ne o leng la gago ke tlo etsa motlhala tsona di-strategy tseno o a sheba gore na pc shebile go o ga ngata batho ba ba kreste ka three ke ne ke yona nako e ba gapelang ka yone a ere re nke bulanaetse lenameo la thapelo go tloa ka three fela ka four ke tsona di-strategy.

0: kopa mona ke bua ka mohale ha ga bale mogena madiba ba tlasa metsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka buliane ka tsosa difefa
1: ke re baske ne ba botsa go rena motho yo rwa kwa go kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo buliane ke mmamagigelo wa ka materiletswe ke selwana se maephothamae.

madiba wena ereng ha o hlapa madiba o ya nyolo bana ha o ka te wa ka tsala mekale mehlolo batho ba bona di epepe mokwena e motuna wa hankopane ya madunya ke tekele bo e jwa lo magana modimo wa ka ya ntsengang adimile phetsimelo wo yona entsenyetswa jwalo dinkontsa ka yena ya ntsengang adimile o re ke nne ke solo phanya mautu wa ka o di mampa ya ka ya lebika ka yena ka nke boli ya mohau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitana le go e rotisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse tsamaisanga e o theowa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe kao fela ba gantatai ka kotlolwa ke lebojalo yona kgaitsedi ya motho laelae mapone ya o nkileng ga monnate ngwana wa batho o tlwa go rengetsane tsa boborobong a godikela go rengetsa bo lesomele metso e mmedi wisi bo bo holo na kungatsa bo chechella kwana se kang hule a o sebeditse gaitsedi ya ya santsa boka di khomo ka go sepala ngwansa ha o la penge mo di tsungona na tenge mo sebetseng o ka o fapakana o kentse headset ya hao e bitswela ka ke tapelo ke ngwana wa habulani kemshimano wa kamono ka kwadinga ha so di ke botleng a tla sale balala le tlatsa stadium wena o tlo ebitse ka hore ke kwadinga Highlanders stadium hantle tla sa thaba le pantsula thaba ye se pono mpeng ha bu matswalwa hotinga ke buisanga jwalo ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa swodi swodi ena ke wa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa litlo le ntshotsho le bo etelele pele ba mogana taelo matsoso mogana ya re buisanga ka kwading ha ile mogana kgwabane theko ena ke morena wa thaba motlotle ditsiela boraro ke le bofe la rona basotho ka hona kgotso pula nala ke la bone ke la latharo kgwedinga ya rona ya borobong selemo ke sa ketetsepedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng gonnete re kotsometse gantle odima matsatsi a magolo a mabedi mashome a mane ka metso e tsheletseng ke bopaki ba gore o itsaletse fela matsatsi ane a lekgolo mash leshome le nang a le motso o robileng a monno o le mong a tenyane beke yona ke ya mashome a mararo ka motso o robileng a monno o le mong ha thuto ya letsatsi lena e le ya diketetse pedi leshome le nang le metso e mene 2014 e sale ke fihlile gantatai ke sebeletsa phisi ya famo ena non le monnate le bitsitsweng fela selemela morning drive show e mo ifo ona ke wa bana ba kgwane o ya tseba go thapelo ke lelomolo e tsetsweng yona ena e robo.

Ere metso senyane le shome tsoso ka mino o monate mino wa difela. Metso senye mashume a mararo. Tsebeletso ke re ba ha o morena. O renya rona ya bone. Aya bitswa ma thapelo ke ya mohau. Aya bitswa mabitso a ba halaledi. Mo khahlelo wa pele e ka sitana le wa bobedi. Mang khang se kwatsheng. Eka sitana le ditsebiso tse akaretsang tsa mo ifo. A re tsora mamonnate ho renga ya rona ya bona ha e fitile ka metso tse mashume a mararo. Re kena hantle ka go palo ya lentsi. Yo re tla e fumana hantle testamenteng ya kgale, bukeng ya dipesa le metsa da fita pesa le meki ya borubedi. Ke mana ke ya boraro ho isa ho ya bone. Yona tla go kuka hantle ho fitletse malometso tsenye mashume a mararo ka morao ho rra gona bohlano. Mo ke tla fitla ke tshwara masego fela ka letsoho. A ke khutla mono karolo ya bobedi ya palo yo ya lentse kapa mokgahlelo wa bobedi wa palo ya lentse yo tla re beya monnate metso tsenye leshome le metso e mehlano. E ka dimia monnate ho reng ya gona botshelela. Mo go tla fitla reng ka thapelo ya mohau. E be re lata hantle moshimano wa ka hlalefo wa ha mtutsa. Ke ka mokgo ke tlameng ka teng bakeng ya sa letsatsi le. E re ha e ba haleyo. E re ke tle ke etse thapelo. Ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Ale bitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Rabitsa huena rabosa feeling alpha lo meka qalo le qetello wena tshabisa letsatsi. Mesonga ya letsatsi la la bone ntate. Ga santsane re leboa. Kampho e bophelo. O bane o itse ho robala ke tlholego. Empa ho tsoa. Teng ke mohau wena rabo sa feeling alpha lo meka qalo le qetello wena tshabisa letsatsi ke mesonga ya letsatsi ntate re tla wena re ina misitse di fahlo tsa rona e ka ba ditletse ka mo ditletse ka mosito sna tla sa le hodimo re tsaba ho kata di manya di fahlo tsa rona le se fahlo sa hao ho bana ha hona le a le mmong ya ka phemanga bohale bo ka tlanga bo molibile wena alpha lo meka qalo le qetello ala le rona tlhoba le rona qetella le rona lenaneong lena sena tlasa le godimo radio ke ena ntate tisa ditshepetsa teng bo kamedi ba yona sena tlasa le godimo basebeletsi ba yona ntate o tlokodula mahalapeng a maleme a rona e tle ke retse re tlanga go di bua ka maleme a rona e tle ke betse haisang e skebetse heletsang. Moifo wa bana ba kgwale kuona ntate di submarine bana ba hanta tai ba khurumetse jolo ka kgoho e ala maditsuenyana tsa yona sna tla sa le hodimo merero ya bona etle e atle tsena tso tlhagedi kopa jwalo tla sa le bitswe le matla la mogana wa gona Jesu Kriste ena a ileng a sho a rahatela lefu me a re siela bophelo bo sa feleng. How do mela? Ere amen. Ere pompe mabidi arona mabidi adumelo.

anna ka hopola wa mpatsa ditone ona ka bona sa etsa jena ye ona bona sa etsa jena.

0: kgopole ya matla ga segola senkuka tshebeletso ke monate tshebeletso e bitsitswe re ba gao morena odima phisi ya fama moting o ka kenang a bjalo ka temana ya gago wa kena bjalo ka pesaleme ya gago wa kena bjalo ka mantswe a thapelo wa kena bjalo ka mminathoko go tswa fela o rena mokana modimo o itse o tlo o mo rorise jwang mesonga ya letsatsi le e ntseng ke ena o monate ebile o ya thabisa o monate ruri ruri ke thabo fela nomoro tsa mohala +26659956 21219956 e ka sitana le Facebook page PCFM Lesotho jolo ka ha ba skom maswabi a se a e bone ke nna eo ke nkile buka ye ntsho ke nna eo ka tshwara bjalo faele e ntsho e ntšhantšha post eo mme wena ya nang le monyetla wa Facebook iketsetse molemo Facebook page ya PCFM e ka sitana le WhatsApp nambeng ya rona kwano PCFM 62009956 re ba gao morena
1: ke ba gao mokae
0: ganeso
1: oho modimo ko sekele kapela sekafela ka dishota ka oeneng ka ala ba gao mokae
0: re ba gao morena mme tšhitša
1: aeaatolaka
0: morena morimo matshediso le kganya le kgotso ao ba balele ba ntlo eno nneso
1: ka o tshwana fela mena mokmo
0: amen e nna o seke wa ba le taba gore na mang o nagana eng ka wena se ka setiseya go fitlhela mo o yanga ka lebaka la ntho tse bua yanga ka wena Baskom maswabi e dutse gantle gantatemolo tsa

0: re ba ha o morena
1: ka ba ha o makaena tshepo ya ka ke ho wena ntate ke tshepile wena ba la ya ga na ya o pawa ba khong ma ya ye tshe a tsya potere
0: thank you nake
2: ka ke me
0: re ba ha o morena o nkise qhobosiane nga ho lele matshwenye o ke tshabeleteng a o se nne uwe ale stadium ere e ba ha o morena
3: e ba ha o morena
0: ntate Samuel
3: ba jalang ka mekgo ba sa kotula ka thabo mojari o tswela pele a ntse a lla a tshwere dituo tsa buong go ihasa o tla gotla ka thaba sa tlhothamangata gae re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate Samuel Tshetla
3: Amen, amen, amen.

0: re ba ha o morena ntaele morena ke mo fo wa ha o thato ke tla etsa ya ha o yohle le mathabo ga uta a lepeka ntate molo masimule re ba ha o morena mma ka moen
1: Ba ha o morena
0: o itshepele Jehova o be matla pelo ya ha o itie o itshepele Jehova metsidi a le ntate molopita re ba ha o morena mma ka moen
1: Mahawa
0: ha uamuri bo tshepe ka ka ha
1: salong
0: pishela ke makete sele ba ha o morena ba ha o morena mme mma ka mo ene amen ntate amen ile ka ut ntate ga uelo ntepelle a le ntate molo shedile Facebook re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: mo morena wa ka
1: ka pese ka ma ka o ka tsile e tlhole ne tsile ka ne re ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena ma tshep
1: ha la se go di ne
0: amen e morena wa ka Thato ya hao e etswe lefatsheng a jolo ka etswe a legodimong a re ba ha o morena ngwana ditsela a le kwading re ba ha o morena morena tlo
2: ya ba go tswa o re ka letsatsi le leng
0: re ba ha o morena morena tlo ye kgolo amen ntate wa ka wena ya nang le monyetla wa Facebook tsetse molemo o kene Facebook re ba ha o morena ke bo manga ba le ba aparo di tshweu ke ba hlatsitsenga ka madi a konyana re ba ha o morena ntate tsidiso le ntu a le brogwaneng re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ngwanis
1: ya ka dipela dipela o ntsa
0: ke re ba ha o morena ngwanis Amen. In Nake, Makana Murima Matrisola Kanyala Kotwa Wa Lele Bantuya. Amen. Tsamai. Mohala wona wa haweka go ka le ha hinji na nkhono aka. Hai. E ba ha o morena. Tsietsinga tsa letswalo ke bitsa wena o mamele thapelo. A o di eketseng le khanya. Ale tsuku re ba ha o morena
3: ha o bogana bo le bo le
0: morena a masit
3: go re tsa ga to le na le ga kwa pantseng ha mo ha le ga go hana tsero tsona di kwa pane bo le bo le ga to le go kwa pantseng a se na la di papa di la go ga tsela ha mo ha o bogana
0: re ba ha o morena morena a masit Amen nna. Ke ba ha o morena, a le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu. Me mafako khunwanyane a le Nazareth Facebook ke ya o le bua mme wa. Ke ba ha o morena.
4: Wa ha o morena.
0: Ntate tshukulo.
4: Ntate o hopole ha ke ha ke jana pagate ising ya hao re ba
0: ha o mo re na ntate tshukulo mo hai
4: ha so fane ntate
0: amen ntate wa ka fola re ba ha o mo re na ba jalanga ka thabo ba kotula ka thabo re ba ha o mo re na ntate tihedi ale ka mona ka zambezi ya ole bu wa ntate tihedi ka mono ka zambezi o kenela pengela go tsontate waka magana modimo a o etse ka o le ka hore

0: 10.
1: Re ba ha mo gana wa leso.
0: Masale.
1: Le ntshela ke ho fa ke le matla, ke le tsena. Ke le fitisa di tsabro tso tse di tsong ka nna tse. Re ba ha mo re.
0: Re ba ha mo rena masale ha nta a mo mo ampi.
1: Amena ka tala.
0: Re la mo ba matsiriso la kganya la go tswa ba ba lele ba ntwe ya ntate.
1: Ke ga re mo ka tswa.
0: Amen nne so.
1: Amena mo na.

0: thato ke tla phetha ya hauntate ke ba ha o morena ntate simila ale ha ntate molo le ele ke ya o le bua ntate simila Facebook a pele ho mono pele ho yenu a butile go nti ke bona o temmo re ba ha o morena morena nkgopolo ya gao kena parateising a o butile ronti pele go eno ya ntate semela WhatsApp re ba gao morena nkgopodi
1: Ba ha
0: morena nkhoputi.
1: Khoputi ya maso.
0: Amen nkhono wa. Amen. Ba ha morena. Ntaele morena thato wa ke tla phetha ya ha o ntate simela. Facebook. Ba ha morena.
2: Ba ha morena.
0: Magi.
2: Mfapano nje bo ha wena mmoloki wa ka madi a tswa makgeleng le metsi le hlakoreng e ba ha o morena
0: sa go mo mo kiritla masepodi
2: amen e kholo ngwane
0: amen nne so e ba ha o morena ha ba ke ntse phoso bo ntsha bo be ba ka re ba ha o morena ntate dimpho mpholo a le ntate molo ra moseka Facebooka ba ha o morena
3: ba ha o morena
0: ntate le sok
3: morena morena di ntwa tse tswana nga se sa ke sa morena o ntwele le tsola ka matso utle a bo pelo ba ka ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate le sok
3: amen e kholo ngwane
0: morena muri ma matsiri tsola khanya le khotswa ba balele ba ntlo ya ntate
3: ka o tsana le wena ba balele jolo wena
0: amen nnake Tato ya hao e phethehe bana ba hao ba kgethehe metsatsi ntshube a le di thabaneng ba hao morena
4: ba hao morena ntate
0: benji
4: ke a temetse wena morena e khotsa go ba on tata rona e bogolo ba hao bo ananelwe ba hao morena ntate
0: benji
4: a se di morena ntate
0: amen mme wa Nkapese ka matla Memma mopi ramabitsa kwa le ka ota

0: e ba ha o morena
1: e ba ha o morena
0: ngwaneso
1: morena o tshebe ya ka ntshireletsang o mpha sebiti mme o ntsosa molotho o bana ha ke ho eletsa ho wena o nkaraba o le sehalaleng sa hao se halalelang e ba ha o morena
0: e ba ha o morena morena masisi
1: a pontsho ngwaneso
0: amen ngwaneso ya itsepela nga Jehova o jwalo ka thaba ya Sione e kekeng ya sisingwa ke letho ntate rata ile a le ka kwadi e ba ha o morena
2: se ba ha o morena
0: maki
2: morena o bile se tshabelo sa rona melokong le melokong jo ka ditheo le fatshe le tshoga le tshoga
0: re ba o morena maki
2: ama bote tsupung
0: morena mori mama tsiriso la khanyala khotswa ba balele ba ntlweno nneso
2: amen
0: amen le ka uta wa nkalosa o ntekane pusunga ya hae ke ya phela a wisile hata ale magalane

0: ba ha o mogela mabudu
1: ba ha o morena nta tentlane
0: amen mo hlanga bogela
1: amen ngwanis ke ba ha o morena se fapanunga topulo e hlaile me a le smagomo a le lengkotong ba ha o morena Jehova o haufi le ba pelotse robeilinga o thusa ba meya e titeditsenga mahlomola a ya lokileng amangata empa Jehova o montsha go ona le ba ha o morena ntate potele tshupane a le tshagolo le ba ha o morena
2: ba ha o morena
1: me mamope
2: o ho sa mogana wa gona ba ntse re phela ka wena ka mengwaga le mengwaga o setshabelo sa gona ga ba ga o mokana ntate
1: ba o morena mme mmamope gomare
2: gathamantate
1: morena modimo wa matsheditsola kanyala kgotsa ba balele bantlo ya
2: ke a leboga ntate le go wena go bejwa
1: eimele ngwanes e ba ga o morena morena nketse mosebeletsi wa kgotso ya gago mo batho ba nyagameng a dipelo ke tlise tshepo coach ga le maka le matlha a le maseru east re ba gago morena
3: re ba gago morena
1: o tlatsisitsweng tsa ona
3: ne re dutse dinokeng tsa babilona re lela ge go kgotsisilo re ba gago morena
1: re ba gago morena o tlatsisitsweng tsa ona ka setlhogo
3: e ka kgona o phele
1: amen nna ke re ba ha o morena bolelana nga ditshito tsa lona leteletse be go fola morena na le diabereya a le bereya

0: mahau a mogena gona Jesu Christ go pana le matshidiso ma yo haleluya mahau ona tshidisi bana ba Israele ba ba ga go ka phulogo se bopile sa mo a phulosa Jesu sa le me na le tshetsi ke bana ba o be go na o fela Jesu Christ a go kala ka go tsaka ka bo phagaba le tsatsi o go patsena go tsitse bi sho le matla la ntate mo ga le mo haleluya amen.
1: Amen. Morana Masisi. Morana Murimo wa Matshidiso o leganyala kgotso a o etsetse ka o re le ka gore ko ubetse o botlhokwa. Amen. Ngwaneso. O monnate ebile o ya thabisa go monnate ke thabo fela. Tshebeletso ena ya re ba ga o morena e fela gona mona. Go senya wa letsatsi le e ntseng a jalo ke morena. A re boela re kopane le wena tshebeletsong e tshwanang letsatsing la hosane. Ha morena Modimo ena a ntse a re babaletse. O monate ebile o ya thabisa go monate. Ruri ya ruri ruri ke thabo fela. Ya sa thabang yena o bo se o tseba fela gore e ba habo papa ke party e ba mma yena. Bonnete o ya loya.

Tsena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yore fumananga bukenga ya tsenolo. Haolo ke mashume amabedi. Temana ke le shume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo. Bantu dielwa sibupinya sa mollo.

0: wale rokwe.
1: Facebook. Mahalia Jackson ya potelete. Ausine we stadium area ka letsikitsane. Ntate Samuel Tshehla hang kopa. Mme mathaba gauta peka ha masimole letsikitsane. Mme makamelo mahapi ha tsama mme tsidi happy ka letsikitsane. Mme makamelo magele ha hotso. Ntate Gaurang Tepelle ha shedile Facebook mo gana matsa ponto ke masipodi mwana di tsela kwa dinga letsikitsane. Mo gana go yo kholoja go salema ntate tsivishole mpo bo go gwanene ka letsikitsane. Mokgona mafatlha mogale suku gale goe a o se dieketse leganya sokong ka letsekitsane mokana masitha ka mantshonyana mme mafako kgonenyane half na fareta ka letsekitsane tate sukolo mogai ha tshosane ntate tsedi zambesi ka letsekitsane a ga dintlhomeng matete thaba gopang mokana mamipone moeketse phomolong ga tiko tsa letsekitsane masale thibella ntate sengela ga leqele Facebook. A bo tlo go ntse tshe ha ntse ba ne ka letsikitsana go no khuti ka maskhos. Se go tsa go mo motiri ka maskhodi ga tle di mpho. Mpholo a ga mo se ka Facebook nda tle go ka qeme ha pika. Ne ka tsin tshobe di tshabane ka letsikitsana Benji Benji Stadium e. Ne ma mo tsaga na bitsa wa le out. Ha thamai ka letsikitsana mo gana masisi ka poncho nda tle ga tsaile ka letsikitsana. Magrete ha mabote di tupung a o se le hata magaleng ka letsekisane tate ntlhane ha tiko mme le simagoma motloleng kotong ka letsekisane tate e potele tshupane tsa kgolo ka letsekisane mme ma mmotlo goma ga thamae coachal maka le mahlama se go isti ka letsekisane mopheme kwadi bana na le diabege ya ka letsekisane ne tshidi happy ta mme ma re ne ile gotle ha nne le se Facebook. Mme ma go sa makatsine ha thote ka letsekitsane mme mpho magema ha shedile ka letsekitsane ntate cat rapid a tloting ha tshosane ka letsekitsane kwatsane nga le kwatsane le yena ka letsekitsane ba re nkele thapelo mo ha o ke mo gana masisi ka pontsho thabile mashuma mahlano ba yo halala mo tshwaite bana tsa ba mashuma mahlano a metse e hlano netso
0: nake
1: ntate tsedi ka mo ka Zambezi ga magata ga mamela la pele na la ratse go ba o tla go tshwaretse moriana sa tsebo ala letsatsi dikelelo di shaburuni tete semela ho mongata
0: nna na ho
1: mongata o nda mpaiti
0: ha wa ba ile kwana
1: o kwa
0: e ha le siwa ba le kwana
1: Oh, ke thaba hantsa khutla phetse hantle ka nnete.
0: Mm.
1: Eh, wa bona 40 50 55.
0: Mm.
1: Ke nomoro plata taba e.
0: Mm.
1: Mm, tamoe se ska no re je go ka ka go go somo pe. Je pina se je da.
0: Ke se bile. Ke
1: mona.
0: Ke se bile mona. A mo khotlong ka mane. Nala mashudu ya manga e ka ngothwa tshego ya diphofolo ya ba nna phafetse wa mono wa tsh
1: ai ai ai ai ye ba mogula ka top
0: ai ai ai
1: bona ma musa go lla ka top
0: ai ai
1: ai mo go tlo ye tsena le yone a inkile mo ga mo ja wa jula handicap
0: ai ba nna
1: ai ai ba re le a mo lena ke rela le lebe a ho le le tse batho ba phapileng e sa le le fitla ai ho sose ba sa di balelekisana ba ngile thipa mogo ba tsaka ditapole ai nte ho
0: ile ai ho monate e bile ya thabisa ho monate ke thabofe manghang se go tshe manghang se go tshe manghang se go tshe ai ba ha yo manghang se go tsheng ke bopaki ba go re sebeditseng hantle e re ke nka ditsebiso tse teng ka pele o mahlwa ka ka mona ke hore ka sonta ha sona sena hore nya pele le batwa la ma vendors le ya kopana mane botleng ha mme matukiso hore nya ya pele le batwa la ma vendors le ya kopana botleng ha mme matukiso hore nga ya pele ke kopano e butsweng manka pa manya ka lakatsang le ba ka mo ha mme matukiso mo ba tle ba le teng bana ba kgwale mo ho ya ikutlwela hore na moifu wa bana ba kgwale skipane ho feta mona sontaha le batwa la kwadinga le ya kopana ha so di botleng ke la pemane le batwa la kwadinga le ya kopana ha so di ke botleng ho renga ya pele ke la pemane mengwane mo nle mong wa kgwale wa le batwa la kwadinga o le beletse ke a e feta ka la leshome le metso e meraro kgweding yona ena ka la leshome le metso e meraro kgweding yona ena dikolo di a bulwa tsa moifo wa bana ba kgwale di bulelwa St James Primary School mme mo le mong ngwana wa kgwale ngwana sekolo o lebeletswe letsatsing leo mme diteachere tsa eso marena aka le tle le nthuse uniform ke e feletseng ya sekolo ka re ka la leshome le metso e meraro kgweding yona ena le batwa la ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay primary school horenga ya le shome re ya qala empa magenaka aga ke fihlenga hora pele ho ga ya le shome marena aka ha re fihleng hora pele ho hora ya le shome ge ke tlo itsheba dikola di ya bulwa ka la le shomele metso e meraro gweding yona ena mme re kala hantle ho renya le shome marena aka ho renya borubung e be re le teng ka mo ka St James Primary School e le ho ya tshohla tsedinye pele re ka ga qala. Uniform ke e feletseng ya sekolo. Kopano ena ke e butsweng mang kapa mang wa boithatelo bo botle ha o batla ho bona moifo wa bana ba kgwale o lebeletswe ka moo empa o lebeletswe ho ya jwalo le maloti a mashome a mabedi a se a patala ae. Ke tsebe ka gaga o patadisa a se a patala empa o tla bona gore na ke ya e mashume ao a mabedi empa la ha o ntse o sena ona a ka nnete ke ba ukwa ke gaga o tebela a ke ga o tebela gona e re go utlwe na mona o thwe o mona o
1: mona
0: ngwanetsi
1: ba te bulu bulu
0: Thank you. Mamela nkhono ba uwetse hana jwale mamela ba uwetse hana jwale ho monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fe me putso ha ise hlaile jwale ha ke a lebella go bo state ka push a a ke a lebella go bo state ka push empa ke lebelletse go re tle go utlwe di direction ke tle re tsebe ho utlwa tsela o kae ka moo ka botleng ka botshabelo ga ona mo ke yang pele o ka re jetsa di-direction o tlo mpona gore ke a tshepana ga ona mo ke yang pele o ka re jetsa di-direction o tlo bona gore ke a tshepana jolo ka tsela yang kapa ke mo khutshwane jolo ka tsela yang kapa ke tshepala jolo ka le jwele patlile snotlo ha ona mo ke ya ha ona mo ke ya o monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fe Omunati ibilo ya thabisa ho monati ruri ya ruri ke thabo fe ha ona mo ke ya me ha o sa re vetse o tlo skebe wa ya ka mono ka kopano ha o sa re bole le o skebe wa ya kopano mono ho ba bela ke tsebe na go ka skaba wa ya Give it away, yeah.

ha hona mo ke yang o tsebe wena ma vendors o ime ka pela go ha hona mo ke yang o tsebe wena ma vendors o ime ka pela gona letsatsinne ke wena se paraka next mo ke le bangwana ti o monate e bile ya thabisa o monate ruri ke tabo fela o monate e bile ya thabisa o monate ruri ke tabo fela

tlhajeso fela. Ki eme, ki eme, ki eme mona, ake si sinyehe, ki bataje, yeso fila. Ake bate manka pa mang, ake bate manka pa mang, yunawe ki bataje, Yesu fila. Akibate ingapa ing. Akibate juangapa juang. Yunawe kibataji. Sufila. Veyeme, veyeme. Rie me mo na resi sinyehi. Reba taji sufila. Rie me mo

0: right eternally good. Right eternally good. Shabana kwa hoina pa itse nya metso tsikiane e mashume a mabidi. Eta di mea mona ati hurinya ya rona ya bohlano. Akere bahana hore fa di direction. Akere bahana hore fa di direction. Bahana. Omanat.
1: Yo ha tabi.
0: Omanat.
1: Tabofela
0: ke leng tsela manle
1: ya kokogela o le le neng tshukudisa hle molemong wa fana ka yang ha nema
0: yo tshukudisa
1: ke metsi
0: he yo tshukudisa
1: ina tshukudisa
0: oh
1: ya la ha tsaka ka lesotho
0: oh ne
1: ya le nema tshukudisa ka tsela pele mo tswe
0: phamisele ntswela ha
1: emma tikiso itse batho ba yang ho yena ba lo ba etse po ha ba sitla tsepo ba sa re se ba mo lete ona le tsela e ha o finya le le se tsana ka ha ga tsepo ba ba tsela tsepo ba ne engwe o re e hole e hlaha ka nkane ka lahle go nda mo tlo
0: o a le fisa tsepo nga hantle ke itimono le tele mo le tele mo tswa
1: ya le mo tlo
0: ga le ha le motshwara ho kae ho bana batho a re tsebe gona ho tshwaruwa ho kae
1: ke tsopa ke shebeli no mo tsa hae
0: na ba nna ha go kenela ke ditsotsiwa e o le ke hi ha
1: ka ka tsone
0: ha ke u ka ke tshaba tjena ga ka nna kenela ke ditsotsi
1: ke pa go ke ke le ke sele me ma rena mo kwa ho go batho ba tle ba tlo fihla wena na ke o se
0: ho le ke
1: e le ba mo ke
0: ku ka ke tshaba o tla kenela ke ditsutsi na batho a sebedisang no mo rotsa batho hampi gona ga se ga etlwa etse nthwe gona ga etlwa etse nthwe na ke mafua o re a o kang ke mafua o re a o kang ale ke a tsaba ngwane eno e seno tloa kenelwa ke ditsotsi re ke kena palong ya lentswe he ke la bone

ha ke boha le hodimo la hao mesebetsi wa menwana ya hao kgwedi le dinaledi tseo o di bopileng ke re na motho keng ha o tla mo hopola le mora motho keng ha o tla mo hlokomela ntumelle ke tle ke nke sefela se hlekelanga mmanollo ya lentswe hodima PC FM.

0: Jehova wa ka thapelo ya kutisiso ya palo ya lentso re ba ha o morena
1: ba ha morena
0: morena a tlo yo kgolo
1: lentso la ha o ke le bone le bi shall le feeding la ha palo ke ntate ya matla bohle ke tswa balwa dula mahalateng a rona go roka go tlotlisa ebe ka ona mantse ao modimo wa kgotso a leke na mekgekgethong ya bana ba batho ba diphateng tse tšhesang ba tlaya mesebetsi ba neng ba eteletse ebe ba lo fumana mafolofolo a e tsayang kgedi ya kgotso ba gao morena
0: re ba gao morena morena a tlo yo kgono
1: ba ke go isale mandata a mene e kgono
0: amen e ngwaneso.

ka dula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke kologanya maoto wa ka. Ka dula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke phutha matsoho wa ka.

ha ke boha le hodimo la hao. Mesebetsi wa menwana ya hao. Kgwedi le dinaledi tseo o di bopileng. Ke re, na motho keng ha o tla mo hopola? Le mora motho keng ha o tla mo hlokomela? Ke seba mofuta wa polelo. A se polelo makalo. Ona mofuta wa polelo. A se polelo tshwetso. Empa mofuta wa polelo. Ke mofuta wa polelo yeo e botsanga motho e mong. Ke mofuta wa polelo potso. Ha ke boha le hodimo la hao. Mosebetsi wa monwana ya hao. Kgwedi le dinaledi tseo o di bopileng. Ke re, na mora motho ke eng? A o tla mo hopola. Le mora motho ke eng ha o tla mo hlokomela.

Jehova Morena wa rona. Lebitso la hao le bogabane ha kakanga lefatsheng. Lebitso la hao le bogabane ha kakanga lefatsheng lohle. Wena ya beileng kganya ya hao mahodimong. O teile kganya ya hao ka molomo wa bana le wa ba anyiswanga ka baka la ba o lwantshang. O gutsisa sera sa hao le moiphetetsi. A ke boha lehodimo la hao, mosebetsi wa menwana ya hao. Kgwedi di dinaledi tseo o di bopileng ke re, na motho ke eng ha o tla mo hopola, le mora motho ke eng ha o tla mo hlokomela. Ntumelle, nna le wena re tle re tsepamise maikutlo a rona godima mohloditheo ona. Motho ke eng ha o tla mo hopola? Motho ke eng ha o tla mo hopola?

0: Straight. Murimuare. Sivaka hasibetenya maharenya ametsi. Memetsi. Memurimu wa aruanya metsi lemetsi. Murimu wa etsa sebaka. Mewa aruanya metsi akatlase. Ho sebaka lemetsi akahudimu ho sebaka. Mewa e bajwalo. Murimu wa bitsa sebaka mahodimo. Me Waye ba mantsibua waye ba ho sasa ibile letsatsi la bobedi na motho keng ha o tla mohopola na motho ke eng ha o tla mohopola Biblia ka le Biblia hao hao mathela bukenga ya Genesis haolo ya pele temananya ya mashume amabedi ametsu itsheletseng yona ere mudimo antori Ari etseng a motho ka setshwantsho sa rona le ka lebaka la ho tshwana kwa rona ne a buse ditlhapi tsa lefatshe le tse rurang tsa mahodimo le magomo le lefatshe lohle le dihabi tsohle tse hahabanga le fatse motho ke eng ha o tla mohopola motho ke eng ha o tla mohopola Murimo ka morao yetsa tsena tsohle ka ofela Ore hari etsenga motho ka setshwantsho sa rona Le ka ho tshwana kwa rona Ne abuse dikhapi tsa lefatshe tsa lewatle Le tse ruranga tsa mahodimo le magomo. Le lefatshe lohle le dihabi tsohle tse hahabanga lefatshe. Dafita. O ne a hloletswe. Dafita. O ne a makaletse tholeo ke letsatsi la maobane mo wikineng ke bua jalo ka nkgono mantsopa le lehaha leo a neng a phela ho lona Basotho balanna ba khotsa tlholeo ba re win tlholeo hele tlholeo hele tlholeo Basotho batena ba khotsa tlholeo Bamakala di etswa ke modimo le tafita le yena o ne a makaletse di etswa ke modimo jale a re ke tla rorisa mogana modimo ke ka mobinela thoko ke ka mobinela sefela ha ke boha le godimo la hao mosebetsi wa menwana ya hao kgwedi le dinaledi tseo o di bopileng ke re na motho ke eng ha o tla mo hopola e be na motho ke eng ha o tla mo hopola karabo ya potso yena re fumana testamenteng ya kgale bukeng ya Genese temaneng ya pele kgaolong ya mashome a mabedi a metso e tsheletseng modimo wa ntori ha re etseng motho ka setshwantsho sa rona le ka ho tshwana hwa rona mme a buse ditlhapi tsa lewatle le tse ruranga tsa mahodimo le makgomo le lefatshe lohle le dihabi tsohle tse hahabanga lefatsheng modimo ha re bopela eng kapa eng modimo ha re bopela eng kapa eng empa modimo o re bopetse ho tla busa modimo o re bopetse ho tla busa hela wena mo tshwereng a tenga eta ho lesa hao mo tshwereng a tenga eta ho le sa hao modimo o re bopetse ho tla busa empa pusonga ya hao ketela pelinga ya hao ana o ntse o busa ho latela takatso ya modimo ana o busa ho latela takatso ya modimo kapa o se o busa ho latela dithahasello tsa hao ana o se o busa ho latela ditabatabelo tsa hao a re keretse setshwantsho se senyane re keretse mohlala o bobebe bana ba motho ke bana ba motho bebele ya ka e re e mong e ne e le setsuni bebele ya ka e re e mong e ne e le sehwai a phela ka tsa masimong dilemo tsa nna tsa ya tsa ntata bona ha se a tsofetse e ne le motho ya neng a rata nama ebe enwa ye moholo o tla ya naheng e re ha a tla tsomme a bolaile a fihle a fe ntatae ntatae ke lerato leo ananga ke lerato lena le mmidiswang kapa lena le hlahiswang ke hobane fela ho na le seo a se fuwang seo a se kgaketsang ho tswa ho yenwa ye moholo a ba le lerato ho yena a ba le lerato ho yena hopola ona le barra ba babedi e mong ke setsumi e mong o phela ka tsa temo o ye a bui le mora wa hae ya moholo a ga ngwana ka ke se ke tla shwa me ha ke se ke tla shwa e ka gona ke tle ke o fe tlhogonolo fatso e ka gona ke tle ke o fe tlhogonolo fatso ke tle ke o tlotle o ne a se yetsa hobane a ne a rata enwa e moholo hopola hore o ntse a ena le yane e monyenyane ke bana ba hae ba le babedi Athinyane mmae o mametse hore ntate o batla ho fa enwa ye moholo tlhonolo fatso a potla ke ka pelenyana a fihle a jetse ye monyenyane hobane mmae ena o ne a sekametse ho e monyenyane empa ntse le bana ba hae ba le babedi hey ntata we ka go o tlafa abuti ya ha o tlhonolo fatso mathaka pelenyana o ye ka sakenye o fihle o bola e konyana ha o keta o bola ya konyana ge theha monate ge tle ge mo fe yona a tlatsebe ho fa tlhonolo fatso ntate o se antsa ntse phoso ya o arula bana ba hae a be le lerato ho e mong mmaile yena ha loketse go a lokise phoso yenu o buetse a ba le lerato le yena ho e monyenyane taba ye e ringe ho wena taba ye e ringe ho rona ka go malapa a o re phelanga ho ona ge na le bana empa ge le batswadi ke rona baba arolang ke rona re le batswadi ba arolanga bana ba rona jale tafita ho senga wa letsatsi le entsenga ke morena o thabetse di etsatsena ke modimo o thabetse tsena tse entsenga ke modimo hobane ya tseba ho modimo o itse ke etsa motho ka setshwantsho sa go etsa wa heno seo o lakatsanga hore le wena atle a o yetse sona ho sesane etsa wa heno seo o lakatsanga hore le yena atle a o yetse sona ho sesane puso nya hao ana o kenya legato tela batho bo o ba buisang ana puso nya ha o ya lelapa ana o kenya bongwe ka ha go lelapa la hao puso nya hao ena yo modimo a itsenga ha re etse motho ka setshwantsho saka ha re etse motho ka setshwantsho sa rona gali yana atle a buse Namoro tsa mohala +266 599956 le 2121 9956 motho ke eng ha o tla mo hopola na motho ke eng ha o tla mo hopola a kana ile a bopa ma o rimo le le fatse a bopa di khapi a bopa di pofolo a bopa ntwengwe le engwe ile na ke eng ha tla bopa motho namoro tsa mohala plus 266 599956 21219956 mudimo o bopetse eng na ke eng ha tla bopa motho mudimo o bopetse eng ana mudimo o bopetse go tlo utlisa batho bohloko ana mudimo o itse o bopetse hore o tlo arola ba kopaneng ana mudimo o bopetse hore o tlise dikgopiso go bana ho tlo mmalimabe yeo dikgopiso di tla hlaha ka ena go bana dikgopiso tsona di bopelletswe le motho empa ho mmalimabe yeo dikgopiso di tla hlaha ka ena mudimo o bopetseng ana na ke eng na motho ke eng ha o tla mo hopola Jehova na morotsa mohala plus 266 599956 21219956 ana puso nya hao le wena o rata ngwana ya itseng go feta ya itseng ana puso nya hao hona le di naledi tse pela kgwedi ana pusong ya hao ana o eteletse setšhaba ka nepo nomoro tsa mohala plus 266 599956 le 21219956 athenyane Facebook page ya PC FM ete nya tabaina o ka kena bualo tlasa post yeo ya ba u commenta ka tsela yo o loketseng nomoro tsa mohala plus 266 599956 le 21219956 na motho ke enge ha o tla mo bohopola na motho ke eng ha o tla mo hopola Dafita o ne a makalletse dithaba Dafita a makalletse ditlou Dafita a makalletse dinaledi tse sepakapakeng hore na naledi tsena ha di theuwe keng naledi tsena na di tshwerwe ke eng sepakapakeng a re na ebe na motho na ebe na nna Jehova na ebe na keng a o tla nkgopola nomoro tsa mohala plus 266 re ba ha o morena Mealies
1: motho ke eng ha o tla nkgopola Dafita o bona hore o ne a tibisitse maikutlo ka mesebetsi ya Modimo hobane a ne a bona dintho tseo Modimo a di entseng dintho tseo a bonang a phela le tsona lefatsheng dintho tseo a bonang a phela ho tsona
0: yes.
1: A lemoga hore dintho tsena kaofela di entswe ke Modimo mme ha a sheba o lemogile hore Modimo o qadile ka ho etsa dintho tsena tsena tse legodimo le lefatshe tsena tsa disedi le lefisi tsena tsa gore a bope dintho tsotlhe a di etse ya ditete e re ga a ceta jale a kene morerong wa go bopa motho tsena tsotlhe ga a di etsa ga wa utlwa a mema mang kapa mang ga utlwa a re ga re etse te o di entse fela empe ka morago go moo jale ga fitlha boinagano bo o tsidileng ya ba o re ga re etse motho
0: yes yes
1: mona o na bua le boraro bo trone
0: yes.
1: O na bua le Modimo ntate e le ena a bua ka sebele a bua le Modimo mora a bua le Modimo moya o galalelang a re ga re etse motho ka go tshwana le nna mona jale mona o ne a etsa bo ona a hlana lepe a ntshamela mo ya ha ya go fetela dinthontso tletsa di entseng dinthontso tletsa di entseng le fatseng mona ha si tla go motho o bona bo ina ha no bo tibile mona re jole mona ke tsa monna
0: yes hema
1: are mona jole ke tsa na hantle ka sibili ya ba o mopa motho ha tsetsa o mopa motho o a bona o ntshena e ke butile e ke na e ke a e bona tsala jole ha itsitsinye ha e phefumulwe ha e etse letho ya ba o bubulela moya wa hae motho ke eng ha o tla mo hopola ke go bale no o batla gore go be le se tshwana le wena o no batla go be le go ka o rorisang go ka o tumisang go ka o phelelang go ka etsang se wena o le godimo o batla gore se etsa hale lefatsheng motho ke eng ha o tla mo gopola o modimo o halalela modimo o matla otlhe modimo o mosa modimo o mogau ke ka wena re ntseng re phela ebile ga re na letso leo re ka ga ithorisang ka lona ka ntle go wena gobane bophelo ke wena fela gobane wena o le modimo ga o ka nka moya wa gago go motho ga gona bophelo gobane wena o le modimo ga o ka sutha go motho bophelo ga boo motho ke eng ga o tla mo gopola ke gobane o ne o batla dintsho tsotlhe di tsebe gore o modimo ka ena motho o ne o batla gore lefatshe le tsebe gore wa phela ka motho o ne o batla gore lefatshe le phele le gole le tsele dintho gore di etsagala ka wena ke ka motho lefatshe le tsebang gore modimo wa phela ke ka motho ka go bua wa motho ga ntse re ge ba gao morena ga ntse a ratela ga ntse a rorisa modimo ke ka gona lefatshe le tsebang go thwe ditorofina le dirasine di ne dintse di kgweletsa le tsona di re wa halalela wa halalela motho ke eng ga o tla mo gopola itshebe wena gore na o bone modimo a ne a senya nako ga o tlisa lefatsheng o bone modimo a ne a senya nako ga o bopa o bone modimo a senya nako ga a budulela moya wa gae go wena wena o iphelela ka moo re ratang ka teng ebe o ntse o re nnanna nna ke tsena gobane nna ke tsena nnanna motho ke eng ga modimo a tla mo gopola
0: Reba hao morena Mary Smagomo
1: ba motlong tate
0: amen e

0: bukeng ya pele ya dipesaleme tsona ke sa Davida. Pesaleme ke a borobedi, temana ke a boraro. Go isa temaneng ya bone. Yona ha e fumaneile e bale ya Joana. Ha ke bohale hodimo la hao. Mosebetsi wa menwana ya hao. Kgwedi le dinaledi tseo o di bopileng ke re. Na motho keng ha o tla mo hopola? Le mora motho keng ha o tla mo hlokomela? Re ba hao morena.
1: Re ba hao morena.
0: Morena wa ka.
1: Maneso le nna ntumelle ke kene ka hara letshala letsatsi la kajeno.
0: Ke yena nna.
1: Ke tlo kalamane mo ho thweng ho tlotlisa mmupi wa dinaledi le ho mmapisa le bonyenyane ba motho. Jale o re fa mosoditheo o re na motho keng ha o tla mo hopola. E ka re Tafita o na eme le ho makala fela o so monghantsa bona dintho di ntse di etsahala. Ebe jwale ha kgathale ko ho nna ntse a rorisa mmupi wa hae. Hobaneng o la nna tjena ka hara dintho tse ngata-ngata fela ya batshepo ya hae e ntse le ho Modimo wa hae. Ho na le kaekae hape Pesalemeng e nngwe moo ka butsweng na o ka ntebala ka mehla. Mme dipotso tsena ha di dipedi di batla di tshwana. Ke potso e kopaneng le ho makalla mohau wa Modimo ho mmopo wa hae. Ebe ha ke kopana le palo ya letsatsi la kajeno bole ke sollwa fela. Empa ke ntse ke rorisa ke phamisa boholo ba Modimo. Hobaneng ke itshebile mona mo ke teng ke shebile leqeba leo nkileng ka dula ka lona dilemo tse tharo. Ke a kwana le kwana, ke a kwana le kwana. Empa ha nka baka lahla tshepo ya ba ke ntse ke itswella pele fela ka tshepo le tumelo ka mesebetsi ya ka. Ke hana mona ke ne ke sa phetse ho nna ke ntse ke re ba ha o mre. Hobaneng ke ntse ke re na motho keng ha o ka mo hopola. A re ke se sa o tlile ka leqeba lena ha le qeta ho fola le re tu. Modimo a nge ti ka le leng hape leqeba le pelong. E le lefu. Empa ha nka ba ka hatsana. A re ke ntse ke re fela na motho keng ha o tla mo hopola Modimo. Na o ka ntebala ho ka mehla. Empa ya ba tlelong ya ka ho fihla hore le qeba hore le tle le tlo fola. A di jeno ke ya bo paki bo feletseng. Ke re ka jeno ke fodile hobane ke ngwana Modimo. Ke dumetse ebile ke thabile. Ha ke sa na pelaelo. Hobane Jeso ke moloki wa ka. Ke a mo rata wa nthata. Ka mehla ke ko jwetse hore ke ka yona nako yona ena. Eo ke tsebang hore ha ke kena lekunutung le Modimo ha ke re. Ha o file morena ke re Jesu ba pale nna ka dinako tsohle di tsetsi le matshwenyo o se ntashe ka ba mong le ka letsatsi lona le ne ke ntse ke pheta ke re na motho keng ha o tla mo hopola ke re o Modimo o mosa o le re ko o mahau tate Modimo a tla o etse hantle ngwaneso hobaneng ka mehla ha o bea lentswe e ka go kena le gongwe le nyanyebetsang dipelong tsa rona. Empa go ba ba motho ha gore na motho keng ha o tla mo hopola o tshoka tio le ka nnete Modimo a o etse hantle le bohle ba tla sitwa go kena mone dipelo le tsohle tse o ntseng o di bua ge nne re dinke ka tumelo ge ba gao morena.
0: Re ba gao morena, morena masisi
1: ka pontsho ngwaneso.
0: Amen ngwaneso.

0: motho ke eng ha o tla mo hopola ke ba ha o morele
1: ke ba ha o morele nga nesu
0: go manga
1: o seng ho hotle ala bone le ntseng ke morele a fitla lentse a fitla ka matla na motho ke eng ha o tla mo hopola na motho ke eng ha o tla mo hopola e tla fitla ha na a botsa potse ena hobane ana hopotse ke mohena o hopole ta fitla ene le modisana fela a e se a aba mo sheba ne ba bona mo disana fela wa dinku empa mo di buile a mo hopola ka ga batho ba no ka o fela ba neng ba ikutla e kare ke ba a thofe ka yena mme ya thoko e mong ha bua o re o mo gati ya nthatang
0: ya ikentse motswala
1: ngwane a ikentse motswalle ngwane so ka sibi
0: eh
1: o ba ne mo di mo ona mo hopotse a u ka kholetse a sa tsebe na a ka reng kuri ga te modimo wa gagatse empa ge le batho ke gona ba itlosang modimo ke tshoka mehla ga te modimo o re bopile o bane a gagatse di di kholo tso tsa ge fantswana ha so bane a gagatse ke go bane a skokometse re ha di le siyo ga mo le ba ha di leteng ke a hopola gore ke modimo wa phela
0: heba mogolo
1: ha ke sena dikholotso ngwane so a tseba go utlwa e kare re ba bohlale ko bane ge le bohlale ga ntho ntse di etsagala ko bane ge tseba gagofi ga ke ga o jalo empa ga o file tsona a tseba o tseba o ya mangwele o mo hopola kore le a sa tsebeng gore ntata gona a magodimo ka re ga dikholotso di fitlha go a tseba obane ke modimo ba tshepagala re bopile obane a segate ba gao mokena ngwanesotlhe
0: ka
1: leboga ke a leboa ka wena tate modimo a wetse gantle buliwa tseba ka metlha le matsatsi a o ntse o bua gore le ntse la modimo ka re pula ga e gotlhe fela e sa kolodisa lefatshe ona le ntse e tsagala
0: ke a lebogang
1: le bantseng ba sakene go na le ntse ntse e tsagala tate modimo ntse a sebetsa
0: thank you
1: go na le nako o tlolo amene e kgolo nnake.

0: na kwa wena pa itsinga metsotso e le shumele metsoe me hlano ka tadi me monate ho ringa ya botshelela tapelo ya mohau hai muivo hai hai akutse ngwana a inyalle o police sesene a se lo ba no tsheya ha kalo empa o police sesene re ba ha o morena
1: Wow,
0: Palo ya lentswe e fella mona o singa wa letsatsi le entsweng a ke morena bana nga le mahlo go bona ba bone bana nga ditsebe utlwa ba utlwe se boletsweng a ke lentswe la mo profeta lentswe la modimo e ka re pula hai ke ene e khutlisi bakenye e sa kolobisa lefatshe ne wena hai tleke eno lofatshe pelo ya hao o tleke o ipotse potso ena hore na motho ke eng ha o tla mo hopola Jehova na motho ke eng ha o tla mo hopola a go bela go kopana le wena de ke etlang ha morena modimo yena a ratile go ri ma PC FM ya le go tlala gaso la hantatai o thewa hantle a fane Lesotho hotel and casino kona le pina e monate mona e nan le ho bidinwa jwalo ke bogamanyetse bogamanyetse pina yena ya bona ibinwa ke sehlopha sa moetlo sehlopha se bitsitsweng a culture sehlopha sena sa culture se eteletswe pele se ne se eteletswe pele ke motho ke ntate moruti ihle mogwa ene le ntate moruti Joseph Hill ntate moruti Joseph Hill jwale yena pina nyene ya haeno o na le pina ka ga tsona ka mono e bitsitsweng fela behold behold me a o ka mamela mantswe a pina yeno kae kae ho yona the beautiful birds and flowers singing together and praise him. Kore di pof di nonyana tsa le hodimo metsi a phala ha monati di melale di pofolo tse entsweng a ke morena kore le yena ona makaletse o ne a makaletse pholo ena yo mogana modimo a yentse ona makaletse tlholo kapa ka mogho modimo a bupileng a ka teng a ge tshe modimo wa makatsa dimelari di pofolo gore he wa ske wa bopa he odima pc fm ya lo khotlala khaswala hantatai o thewa hantle a vanele sotho hotel and casino bina no ipitse swa fela behold I come quickly ke saka ke josephili odima pc fm ya lo khotlala khaswala hantatai o thewa hantle a vanele sotho ke josephili are behold ye utla fela na ore utla fela na ore ke atle

teng ya gale bukeng ya di provebia gaolo yona ke a borobong go tloa ka temana ya lesome le metso e mene. Le bala testamenteng ya gale bukeng ya di provebia gaolo ke a borobong go tloa ka temana ya lesome le metso e mene. Ba hlalefileng ba ipokella tsebo empa molomo wa mawatla o fetla tshenyego. Morena lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona, mme ya hlalefileng o ipokella ka tsebo. Ngwaneso go se tsebe gore ga o tsebe gore ga o tsebe ke lefu ka bolona, empa le teng ga o kare wa tseba o tloela go ithuta, empa ya botlhale yena o ithuta ka metlha. Bane motho ya le watla o fetla tshenyego ga e le ena. Motho ya dumelang goba o tseba tsohle, motho o araba tsohle ohle maemong ohle, o na le karabo ya ntho e nngwe le e nngwe. Motho ya jwalo, motho ya jwalo hana rumu ya hore a ka ithuta letho, goba a dumela goba ba bang o feta ba bang bohle ka kele. Mme ke motho ya ka beberang, ke motho ya dulang a le teng godima dintho tsohle tse o buang ka tsona, mme a batle go ba lentswe la gae le ka tswa ka godimo go mantswe otlhe. Ke motho ya teng ya reng ga ba bang ba beya maikutlo a bona, maikutlo a bona ga se ona, empa maikutlo ao e leng ona ke yona a gae. O bona hantle go ba ga gona topic e ka mo fetang, ga go letho le ka mo fetang, empa ntho e nngwe le e nngwe o na le karabo ya ona. O fetla tshenyego e tshabegang, o fetla dintho, o a rola, o a lwantsha, o tuma mo ferefereng, o tuma dinthong tseo di senang gaiso. Ke motho ya ratang gore yena a tume ka o ba yena o a tseba, empa motho ya jwalo wela hantle ka hare go sedikadikwe sa mawatla a fetlang tshenyego. Empa motho ya hlalefileng o ipokella tsebo ka o mamela, ka o ithuta, ka o sheba se e tswang, ka o botsa dipotso, mme tsohle a di etsa ka tlhompho yohle, goba gore motho a tsebe ka gona a rue tlhompho pele, gore motho a tsebe gore a tsebe e ka gona a utlwisisa gore ga se tsohle tseo a ka di tsebang, mme dintho tse ngata o tla dumelelana le nna goba re di tsebile ka goba o ba le ba bang ba ileng ba di tseba pele, o bile le ba bang ba ileng ba feta pele. Mme jwale ya hlalefileng o ipokella ka tsebo, mme tsebo eo e tliswa ke o mamela, ke o kokobela, e tliswa ke gore motho a ke a tadime a tsebe go utlwa ba bang, a bone ba bang ka moo ba etsang dintho ka teng. Ngwaneso ke rata gore o seng gona o seke wa bona o fetoile tsebanyane, o fetoile tsebinki ka ntho e nngwe le e nngwe ye o tlamehang gore e bue wena o ka dimo tsohle, empa iphehe lehlakoreng la gore o ke o mamele, o ithute, mme o hlonephe le ba bang. Ke moo teng jwale tsebo e kgolo e tla ba teng wena o le motho bophelong. Ga se ka nako tsohle re leng batho re ka tsebang tsohle, re ithuta ka me
mehla ba bo hlale ba ithuta ka mehla mengwane so ari ka tametse hle o Jehova modimo wa rona ka thapelo are fezwa lo moya wa ho kokobela moya wa o dumela hore tsebo e kene ho rona ka o mamela ka o utlwa ka o ithuta ka ba bang mere siele ba bang sebaka mme jwale ke moo re tla gola are

hodima tsona ditaba tsena re sebedisa mohlomong seo re ka gareng ke dikgopotso tse pedi tse sebedisitsweng patlisitsweng yena he Mohamedi e theilwe hodima dikgopolo tsena tse pedi tse fapakaneng. Ya pele ke public goods theory. Ka Sesotho e Mohamedi re ka hlalosa ka hore ke kgopolo ya melemo ya setšhaba, mona re bua ka public goods theory. Mme kgopolo ena he Mohamedi e re dipolotiki di ka shebana le ho hlahisa melemo e tla thusa setšhaba ka kakaretso. Ka mohlala he Mohamedi, mokga o ka batla tšhelete ho etsa dipatlisiso, ho hlahisa maano, ho ruta setšhaba, ho hlophisa bakgethi le ho etsa mosebetsi o amanang le puso. Ka tsela ena he Mohamedi, tšhelete e tsietsa mokgatlo o sebetsang bakeng sa setšhaba kapa o sebetsang molemong wa setšhaba. Mme hape hape he Mohamedi, re ka sheba clientelist theory. Mme kgopolo ena eo re buang ka yona ya clientelist theory he Mohamedi, ena he Mohamedi e shebane haholo le dikamano tsa phapanyetsano. Ka mantswe a bonolo he Mohamedi, motho kapa sehlopha se fanang ka tshehetso se lebelletse molemo o itseng ka lebaka la tshehetso eo. Mohlala, motho a nang le tjhelete he Mohamedi a ka tshehetsa mokga, empa haeba mokga o ka hapa dikgetho, motho eo a ka lebella hore dithahasello tsa hae di tle di elwe hloko mme di bonahale di bewa ka pele. Na tshehetso eo e ntse e le mpho ya dipolotiki kapa e se fetohile kgwebo ya dipolotiki? Potso he ke yona ena he Mohamedi ya bohlokwa. Mona he Mohamedi re bua karolong ya state capture, hore na jwale state capture e kena kae mona. Mme Mohamedi ha re sebedise mohlala o bonolo, o kona hane ka motho kapa company e nang le tjhelete e ngata e tshehetsa mokga wa dipolotiki ka tjhelete e ngata nakong ya dikgetho. Mokga oo e be jwale ho fihla o hlola. Ka mora dikgetho, motho kapa company eo e qala ho ba le mohlomong ditlamorao tseo ho ka hathweng ha party se kgethile jwale le yona e ka ba le matla hore e etse diqeto, kapa mokga oo jwalo kapa company jwalo e ka ba le matla hore e tle e etse diqeto, e etsa diqeto hobane jwale le yona ile a fana ka tshehetso ya dipolotiki. E ka batla mohlomong taba ya dikonteraka, e ka batla melao e itseng e se e etswe ho latela hore na dithahasello kapa company eo e batla ho tle ho etsahale jwang. E ka batla hape hape Mohamedi hore ho be le ditumello kapa ditumellano tseo e bang e kena ho tsona, mme jwale mmuso o tshehetse ditaba tseno ho latela party e tlabe e hapile dikgetho ka nako eo. E ka boela hape hape a batla melemo ya kgwebo. Haeba dikreto tsa mmuso di ka qala he Mohamedi ho etswa molemong wa bafani ba itseng ho fapana le setšhaba ka kakaretso, mme taba eno he Mohamedi ho latela bafuputsi ba supa taba eo e le state capture. E le hore sena se bolela hore ke kgapo ya mmuso. Ka Sesotho re ka re he Mohamedi ke ho hapa kapa hona ho laola mmuso ka dithahasello tse ding tse itseng. Ke ka lebaka leo he Mohamedi transparency le accountability di leng bohlokwa ho latela tsela eo bafuputsi ba hlalositseng ka teng. Mme jwale potso e teng hape ke ya hore na ke mang ya lokelang ho tshehetsa mekga, mme ke mang ya loketseng a tshehetse mekga ya dipolotiki hona. Ho na le menyetla efe he Mohamedi e mengata? Taba e ke ditho tsa mokga kapa ke ditho tse ka lefang mohlomong seabo sa selemo le selemo, kapa hantle ke dikgwebo tse loketseng hore di tshehetse mokga? Ke batho ka bomong, ke mmuso, ke ditjhelete tse tswang matjhabeng? Na tjhelete ya lekgetho la setjhaba he Mohamedi e lokela go e sebediswe mohlomong ho tshehetsa mekga ya dipolotiki? Re bua boemong bo e bang mmuso o ka fana ka tjhelete he Mohamedi eo ho thwe mekga tsamayang lo etsa boiketo ba lona ba dipolotiki. Mme maikutlo a ka fapakana he Mohamedi ao e leng a hao mona. Batho ba bang ba ka re ee, athe ha e le batho ba bang bona ba ka re taba e jwalo e se ka ba etsahala. Ba reng e hobaneng ba mohlomong ba shebile taba ya hore ho na le mekga e meholo, ho na le e menyenyane, ho na le e menye e ka bang le tjhelete e ngata, ho na le e meng e kekenya ba le tjhelete. Mohlomong le ba reng tjhe, ba ka re tjhe hobane ha se motho e mong le e mong ya batlang hore lekgetho la hae mohlomong le sebediswe ho tshehetsa mokga wa dipolotiki. Mme patlisiso ya Dr. Kadi le K. Matlosa he Mohamedi e hlahloba mefuta e mehlano e meholo ya party funding. Mme ha re bua ka party funding he Mohamedi, mefuta ena e lokela ho utlwisiswa e le mekga. Mme bafuputsi ba hlile ba hlalosa taba ya hore
ke mekgwa e fapaneng yeo ditšhelete tsa me ga di ka tlhophišwang le gona go tsamaišwa ka yona. Mme go botlhokwa gore re utlwisise gore na ga gona mofuta o le mong o sebetsang ka tsela e tshwanang le nageng e nngwe le e nngwe na. Mme mofuta o sebetsang nageng e nang le democracy he momamedi e maatla o ka sebetsa motlhomong tabeng ya boikarabelelo bo fokolang. Motlhomong ga ke etsa motlhala he momamedi moo e bang jwale he go sebedisa yona party funding ena ditšhelete tsena tsa dicampany ke tsona tse sebetsang ke tsona jwale he momamedi tseo e tla gele ga mokga o jwale o se o gapile puso e ba ditšhelete tsotlhe tseo e bang jwale campany jwale e ntse fana ka tsona di tla gotlelela ka gore jwale go tla etswa meralo go tla etswa melao go tla bonagala go etswa diqeto tsa campany eno yeo re buang ka yona e tlabe tsheditse kapa mofani wa ditšhelete tsena ka gona momamedi taba e teng ke ya gore na moo ga o fumana tšhelete jwang mme mokgwa oo tšhelete e sebedišwang ke ofeng wa tsamaiso ya dipolotiki wa naga eo mme ya momamedi ga re ke re shebe he gore na tšhelete ena e ka senya tlhodisano ya dikgetho jwang ga re shebe nakong ya dikgetho mme mekga e medi e tlotlisana letlhokwa mokga A o na le tšhelete e ngata mokga B o na le tšhelete e fokolang mokga A o kgona go hira dikoloi tse ngata o etsa dipapatso tse ngata o etelela dibaka tse ngata o tshwara diboka tse ngata o sebedisa metšha ya ditaba haholo le go ba teng haholo go marangrang mme mokga B o sitwa go etsa tsena tsotlhe jwale na bakgethi ba ntse ba fumana tlhodisano ya e lekaneng haholo ya megopolo le maano kapa ba qala go fumana tlhodisano yeo gore na ke mang yanang le tšhelete e ngata ke mo hemo wa medi party funding e bang dama taba ya democracy he gona teng mme jwale hemo wa medi bafuputsi ba bua gape ka taba ya transparency setšhaba se lokela go tseba eng hemo wa medi ga moo ga o fumana tšhelete setšhaba se lokela go tseba eng ke manya faneng ka tšhelete go fanwe ka bokae tšhelete e sebedisitswe go kae na mofane o na le kgwebo le mmuso na go na le dikamano pakeng tsa tšhelete le qeto tsa mmuso tsena ka ke dipotso tseo ya momamedi di tlhileng di tlhalo santaba ya transparency kapa ponaletso ga go sena ponaletso go ka ba thata gore setšhaba se tsebe gore na momamedi tšhelete ya ma diqeto tsa dipolotiki jwang ga re bua ka taba ya accountability mme bafuputse ya momamedi ba bua ka taba ena ya bobedi e leng accountability mokga o lokela go ikarabelela ka tšhelete yeo o e fumanang ga e ba o fumane tšhelete ya setšhaba boikarabelelo boo ke bona bo gothweng ke ba botlhokwa mme setšhaba se na le tokelo ya go botsa gorena tšhelete e ya rona e e sebeditseng le ga e ka ba he momamedi ke yona eo jale he go fanweng ka yona o diphati ka go fapakana ke mmuso kapa ke batho bao e bang ba fanne ka tšhelete hemo e ba ke e tswang lekgethong la setšhaba go lokela gore o ke o tsebagale mokga o ke o eme mona jale o tlhalose gore na gantle tšhelete eo o e ntseng ka yona mme o akhaonte gantle pontsheng mme jale momamedi re sheba taba e nngwe gape eo bafuputsi ba buang ka yona lesotho gagologolo re shebile taba yona ena ya party funding ge ka sheba mekga ya dipolotiki ya lesotho mme ga lekola gore na mekga e fumana tšhelete go kae mme na ke mang ya tlhileng a tsitsa na ditšhelete tse tsa mekga di phatlhalatswa ka tsela e tlakileng na mekga yona e fumana menyetla e lekaneng ya go tlhodišana na batho ba na le tšhelete e ngata kapa ba nang le tšhelete e ngata he momamedi ba na le tshusumetso e ngata dipolotiking na dikgwebo di susumetsa maano a mekga na tšhelete e ka susumetsa mokgethwa kapa mokga gore o etse qeto e itseng ga o kena pusong ke tsene tsa ditaba tseo he momamedi re tlotla re di lekola ditabeng tsena e re pele he momamedi re tlotla re thetha ditaba tsena ge ke re fumana ditaba tsa metsotso e 30 ka morago gora ya botshelela tseo re di balwang ke Thabelang Tau ditaba tsena jwale he momamedi a di bala ka puo ya Sesotho e le tse qalang letsatsi momamedi ga re fumane ditaba.

Kaleba Motsi mo medi wa PC ke o dumedisa committee ya ntlo ya mahosana ya dipehelo tsa ntlafatso tsa moshwelela SDGs e thupelong ya matsatsi a mararo mo halesuku mo wentseng e tshohla gatelopele malebana le o kengwa tshebetsong ha dipehelo tsena ho ipapisitswe le leano la bobedi la naha la ntlafatso le meulwane ya 2063. Puisano le PCFM mo modula setulo wa committee ena le boya kgwele o itse thupelo ena ke ya bohlokwa ho bona gore e le badi sa ba dipehelo tsena ba tseba ka botlalo so ba se alositseng o re dipehelo tsa ntlafatso tsa moshwelela ke ditshia tsa bohlokwa ho ntlafatsa bophelo ba setšhaba ebile ke tsona kgubu ya bophelo ba basotho o boetse a re e se e le nako dipehelo tsena di le teng mme tebelelwa ke gore ebe tema e kgolo e se e kgathilwe o re gara tseding dipehelo tsena di shebane le mehato ya go fokotsa tlala ntlafatso ya ditshebeletso tsa bophelo le thuto la o le jalo a re diqholotso di ntse di le teng ka ga segatlha sa tlhokagalo ya mesebetsi ka gare ona ga se ntse se phagame le go nyotobela ga moruo thupelo ena e tla fitlha pheletsong ka jeno Komiti ya lusitseng ditšhelete tsa setšhaba PAC e fumane gore mooki a sebetsang sepetleleng sa segopotso sa Mofumahadi Mamohato Mantsane Dikotsi o ntse a sebeletsa setšhaba ka mangolo a bokunyata. Ditaba tsena di tlhaeletse tulong ya PAC le sepetlele ya maopane. Modulasetulo wa komiti Matšhabana le Mphane Letsie o itse komiti e ne e le ya tlhokomedisa lekgotla la baoki LNC gore Dikotsi o ntse a sebetsa ka lengolo la bokunyata. Arabella Komiti, Mwemedi wa LNC, Flavia Moletsani, Witse, lekgotla le ile la bula dipatlisiso, la fumana hore mangolo a dikotsi ha hlae direkotong tsa lona. Moletsani o re ho boetse ha hlaela hore monga mangolo ao a sebediswang ke dikotsi o ne a ile a hlokahala. Dikotsi o dumetse hore o ne a sebeditsa lengolo la bokunyata, a re o lefuwe ke mopolitiki ya sa mo bolelang, mme le hore o sebedisitse lengolo leo hobane a ne a tshoswa ka gore o tla bolawa. PAC e laetse lekgotla go hlakola laesense ya booki ya dikotsi le gore sepetlele se monkele dikgato tsa kgalemo hanghang. Ditabantse ding setho sa mehleng sa Senate sa Madagascar, Richard Ravalomanana, o atloletse ho wehla dilemo tse 10 tjhankaneng ka qoso ya ho kenya letsoho polaong e amahangwang le boipelaetso ba batjha ba ngohola mo hileng hwa timela ba bang ba bona. Ravalomanana, yeo e leng lesole la mehleng le phomolong ha jwale, e ne e le diathoteng di bapile le mopresident wa mehleng wa naha eo Entry Rajoelina. Botjhotjhisi bo mo qosa ka ho fana ka ditaelo tse hlakileng ho ditsisa tshireletso tsa naha eo hore di sebedise matla ho qhala baipelaetsi nakong ya boipelaetso ba ka lwetse le mphalane ngwahola moo baahi le batjha haholoholo ba neng ba lla ka bosebeletsi bo bohla le gore Rajoelina a itokolle pusong ka hona boipelaetsong bo kapa ke hona boipelaetsong bo mo batho ba bashuma bedi ya metsweng medi ba ileng ba bolawa ha ba legolo ba ile ba tswa dikotsi le ha o le jalo boipelaetso bo buile ba qobella Rajoelina ho itokolla hanghang ka lebaka la kgatello mme Madagascar e sale e buswa ke Michael Rantree and Arena. Ravalomanana o boetse o tobane le diqoso tsa bobodu mme o ipoletse a se molato le gore o tla ipiletsa kgatlhanong le diqoso tseo. Ha re diphethela ba boholo Nepal ba re ho ntse ho ena le monyetla wa gore ho be le dikgohola le ho ritsa ha seretse hape ka morao ho dikgohola sa beke e fetileng. Sena se tla ka morao hore dihlopha tsa pholoso di atle ho fihla dibakeng tse neng di sa fihlelehe ka lebaka la ho hileha ha meaho, ho senyeha ha mehlodi ya metsi le ditsela tse bakilweng ke dikgohola. Mekgatlo ya dithuso e re tshubuhlellano le metsi a ditshila di ka nna tsa baka ho qhoma ha mafu a sewa. Ho arabela bothata bona mekgatlo tse isa ditlhare le dithuso tsa bongaka dibakeng tse amehileng. Ho saletswa le mokgatlo wa matjhaba a kopaneng UN o re basadi le bana ba angwe haholo ke dikgohola tsena, mme ha jwale basadi le bana haholoholo ba banana ba ka bang 43,000 ba hloka dijo, metsi a hlwekileng le tshireletso. UN e ipiletsa gore basadi ba kenyeletswe maanong a ho kgutlisetsa maemo setlwaeding naheng eo. Nakong ena eo matsholo a pholoso a ntseng a tswela pele, o se o netefaditse gore ke batho ba fetang 1,000 ba tlhokahetseng ha ba bang ba fetang 1,420 ba ntse ba eso fumanwe.
Tlhaloso ya maemo a legodimo re qala ka tlhokomediso. Moya o matla o ka lebelelwa ka jeno le gosane go boetse go na le monyetla o kgethi ya go a letlhwa dibakeng tse ding tse phahameng ka maloting go tloa bosiung ba ka jeno go isa gosane. Go feta mona legodimo le tlhakile go phodile go isa go bata go seng gona ka moya o fokang le bobebe go isa o eba magareng go tlaya leboya. Go ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka go futhumale empa go be magareng go isa go phola dibakeng tse ka maloting. Go na le monyetla wa pula ka diperesente tse masome amane e ka gemang le dia juma mantsiboya ditaba tsena di fella mona tsa sengisemane di latela metsotsong e le 10 le betse mhlano ka morago gore ya bosupa.

0: le hape hore o no fumane di points ho bana ha o etsa jwalo o fumana tsona di points mo mamedi e be re hape ntho e tla o ekeletsa di points go patala seabo sa hao sa eco show ke di 3 ke tla go patala le nna ke ho go a fela ke bone ka e hoots mme nate ke hore he ya e hula mo mamedi o na le eco cash o na le airtime a ise e khulela yona hore latela na wena o kgethile hore ne hule airtime kapo o no patale jwang ya no ke shap no ke shap mo mamedi wena na o sole shap o sopate tse seabo sa hao sa eco show e re boloke hil funeral cover ya rona ha o sopate patale he go bana ka wetsa jwalo o tsebo o so o na le di points he mo mamedi jole ke yona ntho e etsang ha ona le ntho e thata eo etsang ke o tswela pele ho sebedisa dihlaiswa le ditshebeletso tsa rona o tlo tsebo ho ba mohlodi he mo mamedi e bile o ntse o hopola hape hore tlhodisano tsa rona tse fitileng ntho ya o ne re etsa ine le hore gege reka di bundle tse itseng ka bo ha o reka di bundle tse itseng ke tsona tse tlotla di bea monyetleng wa hore o hape empa ghetlo lena gege ha ona ntwe mo hlolo ye o yetsang ha ona ntwe thata ye o yetsang ha ona ntho e ntsha ye o yetsang o tswela pele o sebedisa di bundle tsa hao ka bo reka di bundle tsa hao reka airtime of mana di points away tsa jwalo ho romela chalete ka eco cash of mana di points away tsa jwalo ho etsa dipatala tsa hao ka eco cash merchant of mana di points ka wetsa jwalo ho filefella mikitlane ya hao sebedisa eco cash of mana di points away tsa jwalo ha o sebedisa tshebeletso tsane tsa bank to wallet o fumana di points ha o patala jwalo se yabo sa ho sa eco show o fumana di points jole di points tsana mo mamedi hantsi di eketse ya jwalo ditlotla di ukenya ka go fuduwa ya letsatsi ya bekele ya kgwedi ka re fuduwa ya letsatsi go okene o lokela go ba le di points tse pakeng tsa 31 le 100 ke mashume a mararo le motso le mong go isa go tse legolo ka ofela jela o sole ka gare o yena letsatsi o soka hapa legolo la maluti e le airtime o ka hapa 500 maluti cash o ka hapa spin and win tokens e be ha o ntse o tswela pele o sebedisa dihlahiswa tsane tsa rona jalo ka ga o tlwaetse ebile ntse re tshwarere everyday usage everyday rewards ha ona ntho e thata mo mamedi re fela tshebediso ya ditshebeletso tsa rona ya letsatsi le letsatsi yofa meputso ya letsatsi le letsatsi jale beke le beke he o ka iphumana o le ka re fuduwa mona teng o tlokela go ba le di points tse pakeng tsa 101 le 200 o ka hapa eng o ka hapa utility vouchers ei tsena mo mamedi ntse di tsela pele ho no la fatsa lo fetela go phelo ba basotho jale ka mona gege o sala mo hlodi he wa utility voucher ya bolemba 1000 maluti go fela jale gege e sebetsa jene ka 1000 maluti ya hao wa kgetha hore na e ya motlakaseng e ya gaseng kapo ya parafini ei be jole batho ba ingwa hlo ha batse bina ba qala kae go e sele magetlo gotlo jole motho a re a e rilo ntumelle ke gale ke tla wa gabe o sane ke re ho hanga o ngarabe o sane o ngarabela hona jwale jele sentse ke tshokere le wena mo mamedi ha o utlwa ona jwale o hlonwe ina hane hore na mohlang o fumana mohala o reng o hapile utility voucher ya bolemba 1000 maluti o tlo batla e ya motlakaseng o tlo batla ya gaseng o tlo batla ya parafining kgetho ke ya hao ho latela na tlhokwe golo ya hao bena ke feng ho feta mona he ka hare ho fudu ya beke o hapa branded blankets dintle di smart e gore bempa tsona ha ba hlamo go ho ja gedi yong no khona o bone go go ke go bontsha hore na ha ba itirekile na ba batla jwa tle ke ba ga theye ke tlo go ba ga theye bo mamedi bana ba hapileng dikobo ga ba bona hantle hore na di ba tshwanela ha ka ka le rona dintla ha kae jolo ka hapa branded blanket o ka ba na hapa le Econet Prime smartphone hey ya ga itswa ke fihla ho Econet Prime smartphone mona ha mamedi hona le motho e mong e lo ring o la ngotla pelo be ke ya fetu a o la ngotla pelo ha re rilo sekena le di points tse 99 ke sebeletsa go di fihla bonyane ho 101 wa bona ke la bogago e ga e bala bohlano mona ke be ke na le tse 101 ke re o shebile chalet o shebile a ga tsa ke a shebile chalet ya ka lokolo ke shebile Econet Prime smartphone ke re a ke o pulela rilo ke re ke mfono ho ena le bothata yela ga e hlaisa ka re jo wa no ke a bona e hla we batle wa e hloka a re bona rilo e direke re mo mamedi jale ibile o na le mokete mona o ntsa ka di ma charge ga fela 2 minutes engwe le engwe ke ga wena o sa charge na ga fihla mo ka 7 se bile le 12 o batla charge ga hape a re rilwa ha ke qala ke ntsa charge mfela e re battery low ke ga a ke lo ke lo ba moja No man re lokela ho ba moja reka di bundles a house sebedisa eco cash patala le mikitlane ya hao sebedisa bank to wallet o no patala le eco shop premium ya hao wa ihloka lwana e bo wa tshore nna ihle ke ihloka iconet prime smartphone iteng diteng o ka di hapa bo mamedi la bhlalo le leng le leng ibile kana le 6000 maluti cash prize mane mo gere re ho wena etsa bonnete ba hore wa rabela mahala wa hao ka pele pele pele pele o bana ka wetsa jwalo o ba mohludi wa 6000 maluti impana kwa engwe lengwe ha fono ya hao illa ebe hao ya rabele o lahlelwa ke sekete sa maluti o ka iphumana ho hapa 5000 4 3 2 1 kapo ebe o sama o le jwalo mo mamedi o sa hapa letho taba ke hore na wa arabela fono ka pele ha kae jole ka re o fuduwe ena ya beke o lokela o ba le di points tse pakeng tsa 101 le 200 ha re felle mono gana le fuduwa ya kgwedi ka mona ka kgweding ge re ho wena o ntso tswela pele o sebedisa dihlahiswa tsane tsa rona o ntso patala o reka airtime o reka di bundle jalo jalo ebe o sona le di points tse 200 ho ya hodimo o sore monyetlong wa ho hapa winter hamper. Winter hamper ene e kenyeletsa fuel, kutlwile mafura a nyolohile fela he rona ka ha re mmoja, ha re le leholla, ha re tsitsinyele o tsitsinya hobane re a tseba re tla ba le mafura a boleng ba 5000 maluti. O ka hapa grocery voucher ya 5000 maluti. Kapo e ntse e le ditlhoko tse ding mo mamedi tse re nang le tsona ka hare ho fuduwa ena ya winter hamper tsa boleng ba 5000 maluti. Kapo o hape 10000 maluti, 20000 maluti, 30,000 maluti kapo 40,000 maluti ka ofela sipirike o penye *303*03# o etsa opt-in ebo sontso sebedisa dihlahisa ha ona le ntho e thata ha ona le ntho e ntho eo etsa mono mme se ntse ke tjha kere ke tatetse ho utlwa rona ho sana re letsetsa bahlodi ba rona ba beke ebe na e ka sebe wena ya hlahang ka hare ho fuduwa eno ya rona a ka ihapelang utility voucher ya ka ihapelang jalo branded blankets econet prime smartphone kapo 6000 maluti cash prize hopola o no etse like o etse follow maqhape ya rona marandrang mona o tlo seke wa fetwa ke tsohle tsentse re o tlisetsa tsona he mo mamedi lebitso la ka ke Rilo mogau ke gatle ke lebitso la ka ke econet ke ngwana bo econet mo mamedi econet badi mpa lebitso la ka ke relebile Rilo mogau di ngwana bo econet telecom Lesotho ke go pela hashtag thank you econeasy hashtag remoja hashtag inspired to change your world. Bye bye.
1: Hai bo, ke botsa ya nna ka mo go sentse. Le lebele tso go ke tla ukwa jang le buela ho nka na go e le nngwe. Ngwa a go mpolelela ona ho etsala emo.
2: Please please Morena, ne rilo a rule chelete ya mogatlo, motho edo o re ifa chelete ya fake.
1: Ah.
2: Yo Morena o wela kipilu.
3: Go batse ka ntsonatse. Eco cash ina le mogwa o sireletsehileng wa ho boloka chelete ya mogatlo. Ka Eco cash mekhatlo account. Ho bula account ena ke mahala. Mme re thotsa mogatlo ka ofela di fumana ponaletso ya chelete e ka hara account. Le hore na ho ntse ho etsa hala eng. O ka gona ho bona mekhatlo yohle yo we keneng ka hara Eco cash mekhatlo account. Eco cash mekhatlo to account if you want to hack our EcoCash app di phone onza Android le iPhone fumela ding tlatseding ka botlalo ka holetsetsa 198 mahala
4: sasai econet financial services simplified payments every day everywhere
5: o qetang ho mamela ha se se ya le moya sa people's choice radio PCFM empa ke a motho ka pa company e regile lenaneo
6: PCFM your pulse our beat.

0: Mamedi wa Salma Sapphire FM ke a dumedisa ho hle mo teng lenaneo e hle ke la Alliance Insurance wena mamedi wa ka ke la bone mehe kgodi ena yeo re leng ho yona ya loetse e hlola jwalo matsatsi a mararo selemo se ya ho feeling ha re segele monana le ka ntle ka monana a ho so fetuile haholo wena mamedi wa ka ke segetsa male ka dikitswana tse khutshwanyana o fihlella mantsi bua hali abdi mtutsi wena o tsile handle molwana
1: handle ke phetse handle ke tswile handle le ha ke bona hore ka re go tla ba ata le ha e ka go a tshisa tsena
0: e ka go tla ba ata
1: se bela go a tshisa go a ba ata go a tshisa go a ba
0: ke mane mo tla fuma thata bangata re le ba kenwa ke sefuba kana kwena mme o tlame o itlokomela wena mamedi wa ka ba o tledila mo ntate ba nwe metsi a futhumetseng ba etse ntho tse tla boloka hore baske ba ipumana ba tshwere ke sefuba sefuba sa ka nako ena o tla utlwa batho ba re se bohloko hampe jwale he wena mamedi wa ka ipoloke he fela he re nne re tswele pele o tsebe hore kgweding ena yeo re leng ho yona ya loetse ho na le nako eo ke batlang hore nke ke tlo thokola maikutlo a batho ba bang abdi mtutsi ke ba botse ho na le nako yane ha selemo se ne se qala batho ba ne ba qalella megalo ya bona e mongare ka kgwedi ya Pherekgong kapo January ke tlabe ya legolo ka February ke tlabe ya magolo a mabedi March ke tlabe ke beile ya mararo ke batla go utlwa gore na o na le a beileng a robong ha ke bua tje kapo a reng ha ke re kona e qalang kgwedi e fetileng ke beile a robedi kgwedi ena ke tlo beya 800 kapo e mongwe o qadile a nyoloa a ntse a theoa a re ka ga dikgwedi di lesomele metse mmedi ke tlabeya 1.2 ke go ke go 1.1 go ka go na mona wa sala go kae mona ja go la sala go di nyabo o setse ka go di ya bona ya ke o tla tla maybe o be a 400 ka tla utlwa ka moso empa he bona mamedi wa ka ka je ndena he se hloho sa ditaba sa tsa rona setsa maya tjena batho ba bangata ba kene di insurance ba kene di moshara e bile bana le ghetho ka bana le mabaka hore na ba neng ba kene tseno jwale ke na le potso ke ina wena mamedi wa ka hobaneng wena o tshepa mosebeletsi yo wa hao wa insurance e ka ba ke eng se o ka se hlaisang se ikgethileng se o reng atch nna ke mo ratela gore o tjena le tjena hobaneng o tshepa morekisi wa hao wa dihlaiswa mona re batla le o sheba batho bana ba re thusang go kgetha dihlaiswa le company ena ya hao e ka ba ke insurance ya lepato e ka ba ke moshara wa hao ha e baneneng ha se tse amanang le alliance le lehae kapo tsa alliance ka kakaretso se ka di bitsa ka mabitso empa o ka ikenela fela wa bua gore hela nna ka nnete ka mane he ba ntshebeletsa gantle gobane ba e ntse tjena le tjena ke tsela eo ba ikgethileng ka teng empa he e mongwe a ka tlhare ach nna ke sa ba tshepa ba ile ba nketsa hona le hona le hona le hona mono ke tokelo ya gago gore o nne o tlae fela o seke wa bitsa mabitso a bona wena mamedi wa ka ntle le ha e le alliance kapo e le tse amanang le alliance insurance jale o ko kene he wena mamedi wa ka re ke re utlwe maikutlo a gago gobane mo tshepa morekisi wa gago wa ditlhaiswa tsa insurance kapa o tshepa mofani wa gago wa insurance ya gago e ka ba ya koloi ka ba ya lepato e ka ba ya ntlo e ka ba ya mosebetsing wa gago jalo jalo ge ke re utlwe maikutlo a gago maikutlo ana ga wena mamedi wa ka a tla re thusa le rona ge le ba alliance insurance gore mo e kabang re bonala re sa tisa ka nnete re tle re titise mo e kabang re ntse re tshwere gantle ehlile re tle re fupa re gantle ditaba tsa rona di tsamaye gantle a re ba bulele ya timtu
1: mamedi kenano morenyana ya 212199956 kapa plus 2665995956 o bua fela ka mosebeletsi ya o sebeletsang mona Alliance Insurance 212199956 ka mona ka WhatsApp o ka kena ka 6200995956 6200995956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona 212199956 kapa plus 2665995956 a go kene go tsona mo mamedi nke ke re ke go tlwa maikutlo a hao re tla mona ntate ha hlaile
0: ke le bo bona molwana wa ka bona mamedi hopola hore ditaba tsena tseo ke di botsang ka mohlomong ha e ba ono o sa elellwa motho yo ya o thusa ngo rekisa se hlaiswa seo e ka mothusa ho motlatsa morolo le yena hore he ba na ihle ke a tshepahala me le bona ba he ba o rekisetsang se hlaiswa seo ba ka tlala morolo gore ihle mo ho bona hala ge tshwere hantle gona ba Alliance Insurance ga a itshepa ga a tseba gore re insurance e mamelwang ke tse ding ga re le kwano PCFM. Mme ge wena mamedi ke mo kgona re bulang sethala fela se ke wa bua ka mabitso a bona. Bua fela gore a ka nnete nna ke tshepa bana mabaka a ka kiana le ana. Ge ke re utlwa gore na e ka ba wena mamedi wa ka o bona jang ditshebeletso tsa insurance kapa tsa dimošara ka kotlologo. Ke tokelo ya gago go agela maikutlo a gago, ke tokelo ya gago. Ho swaya motla re mo ka reng a tshe mona ke batla gore ba ke ba lokilukise hantle fela ka boithlompho le ka boikokobetso wena mamedi wa ka le gona re tla dinka ka tsela e tshwana. Jwale ke nne ke fetele pele kapa ntle le ha ba ho sontse ho ena le mongwe na moholwane wa ka.
1: Ke utlwa e kare re ke ba le molaetsa ona wa hae fela ntate o re kgotsa ntate ke ho ba lona le pata motho ka pele ha na le bothata ke mme Ntswaki ka mo ho leng ka teng fela ke kwa ke hle sa hlakile hantle gore na o bua a ipapisitseleng empa na o tla kena ho yo
0: ke a le ba wena mo holwana wa le nna ke bilaela hore jwale ka ha jwale alliance ya ke re se rena le hai ha ke tsebe hore na mo hlomo o kene ka le hai mo hlomo o tla hlakisa jwale o bona ga ntate le hai yotla
1: yotla hantle
0: kana go nngwe ka nna ba itse ha tla ofising tsa rona a fuwa matshidiso matshidiso a rona a tswa ka tlase go nako ya dihora tse 48 hours kapo ka tlase go matsatsi a mabedi a tshebetso ka nna ba itse ha tswa monyako ya ke jale a rae kona e hle bana ba pata ka pele go bana ke ntho tse etsa hala motho a qeta go hlopha ditokomane tsa ha di sebeditse hantle e mongwe ba le tlhono la gore ba nna ke number 1 ha fita fela ntate ntho tsa idea fita a ke re se gotla ka marangrang
1: ka pele fela
0: ke mo gona se re ba claima ka marangrang ya re ha hata ko sine ka poke iti alliance mane a re hela ke ile ba eso a bona motšhini wa e fono nya ha ntwele a ga e kona se yona a khukela ka ha go tla
1: tsa mae
0: ke yona e ka nna ba ho etsa itse jwalo jwalo ha ke tsebe o tla hlalosa empa he ka nnete ga le bo ha ba neneng ho jwalo a nna hlalose hore na ka nnete e ne e le halo bolo ka bo mang kana ko engwe mamedi o na le tokelo ya ho kena o agele maikutlo a hao o ntshe maikutlo a hao mo e bang o ka icona nna ha ke rate tjena le tjena le hona o hlahise hona mo
1: o seo a se hlalosang hore ha e lokisa hore ke re le lefa matshediso a lona ka pele ke mentswa ke Roma.
0: A mmentsa ke ka goma bana ka nna ba itse ha hata ke di fela ya fona ntake ne ka pole pila ke na go loi ha yona tle ka ya baiti ya bana neng a fitla goma go bana nga bentse ke khuketse ke me masegumo chelte ya gas ya matshidiso ke ene ge ya le bo mmentsa ke e se ka e ka ge mo ifa e so ma metseng lona ka utlwa gore a tshe hlegelo ke la gore ge tshware bo mmentsa ke ba bangata e le gona kwena ka ofela motho a kena alliance insurance gona o kene masiano keng o kene mogotlong o kene se mongkong o kene pitseng o tsebe ke mo alliance le ding ba banga ba yo pitseng ha hona insurance e teng pitseng hona re le ha ke bua le wena ka lekalana ha hona insurance e teng se mongkong ka lekalana ha hona insurance e teng goma hona tjenana date re kene hona alliance insurance go tla ho tla ga di tere ke tsena tsona ga di mula di di kefing mona re ke ha hona insurance e teng kefing se hlaba thebe hona re tjena ha ke bua le wena ke gona fe ha ona insurance e teng madingwane ha bo diphamona ha ke bua tjena na wena moholwane wa ka ke gona fela jwale o soka nagana mohale sekwe gantle maphutse ga iyo insurance e reng mona o ka kena kefing mona wa lefa thabana mogena gantle ga o tshela qhwaqhwana ntse le gona fela re etshetseng jwalehe wena mamedi wa ka ke a le boa mentso a ke ka o ratshe le lefa matshidiso gantle moifa sekele go fetisetsa taba tsena gotho e ntho e le e etsang ka mona empe aholo a ke letseng bo mmentswa ke ba bangata ba thabileng mamedi ke ena le wena alliance insurance wena mamedi wa ka mosebetsi wa ka nna ko go bona gore o na le kutlwisiso e phethaetseng ya ditlhagiswa tsa rona mo e ka bang ga o na kutlwisiso o na le tokelo ya go kena o botse o seke wae a jena butlwa e ka potso ena ka e swekeswekenyana e otile o e agele fela wena mamedi wa ka o tsebe ka nako nngwe ga utlwa e otile jalo go na le motho e monye e leng gore yena e mafura ya tshwetsweta
1: molaetsa o mongwe gape ke gore mone ntate motho o tsheleng ntate makgosi ke botsa gore na policy tsa lona di se di na le paid up go tloga ka dilemo tse 65 ntle le molebe ke potso ya haena
0: ke a leba wena molwana wa ka ke botsa gore di-policy tsa gago tsa lona se di na le paid up ntle le molebe banna
1: go tloga ka dilemo tse 65
0: o ho tloa ka dilemo tse 65 ke rata potso ena ha e bile o tse o sa ntsa a ikagabetse nna o tsa ke rata ditho tsa alliance ba tseba di ntotsena empo tla fumana go he kana kongwe motho hana le sedile batse molebe ke yona ntwe bitswa mpeta motho ya nka mpolisi ya molebe ha fika le motse 60 ha nka pholisi ya omang ntshwana le senya molebe ha nka pholisi ya omang a re tswaka ka molebe molebe o tshwana la o pheile na marwele wa tla di spice ntate wa tla di ntshotsane tsa teng ke di thaba stokonyana hore ntshotsa di ba monate jwale o nka omang funeral plan jwale o nokele ka molebe ha o kene molebe pele o fihla o feta di le motse 55 ka pa hona tjena motho a 55 ya ka fihla re nkenyetse molebe ibe ha fihla dilemo tse 65 wa emisa o emisa ho lefase ya bosa o tla bona molaetsa o kenang ngore a emisa ho lefase ya bosa hao e se tshwere ke rona molebe ke yona ke a gola ntwe bitswang ka go ke paid up ke a tseba ile a tuma haholo e le paid up go bomphato ka nqane jwale ha re ke molebe batho ba bang ha ba se tswa ho hlalwana a paid up ke yona ntwe no he wena mamidi wa ka jwale kena paid up e nwa rona fela o e bitse molebe molebe o tsebe se ya bo sa teng ka o dima policy o sontse o ikene se tkala ho tloa ka formal o di 95 descent e le go noka noka wa ukwa hore ha e ba ke letswa a ikapa ke eng wa noka noka fela monono dijo tsa ho di a hlabose ho tloa ka formal o di 95 descent a ke re tshwae re fapana ka dilemo jwale ya ka class dilemong ho latela hore na o botsheng bo bokae akale fa go tloa ka formal lo 95 descent jwale monato a molebe ke no abutimutse how so we can how ka wa ya ba o ngodisitse o manya ha o na le molebe o di mayo o ka nka le hai ya ba o kenya molebe o ka nka policy ife ka pa ife ya mangwan le alliance ife ka pa ife le sa rekiseng ke ba rekise ba dihlaiswa tsa alliance fela ho thwe ina o claim alliance o re mphe molebe ho yona mo batla o nokeno ke la ka molebe ebe neneng he che ha kere di a fapana hona le ke kinyatle fela boholo ba tsona di sedietsa ra ebe neneng jwa le he ka mogadi le motse hlano ha o so tsene o so sireleditswe ka molebe ha o ka wa hlokala wena setho sa sehloho ga sala re sireleditse bana ba setseng ka halofo ya tshelete tsohle empa ha o ka qeta dilemo tse le 10 ga ba sireletsa ka sohle se ka ba se ne se sireleditse bana molebe
1: re ke reng ke mong ke no PC dumela e ya na di Philip
2: e ja ja u go le di hantle ka mo ha
1: e ya na
2: putso ya ga ke o ke botsa mo itwa gona ka mo jo re na taba e ya go re a ke ba re tselle go re a ke patala police tsa ka kana go ngwa ba ke a khona ke patala le Philip wa no du mala kana go ngwe ke re mosebetsi a swa go kana go ngwe o fumana o re bo bo ha ga ba tsele mo mosebetsi wa fela ja le le a ke go no patala police ja le le ya o tse ke o tse ke a frisa ja le o fumana o re shopa tse ke ta ke tsaka kana go ngwe be ja le fumana di tsella party kwa tale ke gana ka nete putse a ka ke yona ene ya gore na ba ntse ba tsweta le ona taba ena le ke ba re dipello ge puri tsen ta ka yo papa ya ke tsine a ka tsile mo ke ye pata le tsile mo ka ofela ke a le bo
1: holo gile na de Philip ka maikutlo a ha we re ke reng ke nthatishi ka mona gore alliance e patala ka pele ha le fule le teng ha be ba sebetse ba teng ba sebetsa hantle ke maikutlo a nthatishi anandate mamedi o ka kena nomorong tsena tsa 2121 9956 kapa plus 2665995 6 ke tsona nomoro tse o ka kenang ho tsona mo mamedi wa hlakisa hore na ke mosebetsi ofe yeo o ka wa mophafan le wa alliance kapa tshebetso yeo o e fumanang e ntle wa ba hlalosa le sebaka hore na o fumana ditshebeletso tsena ho kae tsa alliance he mo mamedi le mo jwale ba ngola ka tsa hore o ke o botse gona teng 2121 9956 akwe kene ho ntate Philip ntate le ntatisi ka nqina
0: ke a le bona molwana wa ka a ntate Philip e sale re dumella alliance sale theo e sale re dumella hore motho a ka lefella dikgwedi tse mmalwa ka mogwa ka gonang o ka lefella selemo tse go beditse peditse tharo pejana kana go ngwe hona le ntate mong ene ga hantse ke sebetsa mogotlong mane a ba lefella dilemo tse pedi ya ba neng o itswela pele jalo a re o tlo ngopotse hape ka mogadile mo tse pedi ne le ka selmo sa 2030 ya ba neng o tlo ngopotse ka 2015 ya ba neng ke ikenya mohaleng wa ka monana ke ikenya le komporong ya ka mono no itse ha e fihla tsatsi leng le fihla o setse beke ka motshwara ko ine lwa mapholane mma a re nentse ke hopotse ne ke batla go bona na o tlatla o itse a fihla a re bua hape dilemo tse pedi ke motho ya neng a itshebetsa lwale a re nna ke batle police tsa ka ditsamadi ema wa utlwa gore na ke go tlwaneng go tlwa gale o tlwa alliance thewa batho ba dumela go lefella pele le ona le Philippi ha e ba ona so kae ba le sedile gale le teng tatwa aka ke thabela gore ebile o lefella pele wa tseba monate wa o lefella pele wa botimo tutsi gore le ha o ka hwa hloka hala setho se seng ka mo tšhelete le ene se mo lefelletse pele e tlo gutla ke tšhentšhe ya gago ga ke re ga a phela nako eo e tlo tla e gutla e se e kena le ena ya matshediso o tla bo o tlhalosetse gore matshediso a gago ga e ba keketetse leshome ke yana ga e ba o ne o lefelletse pele ka magolo a matlhano e tlo kena le 10,500 jale o tseba gore 500 ela ga se phaelelo ke tšhelete yanono se o e lefelletse pele matshediso a gago a ketetse tlhano a ketetse leshome ke yana e le gore ntate Philippi lokolo atle ntate wa ka o lefelele gotlhe mo o ka lefelelang o lefelela pele ka mokgwa o ka kgonang ka teng sa botlhokwa ke gore elelwa gore o se fetwe ke dikgwedi tse pedi o sa lefe seabe mo e bang o bona kae kare ditaba tsa gago di tsamaye gantle ga golo batho ba fokotswang mosebetsing a botimo tutse buang le alliance e sa le ka nako tlisa mangolo a gore lefokoditswe mosebetsing ke tsho ka metlha ke re ntho ena e tshwanang le dikamano tsa lerato o seng ga o tswa go botsa motho wa gago moratiwa o phomotse jwang e be gore a e ka nnete ke phomotse gantle ga a ka bona go feta tsatsi le go feta la bobedi o nagana go se o ntse o bua le mong kankane ya o kgatlhile jale wena mamidi wa ka le wena a ko etse jalo mentatisi ge a leboa e se kae ka go ka bua gorena ke maana o sebeletse gantle ga e ba o ka ba le lebitso la gae kapa gona ke lekaleng lefe e le gore re tsebe gore re tlhege le o ba phanyaola gore he o tho le tshwere ka thata
1: PC dumela
2: a ke go tile ke ntate ke motho a tlwaetseng go leboga a ke la ka fumala karabo e a ka nnete ke a leboga gobane taba enana e le a ka ga etsagalle mogatsaka e le a kere re patalele bokgwedi ke tharo kapa ke seletseng ya ba ore ga o dumelele go fete kgwedi tse tharo bonyane tse tharo e seng tse seletseng jale ke a leboga ga ke fumane tlhakisetso ena ka nnete nna ke na le tlhakelo ya gore nka patalela boselemo kapo lemo tse pedi ga o tsebe matsatsi a tlang gore na a o tshwaretseng bophelong a ka nnete alliance lala nsebeletsa gantle ke o lebolelele masiano ke mmane ke fita ke plasma mane ena mme wa mogatsaka lemong se fitileng a tsa a ke tlaime tsatsi le go sasa ya ba mogala wa ka wa mpolelela ga o monate
1: ai ya re lebile ha ho lona de Philippi ka ditaba tseo tsa hao na de fo
0: moholano
1: o pele o jena ho yona eo ntatisi o boetse hape o khutile o re a o se jinet headquarters e mona hona le mo hona le a o se o thwenke jinet o re ke yena jwale ya hlinga ka tobang ka kutlo ho yena tshebetso ya ha
0: majini a kilo e fa monga ha ba mo bitsa majini ya sebetse mmoho le ke motho a sebetsang ka makgethe ya naga esale e tlile mona ke a dumela e tlile re tshwere jalo alliance e tsaya ga re tshwere ka ena ntate re tshwere force ga e ne ba re ka lebaleng a o na ditlha ba lenyelenyele ee ga e ne ba re ka lebaleng ntate ne se ntse re tseba ke a leboga o se ntate ise ke tlo fetisa molaetsa ona gore he ho to imaginete o tshwere gantle ka tsela e kgetheileng yena ka nnete ke a mo tseba ke motho e reng ga o ka go yena ele a ko thuse nate motutsi moo ka pele wa o phothomelang tate a o tlhalosetse a iketlile le wena ga qeta a rwane le wena ntho e nngwe le nngwe ya gago e tlakile taba botlhokwa ko rona ba alliance insurance barekisi ba ditlhagiswa tsa rona nako ena ka go fela re ba eletsa gore gopola go tlakisetsa gona jale o bo o ngodisa ga o ngodisa setho sa gago o bo se bontshe gore mona ke ngotse mang ka ngwe la maga ke go tla fumana go ba bangwe ba gaelelwa ke go bala ke matlho ba bantlhile ba moraonyana ba ile ba morao ba gaelelwa dithutong a ke ba le o molwetse gore mona ke ngotse makgosi foo dilemo tsa gae ke tsena idea gae kena wena o tlo itekena mona gona o etsa sekere kapa itekena mphe ke bone ID ke tseba go bona gore ke netefaditse le wena netefatsa ntho tsa rona di tsamaye gantle jale ke kagolo e nngwe bo imagine ba hiletsa ka nete ke a leboa o sindatisi ke le bona de Philippi hore masiano ke mo sebeditse hantle a ke theoetse le yena ga itse dinga re sebetsa le yena mogotlo ke motho wa mogotlo tsebe batho ba theoa nkwana ba re theoetse le bona ba betsa jwa jwale ke a hola mme ona mpaga tshe re ke itse tsiele e tla ne bolo ke re go dinya tsena mona molo sa eng ka ka ofela isa batisheleng re ke itse tsiele ke tla ne ke bona gore ke nwa drink jwa a jwalo wena ntato aka ke a hola ona mpa fela a baba
1: mhm
0: atse re ka fetela pele
1: Mohamedi nomoro e o ka wa kena ho yona ke 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ebile o hlile wa hlalosa gore ke yena ntate Majini 2121 9956 kapa plus 2665 9956 Mohamedi o ka bolela he motho ya ikileng a o sebetsa a o sebeletsa hantle mona Alliance le ditshebeletso tse o kileng wa di fumana tsa Alliance le mo e bang o botsa dipotso gona teng o ka botsa dipotso gona teng 2121 9956 ha ne re tswela pele ntate
0: ke a leba wena molwana wa ka e re se ke ka batima monyata le a e le bang o la ba fa tshebeletso e bohla o ntse a lokela go gare hlalosetse e le gore re tseba go tseba gore banna e ne e le bohla ha e le jwang o ne a lebeletseng ya ba motho yo mo sebeletsang gobane re lokela go tiisa e se nako na ka fela re dile re policile ntse tho a ena e ntle re lokela go gae ba go na le maphempe a tlatloe ka nako eno ke yona e o taba wena mamedi wa ka wena o baneng o tshepa morekisi wa ditlhaiswa tsa gago baneng o tshepile mo o keneng teng le ga e se Alliance fair mo o keneng teng ke eng ena yo o e ratang ga kana-kana yeo boneng e tshwere gantle empa ga e baneneng a se ba Alliance le rona le ba le gae o se ka bitsa lebitso la bona fela o ka tlhalosa he batho bano ba ne ba itse 1 2 3 4 re tseba gore le bona ke a tseba rona ga mamelwang data di mametse insurance tse ding di mametse dimoshara tse ding ba sentse ba re batla utlwa rona go thole ga e sentse e tsang ka mane ga thela botlhano teng ya pata tsatsi nne na ba apesang bafu ba bona sentse ba atame ba tlwekile ntate ga gana le ga mofu go thwe o na senyeile ditshobotsi ba mo lokilokisa gantle lelapa letse ba go mmona le sa tshoba mamedi ke ena ge re ke re utlwa gore na wena maikutlo a gago ke afe a matle kapa a mabe gona re bula sethala sena ntate o tsebe ga re tshabe letho Alliance Insurance mamedi wa ka ke ntse ke o kgothaletsa gore o ngodise molebe molebe he ga o e kene wena mamedi wa ka e o thusa go ga o fitlha lemo tse 65 o emise go lefa seabo ga ke re beng moloko o emisang go lefa seabo ga o fitlha dilemo tse 65 ge ke re emisang go ba moloko rona ba batšha dimotutsi ba sokang ba feta 55 ge emisang go ba moloko o ntseng o touta gore na ke tlo kena insurance jwang ke le 70 ke tlo kena insurance jwang ke le 80 nako nngwe mohlo mong batswadi bao ba rona bonkgonne bo ntatemogolo di ne di soka di ba tentho tse ba ne ba soka ba e ba le lesedi go ne soka go e ba le bo masese ba le ba kgonang gore ba dule PCFM go soka go ba le bo Alliance Insurance e reng a re tla lefelela lenaneo PCFM rale o qoqe le ditho le bao e seng ditho rale gona ka ga PCFM e teng Alliance e se ntshitse mokgwa gore re bue le lona PCFM ga re ke re beng maqheku a tlare nna ke batla lemo tse leshome o tlwa gona je go na le motho wa 55 gona jena ke a tseba go na le motho a reng nna ke batla 15 years o tlwa gona je ene o tse 15 years ke lemo tse nnyane gampe o botse batho ba rekileng matlo ka di-loan o botse batho ba kadimeng ditšhelete o tla fumana gore ae feta ka pelenyana gampe o botse batho ba ileng sekolong ba tla go retsa gore a wa tseba ne ke nagana gore ga ke lo etsa cose e yaka go thwe ke 4 years e ke tlo nka nako e telele 4 years se bile e fetile gona le a graduitang ga re bua le wena jena jale ge wena mamedi wa ka ke tsona tseo ditaba tseno a konke molebe
1: e re re ke renke e mong ke eno nate ke mme mahlompho ya dulang tswaposi o re kgotso mo ntate ke kopa go botsa ke lefelela kgomo le go lefelela kgomo le go lata motho ka ntle go naga ditšhelete tseo di tswa ka megatlhelo ya tsona na ke sebeleditswe ka magethe ka mophidisiwa wa ka ke ditaba tsa gae tsena gore ke sebeleditswe ka magethe ke mophidisiwa wa ka ke o mpa botsa potso ya gore na
0: eyana
1: ke lefelela kgomo le go lata go latwa wa motho ka ntle go naga ditšhelete tseo di tswa ka megatlhelo ya tsona na
0: ke a leboa wena molwana wa ka ke potso ya ga e botlhokwa bona ba ga e sale go latelwa motho ka ntle go naga ke tshebeletso o e fuweng mme tshebeletso ya mofuta o jwalo e we fuwa hang ha bo ha o tla o tlotla ga hlalosetsa ho hela ke se ke na le mofu mohlomong bo Carltonville mohlomong bo Cape Town wa tseba hore le bo Europe go na ga balata gona ba funda
1: mmh
0: ah o ka le hai ke se bile re o hlalosetsa hore na ga o tata isa pele ha ke gore na mofu ho kae ho kae rela go shebela hore na tsebeletso ena e ho keneng ya jaga di tsenyelo tsena ka ofela ha ke re pele o kena ga tla o botsa gore na motho o mo kenyang ho kae ke tseba ho fa dikhakanye tsene paitse rele beneneng le ha ya ho fa ga mofu a ka latwa mme di tsenyelo tsa ha ke tsena a go re fena o rata a latwe neng ke tle re qalelle ho etsa di puisano le mo mo a bolokilweng teng ebe neneng jwale ba mo lokisetsa mono ha o tshelete ho tswa tshebeletso empa neneng hona le mabaka a manga ka fapana mo o tla fumana hore le ho so lokela ho lefe tshebeletso e lata mofuka mo e lo ha se tshelete ya ngwana ke tshebeletso e lata e lefa jwale ena ya e tswa kana go eno tshebeletso ena ya kgomo e tswa hang le matshidiso a hae tsahang le matshidiso a hae hore la matshidiso a wa kgomo ke ene mongwe o tla ba jwetse hore a go emane 104 o tlohlolo fumana kgomo e tsamayeng e dinaka e mongwe o tla thatse sebakeng sa heno ho bona hala ho sena motho a ka re thusang ka dikgomo a go shebe hore ka ipatlepatlela akhaontong ya hao mono o tlo bona wa phopho jwale tla ketetse leshome di a kena mono o tsa gona o kene o manyane ya kgomo ya ketetse supileng ya gale kapa o kene o manyene ya dikete tse leshome go ba jalo di tswa hang hang ha di tswe ka megatlhelo se tswang ka morao ke mosala sane e tswang ka morao kwana ha o tlhokaetse setho sa sehlogo kgwedi ka morao ga lepato le fete ke yona e tswang jalo kgwedi le kgwedi dilemo tse pedi tsena tse ding di tswa hang hang ke bona ka nako ya rona ile re ke emise mona 800-10-888 ke le nomoro ya mahala ya Alliance 800-10-888 wena mamedi wa ka re boitse ho tloha horeng ya botshelela ho se ne se ntse ke theboetse le bona ho fihlella ka hora ya leshome mantsibua e le hore ba mametseng ba le ka makoloi ngwana tje ha kgutlela lapeng a dutse le molekane wa gago le ka 8 le ka 9 wa letsa pele 10 e watla o tla bo fumane ditshebeletso tsa hao nna ke a tswa ke a tsamaya lebitso la ka ke Makgosi ke Polo ke Foko ke nqaka mona wa semenana ke masesebale wa dibonosoto ke leswana le molemo ha e somasika
1: re re se ka ba ga sia e molaetsa wa go qetela fela le Foko gore nna ke thuswa ke mme thothe tondea
0: mothwalo
1: tshebeletso ya hae e pele ma ke mme ke neuwe ke mabitso a hae a
0: wa ke to fitisa mme motho

Ke le ba motutsi mo me di wa PC ke o dumedisa. Mmuswa le sotonzo o sebetsana lo ntlafatsa le ano le tlota taisa ho thewa ha setsisana ha sa mahlale haratseding ho tla ho hela botsetedi ka pa botsetedi le fapheng lena. Dihloho tsa mafapha mmuso qutheng di thagotse ditlhophiso tsa ketekelo ya dilemo tse 66 le sotho le ipusa. Afrika Borwa e tla leba dikgethong tsa puso ya dibaka ka Pudungwana ke bonkgetheng ba fetang dikete tse legolo ba tloemela mega ka o fapakana, mme ke keketso ya diperesente tse 43 papisong le bonkgetheng ba dikgetho tsa 2021. Hona Afrika Borwa hlogo ya lefapha la dipatlisiso ka hara sepolesa Feroz Khan eo e neng e beeletswe ka thoko ho mosebetsi e lelekilwe hanghang. Uber Technologies se phatlaladitse hore e emisa ditshebeletso tsa

Andweni Christ Ambassadors, uyalalelwa PCFM 92.8, WISA 104.3 megahertz. Kwa maloku jumedisa kibeki umeme ho 912 street. Kila bune beke enrepetela beke arona ho 912 street. Mwelo ring herebe kutotla kukuta la marawa beke nyaruna. Ho sheba hubua le ho chafela orina kuhutse juang bileba tuwa betere juang. Na gata meza haufile sipio sarona beke ena. Tzeri nza di kolo tzo tzeri kwa panele zona. Ebe na kiri fing herete nere di kok erdi buwe. Kukla fela orina mwkama nye luwe na ntwe yo orin ena yona ke lakata orihe. Ke se ke ka ikwalla ka yona nke ke arolele ba mamedi ba PCFM hore na ingutile eng hore na imputsi mahlo jwang ge tla di sheba tseno le tsedintseng a tempa hege go dumedise ke wa mohele ke be ke o meme mo mamedi o ya lena hore nyane ya le shume le metso e mmedi mo tlebe re arohana hona teng he 62009956 ke WhatsApp line ya rona mo tla qoqa hona teng wena mo metso lo ka ntsoetsa eng go dina loetse e hlola fela matsatsi ya mararo sela mo ke sa 2026 tapang hore sentse se tsamaya ha monate bakeng sa hao ka pojang o tantjetse ka mpolele mamedi na lwena tata ga di sheba tsentse di trenda tsentse di hlahella jwalo di le molomong wa batho ba bangata o tloetse bonnete ba hore he ha o fetwe ha o suti dula ntso le karolo ya 912 street ke tshokere ha ke nke hanyane taba ya o mamela ha hao le ho tshoge na ke kgetha 912 street tanki ke lebo wa mshengu se di tselwena monate o tlo re nyane ya botshelela ho isa ho re nya borobong tula ho ile shebele metso medika mara

o shebana le batho kapa dintho tse putidi wena o shebana le boikutlo bo ba le bona mabapi le wena mabapi le tsona dintho tsena tse putidi ha o shebe tsona empa wena o shebana le wena gore na di u amazon ana di u amakatsile e positive kapa e negative e loreng how do you see mo mogomo di tsiya le leqeba di tsotsa di tsiya le bohloko ke hona go go bitsang ka go ke self awareness bona le batho ba bangata be ile go kana kong ha ba phila le fatsimo ba nya hane ba gathetse matla ka le batala dithurutse tsa fa paleng tsa dithurutse ba kopaneng le tsona and kana kong ha ka go wa sheba batho ba nang tshetsa tsing inya ne fela ke go hwa mile ntshwere re ke mtshepo ba bona and mtshepo ba bona ha bo a mile yona ntjena e sia ka ha go bona gore ha bana bogodi e sia molaetsa gore ha bana bogodi ha bana matla a go bakaetsa sena se ba tlang gore ba tse ba sitse ka po se fihlella bona le batho ba ile go ba bo hlale ka tlhau ka tswala empa jale ka le bakala go o hloka mtshepo o tlo fumana gore ha ba kgone gore ba etsa ba tswelle pele ka ga dintho tsa bophelo ba tswelle pele ka ga dintho tse ba di begileng mesebetsing ya bona o tlo fumana gore motho a ne a fitlha mosebetsing o na le bohlale ya sebetsa hantle empa with time o tlo bona performance ya e theoa athinyane ka nako nngwe go bile le dintho tse external tse mo ameng tsa fitlha tsa lematsa the inner self boena ba ka gare go ena jale be e le gore ka nako nngwe o ne a soka a itseba bogodi ba gae identity ya gae ga a soka a e nepa gantle jale taba ena e re lebisa mane go lebisa co-cloning stages tseo ntate Erickson a ileng a di discover e nngwe ya di-psychologist a bontsha di-stage tsa kgolo ore go na le stage se sengwe se e le goreng re re ke identity and confusion stage mo e le goreng ngwana ga ntse a gola kgolong ya gae between dilemo tse 9 and 13 ke nako e le goreng kelelo ya gae ya developa o leka go ikutlwisisa gona ke mang ke amana jwang le tikolo e mpotileng ke amana jwang le batho ba teng ka ntle jalo ke mo identity ya gae mo e le goreng yena ka bo yena a developang a itsirang boikutlo ba bang le bona gore a tsebo go lelelwa gore na ke mang menagano ya gae e tla ba mofuta ofeng ga a kopana le ntho itseng kapa a bona ntho itseng so ke mo nako e le goreng ga re kopana le ditlhoso e ba ka nako nngwe ga re soka re itseba kapa ga re itsebe o tlo fumana gore jale ke anyagama re a phokeya re a lemala re na le batho ba bangata ba lemetseng re ilotlhe le momamedi wa PCFM ba utlwile bohloko ba reng batho ba ba utlwisitse bohloko ga ba sa tshepa mang kapa mang ebile go gang bona go betse re ba phele ba le bang gobane jale ba utlwile bohloko ga go dula fatshe le motho ona o fumana gore motho ona ka nnete ke taba ya go fela ka gare go yena nna soka a itseba gore na ke mang identity hiking le fatseng jalojaloja jale go tsena herio motho o na le bokagare e leng the inner self le the external self e ne e re e bonang ka ntle ka mo jale ga re etse tsena ga e le momamedi wa PCF motlatsi o go utlwisisa lapeng moo ka gare bokagare ba gago ke bane bo e leng gong goro o botsebe o ikutlwa go wena ya fofeti ke rilo ke enao ka pela metšhini o bua le doctor edio boitshepo ba tla ba le bone e leng ntho re ditsang ka gore ke confidence ke letshwao le tlo mofa gore ka gare inner selfing ya gae o fulfilled esteem e leng esteem ya tlo ba le yone ke mane mo e leng o tlo kgona gore a etsewang le ga bua kapa go na le letho le etsalang a kgone gore a ikutlwa a le fulfilled and ntshena e tsamaya leng e tsamaya le mane mo e leng o tlo fumana sepheo sa leng teng lefatsheng ka selone ke mane ma tlotla a fumana leng le toro ya gae ka bophelo pono ya gae e tlotla a e fumana e kwalola gona mono bokgoni ba gae maikutlo a gae menagano ya gae e tlo kwalola gona mono boikutlong ba gae be e le goreng bo mo etsa ena ikutlwe le motho ya phethaetseng dikarolong tsotlhe tsa bophelo ba gae empa bokantle bo bonwang ke batho ke bona bo e le goreng re a bo kgotsofatsa go ja wa rona moaparo wa rona ditshobotsi tse re leng tsona ba bang re bopeile ka ditshobotsi tse e le goreng re a dithabisa re ikutlwa re kokola go na le batho ba bangwe dilo be e le goreng ka nako nngwe ba tshwetswe ba le mabatha kapa ba le dibopeo tse e le goreng ga ba di kgotsofalele ga ba

0: di amoela ba so itamele hore ba e mong hana terengwe o tsebele ngwe ha le tsebele ngwe jalo o tlo fumana hore jale o tlo tla sa khono ga etsiwa a thuse ka pa hona wa moena hore a etsiwa a tshele pele bophelo ke mane mane tlo tla a lwana le bo yena ba hae e mong o tlo fumana hore ke a buti jalo o batla ho ba a o sikale ha moeli tabena hore ke a o sikale ka ha go yena ho ntse go lwantshana a lwana le boemo bona jale ha ntse a lwana le yona ntlhena na e ya mo fokodisa maikutlo mmeno ha nang bokgoni ba hae jale o leka ho kgotsofatsa the external self ina ka ntle ne re bona e le go batho bo se ka bona ke mane ma tla etsa dintho tse le go o tla ba batla ho apaga le ausi a batla ho apaga mari ho itse batho ba bo buti jalo go tshintshana ho no wa identity tune jale ke hona mane bo tlotla o bona hore ha ntse tshela pele e tshela pele ka se bopela sa hore motho e mong ha tshetse a sina eng a sa kgone ho bua kapa a sina tsebeng ntho ho hana tsebeng ka pa molomo wa hae ha kgone ho bua jwalo ka wa motho a itse ke mong ho tlisa boitshepo o mo etsa gabe le low self esteem ka le ha phela a lwantshana le mphinya a sa e ya mo e leng hore o jwalo ke mane o hopole momamedi wa PCFM pe ke nyane ya ne re bua ka a mo nyeileng bomme ha ba sa ikamogele gore ke bomme ba lokela gore ba etsiwa ba tshwage ka maatla ba sebetse ka thata ka gore malapa e tswelela pele letsatsing lena gore ga ge sa ikamogele ke mane mo retlo tla re fumana re etsewa ge lwantshana le dintho tse e le goreng di teng e le karolo ya maphelo a rona jale and o tlo fumana gore sadi ya mone ge sa itse gore ge seletsang le go tswela pele ka bophelo ke mane mo e le goreng jale rona ka bo rona ka gage gare re tlo tlhoka kgotso ke ke ga ba le ntire je ntse the fulfillment and ke ha motho a se fulfill ke ka re ke mane mo le go tlo tla bona di ntho tsa re ngwa di etsa di sa tse jale a ntse ha ya mo ga go phirong a ya mo ga go phirong and ha sa ya mo ga go phirong ke mane ma tlo tla a nyahama a ba discouraged a etsa di ntho pele gore ha di mo kgotsofatse just fela go satisfy ka pa hore batho ba mo potile ba mo kgotsofalle ba mo ananele yet ena a tsiba gore ha go jwalo nnete nya taba ha ho jalo jale o na le batho be e le goreng ka nako nngwe o na le bokulo be e le goreng bokulo bone o na botsetse gore o na le bokulo bo itseng kapa o tswetse o na le ntho itseng jale ntho eno ha e tsiya kapa bokulo bono a bo tsile ka gare go yena ga o sa swetsetsana le ena a sa dula fashe re sa mo jetsa gore a itsele gore na ke mang ke mane mo e le go tlo lwantshana le ene le bokulo bona a tlo etsa dintho tse e le gore di tlo mo sitisa gore a fole kapa a tswe ka ga bothata bone ke le le enkana pe tele le rile le momamedi wa PCFM kabena o go bele re bone motho a ntse a fokola instead ya fola instead ya a thuse a ntse enkana pe tele le na pe tele le na pe tele le na pe tele le ke le utlo fumana hore ke tele ho ha re ga di tsaba ho fumana motho na tsa hantle le bukulo bona ne bo tsina le mathakala yena ka bo yena ha ka tsiba ha ka tsiba gona ke mang bogolwana le bona le matlana le bona le tsona ke difeng o nkile nako e telele e telele e telele a etsa a le ka go lwantshana le o amoela go ganana le boemo bone a sa boamele gore a sa tsile go tswela pele jale re tse re tswele pele re bontsha gore re na le di-case tse ngata ka gare go dikamano tsa manyalo le tse lebisang manyalo tsa batho ba dulang ba lwantshana letsatsi le mmele tsa dintlwa tse sa emeng relo le momamedi wa PCFM jale re ipotsa gona gobaneng dintlwa tse ngata di sa emo reping ka gare go bophelo ba dikamano a mangwe a mabaka ke gobane jale batho go soka re itseba re soka re ikamogela e mo o tlo fumana gore ga seanyetse o tlo fumana gore mothwini o nampe fela dibopeo tsa gae a dipatile ka ditaba tsa bo di-decoration kona o tlo bona gore mothwina o mabatha o jang kona o tlo tla o bona mefokolo itseng jale dibopeo tse itseng ga di tlhaela jalo o tlo lwantshana le ditaba e ga o lwantshana le yona jale o dula fatshe o fumana gore nkae ka go entse choice e wrong kapa o entse di-session tse sego jale ke nako yane mothwini o tlo sebetsana le wena o utlwa botlhoko o ikwatela wena ka bo wena ebile o mo kwatela jale ntho eno e etsa gore le ga rere le ka go etsa go tlisa tharolo ke mane mo e le goreng o tlo fumana gore re tsamaile ka godimo athinyane ge sa tsele gore no batho bana ntho e tsa etsengkeng ke gore fela ba bile le lekarolo ya lehlako le monate la go bona karolo tse special tse kgatlhang mafo athinyane tabeng tse itseng ga ba ka kgona gore ba thuse ye gore ba etsiwa ba amogele ba o fisisane gore o kena o bopeile kena o buke le kena ha o kena o ke tsale tsona tshone go fumana eng kana se telele ba ntse e ka re ya maikuko e le go e etsa jwa eng kana se telele re sa ipi tsale lo ba ne le final le tsa eng na e re nan le yona ka re mo aphelo a rona e le sa o tsisi hore bo phile bo bo buke ka ditlala tse sapane le ha re buke ka ditlala tse sapane jwa ho na le mo re kitseng ga tshwana and mo mo re sa tshwane ke lokela re tlwa feel sane ke mo lo reng o lokela o itse o tsire okay nna ke nyo motho ka ke motho ke therefore ha ba re fapana ke ntho e lokela ho tsala ke mo ke go re nna motho ha ba o ke ke mo rata a ntse a le kena a le kena a le kena a le kena jale re tswele pele he mo mamedi wa PTFM ke ipotsa go na ba neng bana ba sekolo kana go ba bang ba sa ke go performa ke ba sa mo fumana go ngwane no ha tla ke tso o tu a kotwe mona wena o ko di tsara tapa a kotwe mona wena o nyu o hlo ele tsetsa ke mona e tsona e sala u be tsa o seletsa na le yena maikutlong o seletsa na le yena keleleng ya hae ha kala e mata pela ba tsela kapa a seletsa la dintsho tsa lokela mo di tsa mo tsinga hae wa sekolo go tla go tla ntho ya na na yizi e lo ri e mo bula ye ka hare hana mo backup ka ho yena hana e se mo matlafatsa se mo fa mo tshepe se mo fa mo go se mo matlafatsa ngore a itsile go ke yena gore nka hle nka tsela pele ka ga dithuto nka phunyele tsona di tshepe no ka ofela ke di tshepe tse tsa go qetelle ha mo tshwantsa ho la kgolonya ha a sa itse ke tlo kopana le batho ba le gore ha bana bo tshepo la ba itsa ditho le ha ba sa khone la ba sa khone go ba itsa ba tle ba tlo fumana go ba ntse ba blame ba tshaba ngata ba blame ba ke itse kana go gona go bana ba tshaba ba blame ba tshaba ke le ke fumana ke fumana gore ka ntinya ne ba tsana ka ga ga ba itse go gona o ba ne ba matla bona ba jama kae ba bone fela batho gore ba bone bokantle go fokola kapa diphoso tseo ba di ntse ka ntle ba sa tsebe matla e e leng gore bana le ona ka gare jale ga o dula fatshe le motho yo le ka go mo thusa o tlo fumana gore ga o bua le ene o tlo fumana gore a re batho ba lema ditse ba lema di okay ba o lema dijo fetsetse o fumana gore ena ga itse o hela ke na le maatla ke na le bogolo ba go ena ba go lwana ba go kganisa eng kapa eng yeo ke batlang go ba yona go tlola boemo bo jale e le gore ga re ka ga itseba re tla kgona gore le ga go nyagama kapa gona go kgolotsea bophelong e leng pheteng gore motlho mongwe motho e mongwe ore le mongwe sena ke ke batla go reka koloi but jalo o nyagane o sa bona sa sa kgone gore a ka tswela pele jalo o sedile o leng gore motlho mongwe a latlhele thawele morerong o wa gae ntho eo e ke a ebetsa momamedi wa PCFM ke gore ga ka itseba go na le bogolo and mo ma a seleditseng teng dipokelelong tsa gae mantsa le ka go seletsa teng a gage ntlo a gae le bana ntlo ga ka sheba morago gona o sa seleditse kae a ikgothatsa go na le bofodi ba go ka tswela pele go feta mo ntho eno e tlo tla e ba tidaga e le go tlo itshwarelela ka yona nakong eo batho ba ka ba ratang monyagamisa a tswelele pele a tlose matlo a gae batho jale e nngwe e re lokelang go e dikisa re ele tlhoko le momamedi wa PCFM kore ge na le gore ge nke nako e tedile re blama batho wa tseba batho ba tsang ka gara maphelo a rona ke gona ba ba dumelelang ke gona ba etsag ga ba na molato ga ba na le phoso empa ga re ka ga etsa phoso ya gore re tlisa batho ba tlisang the positive influence ka gara maphelo a rona ba tloetsa gore re itsire re iphumane re ikelelele gona re boma ba tla kgona go thusa gore dintho tse re batla go di fitlhelela di le bonolo ke yona ntho e tla kgona go thusa gore a pelenyana motho a itshepe a be le maatla nthong yang tsa etsa go sewa leng ka go sona gore se ya tse re keteletse re se bona a se fitlheletse batho ba ba ba ipotse gona gobaneng bokulo bo bong bo sa fone bo nka nako e telele folafola a tseba ke batla oetsa momamedi wa PCFM nnete ya taba gore kgolo e kala kelelong the moment kelelo e soka e ba le ntshe kapa monagana moikutlo kapa lentswe le tlo seletsa kaga le tlowang ka ga subconscious mind gore le re o fodile ga o sana bokulo ntho eno ga e soka e ba teng gaua go tlonka nako e telelelele gore mothwalelo wa fola empa ga re tala re jetsa mothwalelo ga wa tseba bokulo bo ga bona mata bo tlhoka wena o bo amoele gore ke bona boteng fela o seka ba dumelelana le bona ka gore o tlo felela ka ga go bone kapa bo tlo o tisa dinela go etiwa o yene dinela kelelo ya ha go etiwa e phamele boemo bo ha re yentse ba lo tsetile ene go fumana go ba bonolo motho i tlhola ha bonolo wa ema ga bona motho a sa tshagotsa a di a hema ka nnete le manana se di tsepo a gona go gaetiwa tsepo e khutse go bana bale ntho go go go motho ha la se di tsepo ya bophelo di ka go ntso tsa bophelo e le bophelo bo ba buima ha gona go gaetiwa a bone bophelo ka tsela e positive o tlo bona fela go a kho bophelo bona ha bo sale se ho nna batho ba se ho nna mosebetsi ona ho se ho nna molekano wa ka ha se ho nna go go ntho ngwe o tlo bona ile antse and just mental e hai e tlo tsa e mo fa go a kho e tle go hanga go go tsinke bophelo ba hae tsale re ka tele ka hore re lokela hore re ithatlobe be mo ba hore re itse go gana re boma o ba neng re le teng ana re teng tsela hore re tlo amela maemo a bohloko kapa re tletse le fa se tsa bophelo bo botle ba hore re batho ba phile ke ntho e go lokela go itse and ha ke itse go tlo ba bobebe gore re tsiwa tshwetse pele ke se ke dile ka metswalle e go lokela go itse ya go ketela kina he ha ke bona inflation e kgolo ya tlhokego ya mesebetsi batho ba le ka gara depression le stress se se ngata se ba kwang ke taba ya tlhokego ya mesebetsi ntho yeno e etsa batho ba be discouraged and ha ba discouraged ke mane mo e leng gore ga bana go bona katle gogang ga bana go kgona go bona phunyeletso and ntho eo e reng gogolo e re re itsele gona ge le basotho go le setšhaba sa basotho gantle re bomang ge na le bokgoni bofe gona ke nyeka ga etsang ga solwa tlhokego ya mesebetsi re le naga ge le basotho ge na le bana ba bangata ba kgabetile dikolong ba senang mesebetsi ba ntse ba re ba batla mesebetsi ba re ba polasela ga ba thole mesebetsi jale ha ba sa thole mesebetsi ntho eo ke ratang go ijetsa momamedi wa P C S M ke gore ba itsebe gore lengolo ga le sa ofe mosebetsi wena o na le bogodi o na le matsogo o na le sogo o na le maoto o na le molomo le ditsebe le matlho o ka bona wa sheba wa utlwela keng o ka e sebetsang ka matsogo a gago gore bophelo bo phile ga se taba ya gore ga o sa seletse mosebetsi wa lengolo la gago o ke batle ga se taba eno ke taba ya gore wena kelelo ya gago o lokela bo ifetse gore ke tlwatle mme ntho eno kala ka go itshwetse bokareng ba gago ke tlwatle mme ga o tse o sebetsa o rekisa diapole mo strateg o se ka ba utlwa e leng thweng ena gago ebile o se ka ba utlwa o boconfidence ya o le tlase o lokela o etse ka sebeting thweno o etse ka maatla otlhe ya gago o nang le yone o tsebe gore ntho ena o tlowa tele and ha o etsa jalo o tlo bona gore mantsiba gago ya gae gore o ya gae o na le ntho o e tshwereng o ya gae o na le ntho e le gore o tlo kgona go faele bana papa so re na le challenge e jalo re le naga ya gore jale re qeteletse re tseba re shedile fela go blama mmuso o etsa mosetsi wa ona le nna ke lokela go nka kagolo ya ke etsa eng mo ke leng teng ke etsa eng ke kana ka gore ke itsele ke le leng gore ke na le bogolo ke na le matsogo ke na le maoto a gore go na le ntho e nka e etsang ya gore le nna ke etsiwa ke tlise bophelo ke tlise phepo ka ga bophelo ba ka ka go lelapa la ka ntate ga inetswe ka go lelapa ke le mme go na le ntho o ke etsang ntate mme ga inetswe le ene ke le ntate ka go lelapa ke a sheba gona keng ke mo thusa jang ga ke re boikarabelo ba lelapa ke ba gae a le moko boikarabelelo ke baka le ena ke ge lelapa ga ona go e le goreng e mongwe tla fulela kwana e mongwe a fulelang ge lokela re tsietsane gore re diwa re tlisa moruo ka go lelapa e le gore stress se bakwang ke tlhokego ya tšhelete se theowe ge se tlhole gobane batho sa bangata ga go wa sheba wa bua le bone o tlo fumana gore tabataba ke tlhokego ya mesebetsi and ntho e ne re ama mentally dikelelong gore jale re qeteletse re tseba ke tlo fumana bosodi le dintho tse ngata tsa botlhokotsele di etsala gagolo mo re phelang teng dishopo dikgaketswa di kgaketswa gobane tsale moruo o batla o le tlase jale ke gore momamedi wa PCFM rona ge le bamamedi ba lenaneo le letlela mental health ge itlhokomeleng ge itsileng re na le bogodi keng e re ka ra etsang malapeng moo malapeng mono ga re e sebedise bogodi bo re nang le bone matsogo e re nang le one ga re ya sebediseng go lema mego ge je mego e nepaeteng ge practice bophelo bo botle ge bone gore re ja ditswa mo dintho tseno ke ditlhotse re tlameng re ditiwa ke di etse gobane mmelo o tlhoka go pepe dijo tse nepaetse and ntho eno ga re etsa ke karolo ya gore re a itsela ka ga rona re bomang and go tlo bona bophelo ba rona society community malapa a rona a fetoa ga e le jalo o tsee gore a re tetile re naga e na go e fetoa ke ntho e bonolo jalo fela ke a leboa
1: Mamedi ke tsana taba tsa Dr. Mathetse eno dipotso ditlatsetso mohlomong hore na o
2: ntle.
1: Okay. Hore na mohlomong ya o ntle e Dr.
2: Mathetse.
0: Dilo ke tlo dina lwe.
1: Ke ke ke go ka tsa go rena la. A ke shona.
0: A o jo tsa ke na tlhilo ka tla pele ka hona ka
1: bona. Mama metse ga di. Mama metse re di Dr. Mathe.
0: Ho. Ah, how jalo re.
1: How jalo. Okay, go di bona ke bona ka rena pa hetse. E tlo ho ema shema ma bedi a metse me hlano ka mora hora ya le shume ke PCFM 92.8 we sa 104.3 MHz ne ke sa batle ikutlwa. Ka morao ka mane mpa he ke bone ka ga dintho tsa rona di nepaetse dipotso ditlatsetso tsona le tsona mo mamedi ke 6200 9956 ke Dr. Mathe bua jalo ka taba ya bohlokwa ba boitsebo ho itseba self awareness lo rena e bapala ka golo e kgolo ga kae le ditlhatse dintsa kenyeleditseng kapotsa le kenyeleditseng mono mo mamedi re tse tsena fela nna le wena ga gutla ga gutla re tlotla re ka lwena ebile re phethela
3: ya ne
4: okay wa tabaka le molado
3: star 320 hash e ka ton thabisi
4: king star 320 hash
3: ke le Soto sports raffle mo homo wa chawe tsa chelete na ba samo le mantsibu
4: jwale ke kena jwang
3: ho bonolo ke pense star 320 hash mahalo wa ka latela methati e hlahlamang ya ba ke arabela dipotso ka dipapadi wa tsama ke patetse bokae 3 maluti fela nako e mulengwe ha ke bapala
4: okay
3: ke bapetse makgetlo a mmalo ya ba fa hapa 60,000 maluti ha se na fela le ba bang ba hapile tjhelete le bona ke tsheditse le Soto sports raffle go kena la draw ka 3 maluti hona tena ke mohlodi wa haibo wezan
4: ke pinya star 320 hash ke tlame wa hapa le nna
3: le Soto sports raffle motho e mong le mong e ka ba mohlodi papala ka mohlalo o hape haholo papala hangata o eketse menyetla ya ho hapa
4: star 320 hash Play smart, win big every Friday. Hona milwana le dipehelo.
5: Ready or not, you're at home.
6: PCFM 92.8 to 104.3 MHz. Catch us on these frequencies. Maseo, 95.6 MHz.
7: Makedentu Kuti,
6: 104.3 MHz. Kachasnek, 104.1 MHz.
7: Mabuza Tubutabuti,
6: 92.8 MHz. Tabatseg, 102.9 MHz.
7: And Mohotong, 101.1 MHz.
8: It is time.
5: PCFM,
3: your pulse. Our beat.
1: Your pulse, our beat. Idula metsutsunge mashume a mabedi a metsusupileng ka mora hora ya le shume. Ka mane ka Facebook DM ke bone moletsa hore re lo dumela. I never miss lenaneo la how le Dr. Mathe le nghudisa haholo. Ore ena ya hore motho wa itseba na o mang fela ha maemo a bathata. For example, o lahlelwa ke mosebetsi ka po circumstances tsa bophelo di a fetua. Ebe o so batla ho ithlalosa ka maemo le nka ha re ona na e ka bontsha hore ha ke itsebe ka po e ka ba eng Dr. Mathe
0: ke a le borile e ka hlalosa hore o batla ho ithlalosa maemo a o le nka ho ona ke le tsholo hore motho ya lo ha se itsebe na ke mang ha mo sebetse o fedile ha o itseba o re na o mang ma kutwa hao tsela yo sheba ntho ka yana na kgiba o tlo tsiba hore a ho fedile mosebetsi ha wa fela wena bokgoni ba go ntse bo le teng o ntso le teng o tsona le nako ntho go kona le yo ke nako e le go nna ha ba mosebetsi o fedi it means mosebetsi o no fedi o boela create a nako e nngwe hape ha for ntho e dikire ya go ka yini that's why hangata ha re go mengwe go mosebetsi mo la di company ntlo ka ma sala se le mata mena kena ke bua le basebetsi ba ba masraela high pumlo ke ba jetsa gore a ke nnetsa go jwa le nnetsa di thotano di thotseng ba logile ka go ba itse ba hlokomela ga ha go tloya pumolo ha go le go go ya hai o so tloela di tho fela e ba no so sa ithlokomela o so sa sebetse o so sa e di business o so sa ding a a ke nnetsa go go tsebe go jwa le hona le tseleng hape ha tso lokelang go di dinela go di tlo di tlo se tsa ka go phela ba go phela bona mo nene go tselletse go bana bona mo tselletse di bo hloka ba tsile le le go tswa ke ke le go ophele le tsatsi le go be le ntshentle e molemo e tlanga ka bophelo ba gago
1: mohlomo ke di habit defense motho a lokelang go ga dikenye tshebetso nye ntse le taba ya hore a be le self awareness a itsebe a sebetsana le yona le gona ga le batswadi re hodisa bana ba self aware jwang
0: Jalebo, ditlwaelo tse re ka di kenyang tsweletsong e nngwe ya tsona number one ke gore re tlwaetse bana ba rona ka lapeng gore ba itsetse go ba bošhale le ga a tswa sekolong ngwana wa gago mojetse batswadi lapeng mo batle ba tlhokomele bana ga ba tswa gaeo sekolong dibuka tsa bona gagolo bana ba ntse ba le crach ba bo crate four crate two o tlo lemoa gore botitcha ba tlabe ba ngwetse very good ba bile ba ba ngwetseng eo ba tse di stara tse di namedi ba ngwetse the encouraging words ga ba etsa jalo ba leka go aga boitshepo ba ngwaneng e le gore le gona ge lokela ge fitlhagane ge tempe mono mo ba tsamaeng ga o mogothatsa ge ba le dibuka le ena ge tlotse le ena a o kokele sekolong a goile jang le ena o mo kokeletsa gao se bobebe se ka mo thabisang go be le that bond e le gore batswadi ga re ka ga etsa ga ditu go bontsha le gona baneng ba rona ka tseo ba amang lefatshe le ba phelang go lone e le gore le gona go tla ba butele gore ba bulegele re kgona go jale re tlo sebetsana leo le go itsira ga bona sentse re ba godisa go fitlheleletse ba kgona gore e be batho ba ikemetseng ke ditlwaelo tse re lo kelang ge di kenye tshebitso le nna ka go lelapa ke lokela go itlwaetsa gore ke etsewa letsatsi le le le leng ga ke tsewa ke bone bophelo ka gore ke tlo eetsa phi ke sebe ka itumelela go tlole fela ga ke tlhomedise ke re ke anyegame ke batla ditsela tsa gona ke boela ke phama jwang ga o nyagame e tlang ditui tsa bophelo bo botle ba kelelo di tlo tla di sebetsana le stress seno kapa depression eno
1: nna ke ka lakatsa gore re tswele pele ka tsa edin Dr. Mathe fela nako e sa letlhakoreng la rona nomoro tsa mogala mo re tlene re tswele pele go fumana teng
0: dinomoro tsa mogala mo mamedi ya PCF matla mana ditaba tse dingwe ka fela ke 58398537 ke mo gereng re tla tswelela go bua le mo mamedi ya PCF e kgologolo e re lokelang metsi ba kore momamedi wa PCFM o botlhokwa and ga itse ba gore o botlhokwa le ena o lokela ga etiwa a go tse bana ba gae ba botlhokwa ka tsela ebjalo o tla etsa batha ba bogale gagolo ba matla gagolo ke a lebo fela gantle le bamamedi ba PCFM
1: ga lebo gagolo Dr. Mathetsa tse le monate
0: ga o be jalo le bamamedi ba gago ke a lebo
1: thank you ke Dr. Mathe mo mamedi re qoqa le bua le ena la boneleleng le le leng tabeng tsa banang le bophelo ba rona bo botle ba kelello mme ke tsona taba tsene re di shebile re ithuta gore na gantle taba ena ya self awareness e botlhokwa ga kae e molemo ga kae le gore na ke eng ntse re tshware re go botlhokwa golo re ne re ithute re tsebe re ithutolle mo re lokelang gore he re ithutolle teng he mo mamedi mme ke a tshepa gore kwa go wena ebile molemo go wena Throwback Thursday, Old School Thursday. Hare o renyal shimele motsolo mo. Tse tsa ntse selo ntse tsama jwa. Bob Marley, The Wailers, Ion Lion Zion.

0: CCFM 92.8 ho isa 104.3 megahertz dilo ho ema shema mabedi a metso e supileng pele re fihla hore nya le shume le metso e medi wa tseba jwang ka po jwang re lokela ho qoqa ho bua le ho hola le Dr. Motshweni ke ngaka ya rona ya meno le lehano la bonele le le le leng. Good morning.
1: Good morning.
0: Ke tsile ja
1: handle na le phela ja.
0: Thank you. Tsagatsola pele le tona na la rona la bophelo bo botla ba lehano le meno ne go tlana gela inhloko re sheba eng re tloela dintwadi feng means re tswela pele go ithuta tatsi lena ke batlang ke re tlotla re teba re sheba haholo le lemela rona ho rena hantle le lemeletsa eng le rona ho bane le bohlokwa bophelong ba rona bo botla ba lehano. Yeah,
1: ke le bo le leme ke kagolo e kgolo ya mmelo wa hao le bohlokwa ha ho le fetela mo go rena hana lentsela ka ha ho lutwa tshe go hobane le leme lentsela ya ho dimo le tlase le sothea le pakama le ya ka mahalapeng le feta fela jalo hore o utlwe modumo ona o utlwa le leme la rona le alatswa le leme la rona le re thusana go nge re hlafunang go phethola dijo tseno go diisa meno mane go ka meno a hlafune meno a hlafune dijo fela thusa ke leleme gore dijo tseno di fihle mono ke internet of mana bana ba nang le bothankai o tla fumana ha hlaile leleme lena e ba le na le nthwentse e le tshwareletse pele mo ha gone o isa dijo kae ka paka ngwana jwa ga qetelela hana dijo kile ka e bona etsala motswadi a discover ngwana ha le 6 years gore bothata ene le bona ngwana sa batlong nyanya o la long ngwana sa batlong ja dijo ke mane mo ke tla gotlela go gore tse ba hlele hano la ngwana na le jwang ma hlamise ka ga phamise leleme jelo ka nna lwena ge sha be bo ka tlase empa he ga ga thusa le hona go bona ha e ba hona le botha ntle le mono ge latswa ka lona le lemela ha o lena le meritsana ya neke kere ke dipapili tseno nong tlasenyana mane ho tsona hona le di taste buds ke di latswa gore na ntho etswe kere e letswai e monate empe hape le leme le re thusa ho utlwa gore na ntho ya chesa haholo kapa e bata haholo e leng hore na e ka o hlaisa kotse le lemele ya utlwa le haiba ena ha sentwege wang ke ntina ngwana ha le monyenyane o tla bana ntsa isa dintho ka hanong ntho ha e sebedisa mo ke lona le lemele na la hae empa ha ntsa le monyenyana o utlwa le shape ka lona le le o utlwa texture ka lona le le ha explore letho the most developed sensory organ ho yena ke le leme ngwana monyenyana not the eyes tsikana na wa bona hands o shebile jalo o bona jazz o tla ithuta hore ha ile mami shape jena ya hlo and the shoulders
0: yeah
1: and gintene ka go change her style le ha sa tsoba o kwena and you like kintele nna because ha bona handle but the tongue o gona ho utlwa na ntho e thata e bonolo e monate empe e tla mo hlaisa kotse so ha ga ba thibele ho isa dintho ka hanong but we make sure hore dintho di hlwekile tse ba leng around tsona re phumula matso a no nonga ntseng a ya kwana le kwana but ha ntse etsa jalo hape remember o haha colony ka ba bongatangata bo mmadi kwana hlokotse ke re di teng ka hanong la gona o tlotla iketsetsa tsa ha e hatsa etsa jalo ge ntse re sa ba suni rona ntse re sa ba jese ka gabatsa gona hore re sekega etsa introduce bacteria tsa gona so le leme le re etsetsa dintho tseno le joang ka tlholego le tshwanetse shebala joang as pink as possible
0: okay
1: as pink as possible ke sho jalo ho bane le loketse ho tswakana le bosounyana bosoubona keng ke di ants ka pa diqetello tsa miririane ke itseng ke ntse bitswang dipapili ha e be mepinki e ba le bosounyana empa ha re batle bosweu bo se ka kopo
0: okay
1: ga batla ho notswa kana le bopinki bo no bo re bontsha boteng ba madi ho tsetsa le lemela gona madi a tlisa dintho tsa hlokalang le lemeng a tlosa dintho tsa sa hlokahaleng le lemeng ke nthona ga tla bona le lepinki bo pinki bono ke khubedu yana ya madi ge e bona through bo sounyana ba legala le leme ka tlase ka mona le lepinki ha holo ka tlase lona ka mona ga lebeletse go bona methapo yeno e re tsebang o motenga o motala o qala ntlase ba no nyulwe ho hlela ho fikana le tipe ya le leme ga lebeletse go bona le eming emingenyana ke ya ne ke re ke nthena ho leng bonolo go ka kenya pedisi tse di ntla sa le leme e be it absorbs quickly wa bana na le leme le bohloko ha ka ka empa jele bo ka tlase ba lona bo bonolo ha holo ke nthena sa ba tseng thutse ka mbosini fu di kenya ka mono drugs di kenya ka mono le tsona dipedisi hona letse acid ke ha holotse mona tseng ha ukwa metsi ba psh ha ya lokela ke nya ka tla salileng e ka le chesa ha ga ba tle bo di tooth drops di ka chesa le leme le tsona ntse mantse thudisang ha hona le eng ha ga ba tle pedisi mona e phufu e tshelwang ka ha ga skoti saline e tshwanetse be nwelwa hloho ya thwaetsa ka mona ba re thudisa le leme e thudisa lino e ka chesa le leme la hona
0: yo mami di ka tsapa o mami tsantsa go tsala pele ho thuta jela ka o bontsitse fela na le lokela o shabahala jwang hona le di ntho tse dintse motho a ka dielellwang le leme la hae ho bile ba go phonya na ba tsantsane fela morao mane a banteng a normal ga a hloko ba teng ke phoso go be a teng
1: le mela ha o lena le dikokomanyana tsenono hopola ha so hlafune o hlafune o hlafune o tlokwenya le lemele le di dikurutse di tataisa di jo ho feta mono butlenyane ke di speed hump yana wa ende ke mo di mo feta itse jo ya le ke di speed hump yana ga ke se ke ga fitisa ka pele le ntwe e bang ha ha ya loka hape hape na go nyane o kwenyang go be le a bit of friction eh go di jo di thewe botle pa mtho le thombo le the ulang di jo ha le se phaka jo le ka qoqothweno ya hao mo no moga o ho kopane piping ya netse feta mbongwe e le hore ya neisa di jo tla se ha se phaka jo so ga tlo hloka hore he your soft palate moga o mane ne mahalape mo mo so le bonolo mo na le le lengwana go tlo sebedisana mmoho le le le mele o moga o mo go tataisa di jo re di kene ka ka mono no ka piping e Thailand di je ke ntse se di ba hanile ho ntse ke le empa ke internet la ga kana kong ha o kanwa mothamo o moholo wa metsi e be u kwa bohloko ha se ka bona ba no ena ba batla go kenya ntseteng e ka ka ba kana kong no le boitibo ba di jo o so qala ka pap jo ke sa bohloko ba neng na kwa no ntse sa je ya kwa le kwa le ya piping e Thailand di jo that's why o tshwanetseng ho qala ka dintho tse mokedikedi ya.
0: Wow, let's swap work for jobs for a day. I like, so it's so interesting.
1: Yes, love it.
0: Jela mokhona fa etse nga hore re hlatswe le leme ka poka hlokise le leme la rona ke tshofe.
1: Ga sebedisa tank cleaner e tla ba sebediswa sa boga go ntle le tooth sa bone actually ntle le toothpaste, toothpaste ka di toothbrush, dental floss. E be re ba le tank cleaner e le gore ha e ba hona le o batlang ho boloka di jobs ka ere ka e ka mpa ba tank cleaner empa ha e le teng ga le bo e tlotla etse ba ho fala ha bonolonyana le le memono e tsamae pakeng tsa diphaphili tse nonong di a fapana di tank cleaner e nngwe e tlabe le ntho e kang triangle-nyana e na le sobanyana hare e nngwe e na le brush e na le menonyana a masesanyane tank cleaner e kgona ho nka nako e telele ho feta toothbrush ndo ka tsaka tse pedi fela selemong ka selemo ka ofela no go tlo ba dikwa kana hloko ho yona mono mme ke nana ha e batho ntle le mona le ngwana tshona le ntwe e bidisang disebediso ha e tlo ha o tlo gona sterilize so kana kong ho kana ba le dijo tse dulang go kana hloko nyana e be jalo ntwe e tshwaetsa so ga khothaletsa gore bonyane e onke go ditse tsheletseng be wa e fetola ha e ba tang cleaner e le sio brush ba ho ha ba ke bona botoga ntore e tla ba ka mogao ka mono bona le magophunyana a etse ditsweng ho hlokisa leleme ha ba toothbrush ha ha o isena ona magophao khatlo sebedisa ona menwana a brush ha re qetile ho ithlatswa meno ka ofela ntse re nale le kwa banyana ka hanong go bane ntse re nale le kwa banyana go bane menwana a toothbrush ha etse tswa ho hlokisa leleme ka a thata leleme la ha o le bonolo mme ha o ka gofola leleme ka jolo ka o tshwanela o ka gofola letlalo la gao la sefatlhe go any part of your body o tlo tla o stimulate mmele wa gao go etsa keratinize that area e tlo ba thatanya mo go na le friction go ba le bothata bo motho a go mamang a golo ba mangwe le a matso that is just excess skin ka baka la ba bane o sebedisa ka golo eno ka thata same way leleme la gago ga o le go tshola go sena lubrication kapa go ngobetsega ka lekweba le nonong la go tlhatswa meno e tlotla e ba le ba letenyanyana le tlo ba leswiu o tla bontse etsa mosebetsi wa go le hlwekisa empa e be mmele wa gabela kgolotso eno ka gore o itshireletse le sekela tla opa kapa la ba lesesanyane ya ba kapa tse ba bang kapa tse bodila e be se le ba letenyanyana ha le ba letenyanyana jwalo o tlo ba thata wa le hlwekisa le tlo ba leswiu o tlo fokotseha tsela eo le lemele sebetsang in terms of ho utlwa tatso o tlo etsa letswai le lengata dijong kathe go bana fela so sa utlwe o poja di ntse tshisang o sa utlwe hape hape jwale bo monyetla wa go gobele mongko se motle ka hanong o tlo eketse
0: wa go tlotla ke ne ho yena hla ho le nyana ke re tebe go na le mele ba pala ka golo e golo ha kae ho re qetela ga bele mongko seng hantla fela ke ya gola taba engwe ke go na ge ge le hlokisa ha kae ge hlaki ge hlokisa
1: na go ehla ha ho hlatswa meno ho se le mantsi bua ke re motshege tsena hae ba o gona ho hlatswa matsoho hantle ka se sepa ntlunyane ya boithuso ha o qeta ho hlokisa ga metsi wa nano tshela ka hanong tsukutsukunya tshwela ke engwe ya ntlo thusa hore le thole ka ba le dutse le le memono e be le a tloa empa etsa bonnete ba hore o na le diphapili le le memono tse emengtswe ha o tshese ka ntlo tse ba bang ka patse tse tshisang temperature wise e be di a swa diphapili tsene ha di shwele di tlomanama e le go hloka ho hlokomela le me habe tirenyana a se etse jwa le o tloba le monkomobe
0: Yo ha go tlwa gona le lemele bapala ka golo e ka e ka pa golo ha kae ho se ngeng handle ho le hano la gona ka po yeah
1: but ba se nang ho bala ha meno ka pa ho go ha marenene fela bana le mongwe ke ba sa hlatsweng le leng ho motho a sa itsukunye mantse bo mongko o ka ba teng ka ba kala dijo hetse dutseng kae kae fela boholo bana go ke le lemelona leno le sa hlatsuang jwale 24 hours motho a ntsanwa a ntsa ja dinthontse dikena mono dipakeng tsa diphapili tseno tsa hae ebe o ba le mongko semmotle o tlo bona hape le mmala wa lona o se o fetuile motho a le lemelele seo e hlile hangata o ba le mongko semmotle ka hano mme ha re batle mongko le bana ba banyenyana ha ba batle mongko ke bana ha u kwa ngwana ha o mongkonyana o se motle ka tlung o tsebe wena o mo shebile ka mahlo a legato wa magata ke remember o ya sekolong to total strangers ba sa motsebe matitjhere mongko o se motle ha o monata ona motho a batlang ho subject to that so ha batlo batla ho bua le yena ha batlo batla ho kena kenana le yena mme mongko ke o stimulate ho tekile limbic system ka bokomba hao a smell you don't forget.

0: get easily. So how la utlwa mong go se motla mothong le ha bana their face kapa ha bitswa le bitswa la hai, automatically the brain goes back to mong kwa no se motla lo ga motho utlile hang wena o no le lazy nenneng le motla o so we puta putile we ikeleletse re motho ntse a tlhopola o tle tsang ka tabela. So ho botlhokwa ho hlokomela mahano a rona ga sebedisa haholo mme o tlo lebala ebe motho utlwa monko ebe wa tametsa haholo. So ha o tseba go tlatsitse meno ha o seng o tlatsitse o so o ile wa ja ha ona dijo ka hanong o hlwekisitse le lemela hao ha ba o no thotse haholo nwa metsi e tlwaetse gore pele o kwenya metsi a gago a kwetse ka wa itse kunya ka ona then o kweng o tlhwekitlhwekise le lemen gago motho mongwe jale ke tlo o kwenya ditshela tseo ntse di le teng a ke go ntse batho ba a ke go ntse tlo kwenya mathe ee motho mongwe jale ya e ba bangwe tla tlhola gago jale a qeto etsa jalo ke kwe kanka tshwela Dr. Mzwane kela really now
1: fela go a etsagalo gore ke itse kunya kapa ke tlhokise lelemelaka tsatsi le leng jalo ka ga ke lokela fela e be go ntse na le mongwe ke sa utlweng wa legan
0: ba ha o tsobi ha ba ha ona mafu a mambo ka matshwafong bo le sokola ha ona meno a bodileng ha ona bothata ba makaneng very unlikely tlela ha o itimedijo he ha o itimedijo re hopola gore mmele wa gago ya into acidosis o chesa mafura bakeng sa fuel o no bue o tsamaye o etse matches o saja. So ha o etsala jalo mmele wa gago ba ine na acidic state monko o tlhagang ka gane o tlo ba acidic empa phapankena ga se monko one offensive o ka ngwa mantle jalo ka ga go na le a disease process.
1: Okay. Mamedi ha go utlwa dipotso tse ba mohlomong na le tsona pele re lokolla Dr. Motshweni ke 62009956 ke WhatsApp line ya rona mo re tla qoqa le ho bua hona teng. Di so di qetella di bakwa ke eng
0: le leme la hao le hlokolo se ha holo. Batho ba bangata ba na le virus ya herpes simplex. Hona le type 1, type 2 e nngwe ke bang e affecta nona le hano. E nngwe ke affectang dikagolo tsa botho tse private empa jalo go se bonala ga bona type ya tlase godimo jalo jalo because batho ba etsa dintho tse ngata ka mmele ya bona ga o ile wa thola virus eo ga e fole e ba gana go tweng redundant ya phomophomola mmeleng e be ga e ba motlhomong sa go ba le gantle kapa o na le stress kapa sole sa gago sa mmele se thefole ya ganyenyana fela irritation e nyane ka ganong ka mo e ka ba ke dijo e ka ba ke ha ithetsa le leme le seng le le sharp kae kae irritation nyane e nyenyana ka baka la boteng ba the virus in your system e ka etsa seso kapa the virus itself e ka iponagatsa ya tlasa ka baka la go sola sa go sa mmele se theotswe ke sanantho even stress even ha go bala even o tshwere ke sefuba nao kapa gona le ntho engwe e qetang go fihla into your system e thefuthefula sesole o tlo bona o tswa diso mme ha di le activity le jalo diso go botlhokwa go se ka kopanya mathe le batho ba bank use your own cutlery use your own cup. If we kiss a hand, how try not to kiss people.
1: Oh, money, Rilo. Ke kopa go botsa mena ka tlasa leleme go na le dinama tse pedi jale na ha di na kopa o jole ha di na le botsho na botsho bo bakwa ke eng
0: ha ba se bo fihlang o tlo fumana e le ka lebaka la melanin ntse ne re fa mmala o motsho e ka etsa jwalo ha e ba ke ntho e sa le le teng ha e ba ke ntho e iphihlelang e hloka ke tlo e sheba ho gana ke eng ho na le mafu a ka ipontshatsang ka patch e black ka hanong empa ka nako engwe ka nna ba ho rona le silver filling o na le ntho e bitswang amalgam tattoo hore e be PCR filling eno e silver e tswile and then somehow it got embedded e kene ka gara lega lena la lehano e tlo etsa ntho e ntshonyana but o tlhoka a hlahlojwe go na le mafu a mang a sera sa lehano a ka bonalang a le matshwekere kapa peplish ntho tse kang bo kaposisa coma but ntho eno ke one of the markers tsa presence of HIV in the system kaposisa coma in the mouth check ya haholo HIV e seng e tla o hlasetsa e le gore o tlhoka gore a shejwe re tseba gore na ke eng go etswe di-investigations but a phomole maikutlong ga e ba ke ntho e sa leng e le teng e le gore botlhokwa go tsebegano la gaona le jwang because ga o tlo fumana e sa ope
1: yo oreng o motho a reng nna ke na le monyetla wa gore legano la ka le mphe mathata kapo le lemela ka gobane ke sebedisa mouthwash
0: Yeah, I can write the mouthwash. Code me anywhere. I'm a girl with lyrics. I can write the mouthwash. Mouthwash is a little colorant, flavorant. Dinale alcohol. Kibweno kuhona liba bambase bangota alcohol free. Haile alcohol free. Na active ingredient ka mo ke chlorhexidine. Kapa ke thiamol. Haile ba hojwa lo. The agent tse tse pedi. Kredi hloka in the presence of disease. Ha hona le bokulo. So ilo ka sentu mutu waka ikakubelang kayo na mithlina le mithlina. Na usina bokulo. Otlo disturba your oral flora. Ufumane kana kongujwa lo. Usla hafa lwaki. Kwa kwa nakluku tse sama miling thiamol yo. Ibe ubula ili tani tse bunolo. Kwa kwa nakluku tse kanon la hao di kipana in balance. Utlo bula ya tani tse bunolo. Ibe tse nito di outla seeds. So haka kota lete mouthwash. Alcohol iti mouthwashing. Iita dehydrate kapa yu umisa sakhatla su matea bantinga hanu. Utlo bale bad breath. Utlo bale matea lo kweba. Atlotla a o ja dikoteng tsa molomo ne be go ba hotso o tlo qetella o bonlwa ke menu mathe ha sa le kana. So in the end it's counterproductive. Ha ga se be dise ngom salt water maybe twice a week. Ha ga be toothpaste ye na le mouthwash ha ba o tlo ka go batla o dula ong ga hantle. Chew sugar free gum e go tsoga na le xylotox ka ba batla mouth spray tsena le yona xylotox. If you smoke just stop.
1: Yeah.
0: Emis. Ki tonsil stones di hlamoga o mane di temetlaneng tse seng di arabela ntongwe lengwe but kana kongwe di arabela bo emo boteng ka hanong ka mono bo hlokang ho addressua ke ka go lo ya sola sa bona sa mmele di tonsils but ha hona le a constant stimulus go kwana hlokotse di tsendi fila kapa mongko se motle di a go ruwa ka ba kana kongwe tsona ka botswana sedi le hyperactive ba no la di qala e be di dutse di ntsha le go le nono go sina le letho le tlotshasega e be le qetella le thatafetse ka ga di cribs ka pa mangope a nonong a di tonsils se monono depending on ona di moduba how often ka pa ka magatlo a maka iselemong e ka nna ba ke motho a loketseng gore di ntshuwe le ha di ntshuwe bo phelong tse botswala pele jolo ka tloedi ha ga di ntse private ding re ya spitle.
1: Okay. Make go pa hobotsa na ho se service can cause bad breath kapa bad smell from the mouth ya leboha.
0: Nope. How service ya buang ka nna ba ke ke na hanneng o ntse di ntse ka maleng beyond tlasenyana ho mohodu. Mongo o tla utla o gona ho hlale ka hanong ke o ka mohodu. O ka piping e nyolwang e hlaka matshwafong le hlahang hona ka ga mohodu mane mo motho ana le sokole ntle le monuke tabatse ka hanu qoqothong ka pa ka odimo ka mona di tonsilsing ka pa an ear infection ha utlwa ntho tsena se tse serviceang ka o mat.
1: Okay. Putsanse di lenga tfela le la go tlhona ke na ho tsona ka ofela ba se batla ho thola ka thoko botla botla ba fa di nomoro tsa mahala ke tsebena ntho o qetela o ka lakatsa go kwala ka yona ga le ntlenye na bena ke feng
0: monko o se motle ka hanong wa necessary o tlo o kwalla mengetla o bontsha ho setsotelle ho setsotelle hona le mesebetsi re sa tlo fa yona ba ba nona le bad breath. It says how say khathalle wena ga tlo o tshepela jwang dintho tse tomanyana me ke lefula ho se khathalle wena wa thibeleha ka o hlokisa lehano ka o ba dintho ntse hantle bakeng sa o hlokisa lehano la hao ka nako ngwe batho ba tlameile ho bua le wena wa ba sebeletsa ha ho monate ngwana e ka tlwa ntho eno ya tlatla kena ke nana le kgolo ya hae ha gono kena ke nana le bana bang ha gono o bua le bona o bona nyatseha ya ba le psychological problems tseo tlo tlameha ho sebetsa ka thata ho di lokisa e le hore in terms of halitosis prevention is way better than cure. Oftentimes re cure too late ditlamorao di se di le teng.
1: Wow. Mamedi ya go hlokomela le hano la rona go hlokomela le lemela rona. Nomoro tsa mohala mo go fumana nteng le on social media?
0: Di nomoro tse ka etsetswa molaetsa ke tsa 5900 7026 tse ka letsetswang ke tsa 28328834 marangrang ke Dr. Motshwane Dental kapa Dr. Motshwane Aesthetics. Ke a leboha le letsatsi le letle.
1: Thank you. Tse ka mogatshanae. Ke Dr. Motshwane mo mamedi ne re ithuta ka leleme re ithuta gore na re tlhokomela jwang le bohlokwa na kapo a fela meno a ka le masoa re twa a leme ke ntshenyane fela he re ithutile letsatsi leno gore le bohlokwa le lona.
2: Anna, Haraga, Zarasoto, Oshanka, Kabukazake, Motu, Uyubi, ditaba maotong pele phatswa ya floshemi in tshwaneng stilini se se putswa ke se kistini botomo o tsuma kau button downu e metopa intika Rally is Karaka Mnandi, the hitting. Kimamizi, Hunter Dai. Mohomea Fati is really strong with the Timmy.
3: PCFM, your pulse, our beat.
1: Your pulse, our beats. Mamedi pe. Piko kanzo kabo na meleza. Eminya ho inse kena mo na impa he usota mo tsaka tuko. Liko kuli bua zama leto le nulo ena he tuluka felo kona waga di puto tsa haujuang. Eban kita tsila haula tsolo tsatsile na uhula hamonati ubonets edin zengata. Idula ho emine pelaga fkhore nyalo shimele metu medi keke chweke kaki bon tsa zengata. Zengata. Felix abatlong horo wile baleki ahore ubupuwe kasi piyo mo mamedi. Me sena sere. Rena katsola pelam na tega letsatsi la rona re phela lo sebetsa ka sepheo ka bogabane ka botlhetseke nthontsohle maemong ohle batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re sheba re tsetse go ba gopele diatla ha re tsetse go ba bona tsohle ge di etsa tlotlisong le thogisong ya ntate Modimo Hosani ra kopana hape ho Afro Sounds mo re tloketse ka jalo bana ba ma Afrika mo mamedi pina tsa ka re mbotse na letsa dintseng ati ke tsela ka tshegele bo hile ri lo mogabodi le monna ta ho lo ba lwana mo ke la ka ho hata torong a skis paper ke ne la matsometsi ya tsaposana ga tlalokisa ke malaika melody tota ku sia jalo le tla di makutle na no le bitswang midday life ke la ditaf tse ke mona ha feta mona go yo a di mnati a no di mnati
4: ke fihla ha ka mona mabone se bona no sa
1: Okay, let me get a chance to get a

0: mamedi wa PCFM mo jala ka kile ka bontsha he ka jeno ke la bone mme re na le sepolesa sa rona ka kwano ka diphapusentsa gaso bo ntate le amotsi kwano PCFM mamedi e re ke ba fe monyetla o hlo utlo re ba se ba le teng ka kwano ka diphapusentsa gaso
1: a ga ntate ntate ga le ba mngaka
0: e ya ntate
1: a ne dira itebola ka taba ene ya kamoelo ena ke a kgola no so re tlhalosa nge re mngaka
0: e ya ntate
1: ka ne dilo di meisa ba meme ba gona ga ba re meisa haholo ka ne dire re le boa le mo kamedi bo ba se ala mo se se holo sa PC
0: e ya
1: ka le bitso ke lansa jeno ba losi ka mona ka sepolisi sa le sotho
0: e ya ntate
1: ke se bitsa ntlo go ya sepolisa mona masego ka ofisi ya cyber crime and money laundering ka nnete ke moshana a hlang kwanana o tla dihlaba qasha sneke ba ka nnete ke se ke le kwana ka masego ka ka tshebetso ena le ka nnete le boja ke jwalo wa mphato o tla itlhalosa mono le ena ma
0: o jakile masego ma
1: batwaka
0: ke a leboga mongaka ke lance sergeant mwalosi mamedi o tlile he mongaka
2: eh mongaka ai ke itebela ka nnete ka mpotsang le nna ke police constable Molapo.
0: Eh ntate.
2: Ke sebetsa ofisinya tshwanang ya cyber crime and money laundering. Ha se ke paka mali re ibe. Ha le chefa.
0: Eh ntate.
2: Paka bodulo ke phela. Ke betsa na mani. Ke ala bona tona.
0: Ah, ke le buile bontate. Mo mamedi sonso utlwa he ba hlaha cyber crime me he tabena bo shoko ha hole. Bontate. Ha re ke rutlo gona ibe le ba tshwaretse di feng na mola o so le teng. Wa cyber crime kapache
1: ya mongaka ka nete ke gola ba mamedi ba haunda dire ba tshwaretse ditaba tse bohlokwa haholo tse o yale ofisi ya aspolisa ka nete e tshwenye leng haholo ke ditlo tsena tsa molao tse se di etsa hala moka ga o jina tse ba le ka nete e hle di phamisitseng haholo yona yena yeo re reng di cyber crime wa le body scam wa

0: ho ntso pheuwa taba e lwalo o tla tswa ntate wa ka o tla tswa empana ha o bolele hore sponsor sa motlotle e tla itshwara se tla katela se phutise matsoho se sa setse taba tsenana ka nnete ke tla di sebetsa mongaka o fitlhela molao ono o tla fitlha se ntse re shapapege mme ke a kgola mongaka tabeng eno ke arabile potso ya hao empa he ne re batla re tlhalose gore ka nnete re nne re tlhalosetse bamamedi ba rona gore tlolo ya molao ena eo re reng ke e tsala ka ntho teng e re re bitsang cyber crime ke tlolo ya molao eo re tla nne re tlhalose ka mehla gore e etsagala mona marangrang ana eo ka nnete gona jale e se le ntho e re e phelang ka ra marangrang re phela ka marangrang gobane dinako di tsho jalo mme ga di tsho jalo di bolela gore ge ke ke ra qoba gore re phela ka ra marangrang gobane one marangrang a etsa bophelo bo bonolo gagolo marangrang a etsa dintho tse ngata re di fitlhelele ga bobebe motlho o montse ntshetsa maphelo a rona pele empa bolo ka ga rata ba tse jalo beng baka go na le bao ba tswileng bosele jwale ba senya ntho e ntle le botlhale bono bo ba bangwe ba tlileng ka bona gore dintho di nolofale lefatshe e be motsana jalo ka ga ka nnete e le kgothaletso nnete e sale gore re kgone gore dintho di be bobebe jale marangkang ana re a etsang tla fumana gore dintho tsena re tlabe re tlhalosa gore ke tlolo ya molao e e tsagalang marangrang mona motlho o mongwe ka tshebediso ya dintho tse teng tsa gore re tla re batho ba sebetsa difounu di-smartphone di-laptopo jalo di-computer jale re phela ka ga ntho tsena gore maphelo a rona a bobebe jale taba tsenana di etsa gona ka ga ditaba tse jalo beng baka jale ga sentse re phela ka ga taba tsenana go na lebele ba keneng go di senya sepolosa se tla kena dipakeng gore ditaba tse jalo di seke tsa bonagala jale di tswa taolong mme ntse di tswa taolong ka gore ga re tsebe na ebe banna basotho ba tla go utlwa ga re reng baneng re a tsamaya re dire diyo kapo ditla diphefo tsena tsa rone gore re ba nyenyeletse re ba fe gore na ditaba tsena di etsala jang motlho o mongwe motho ka batla gore e tle tlhake gore ka baka la nete ya nako ya gone eo re fuweng kwano sealemoyeng ge tle ka nete re batle ba re dumelele re mpe re tobe fela ka tseo jwabe ka nete e le tshwenyego ya ofisi ya gone ga golo nako yotlhe ditlaleo di a etsagala moo batle ba re dumelela gore mpe re ba fe ditaba tse jalo motlho o mongwe di seke etsa batlhotlwa tse di ba etsalela gape go na le taba monana eo ka nete re tla bulang tse re bua e ne se batla e ka e ya ka mmogo e se tswile gape taba ena ya gore ne re nana batho ba sa utlwisa taba ga ona gore ebe ka nako e teele ga kana ebe batho ba ntse ba qhekelelwa ka taba ya bodulo bona boo go tla be bo hiriswa malaene ka ga ka toropo ya masego motlho mo le toro tswana tse dingwe kapa le toropo tse dingwe tsa sotho re ne se re nagana taba ena ka ga re dula re e sila kapa re e hamara kapa re bua ka yona gangata mona ditla le phefong ke ne ke nagana ka nnete beng baka di tlabe ditaba tseo di sedile ka mmo se di kgutlhile gape sekwele go tshwana le batho ka nnete ba se ba wetse tsuong jale ya gore taba tsena ne di etsagale go ya pele gore jale go notho tloe kapo di tlhaga monana di-facebook-ung mangmang ke eno sa a fana ka matlo a hiriswang jale ebe ka nnete batho ba wela taba tseno ba moletsetsa mono wa ipitsa gona ke mang jale ebeneng go santse etsa ditlhophiso tsa gore go patalanwe mono mme taba e jalo e botlhoko gobane jale taba ena ga o tla o patetse ga o kata go patala motho yano wa o nyamelela mme jwang kapo jwang o tla tlameya gore o ye ka pela ofisi ya gone o lo lola tabeng tsena mme re go thuse
1: nna ga o tlhoka gore ga ke patala jale kapa ke lefa ke re go yena agent ena a holukile he tloo re kopane ke be ke tle sepoleseng mona jale ka nnete sepolesa sa gae se ke sansa kwadi ma motho ke yona gore go na le ntho e tsena jale ke kopa gore lebe dipaki beng baka na wa nepala jale gore motho ebe o lefa kwa ebile o lefa a se kopane le motho eo ba sa tsebane le matlhong ebile go sena le paki
0: mo mmatšhamong a ka ditle

0: ho a fosahala hobane ditaba tsenana tseo di tlabe di etsahala hore na jo ka ha o bua taba tse tseo di bua tse hlakileng monga ka hore na motho yo ha o mmolelele hore ha o kopane kapo re kopane sepoleseng kapo re kopane mo ntse ore ntlo e jalo e teng na motho a jalo ha a tshokeng wa tseba ho batho na ba fitlha maqhekelela batho fana ka gona ko bana ha o ka ba hlaisa taba tse jalo tsa ba mantswe a jalo motho ena o ho wena a monga ka wa bona jalo keng o tsela le baga go tabeng jale nne ke re nna pele bana ba babedi ba katata ba kena mona ne ke re wena ka ga sentse ke bua le wena ke a utlwa bio mathateng ne ke re tle o tlopatale le gore bana ba babedi ke ba leleke o tatile ntate o batlang ntlo e ntle ebile o tla bo e bone gantle mona ma di-facebook mona a e beile mono ebile a bontshitse e na le boitshireletso bo bongata golo devil foko diteng ka o fela ntho nyana ko go sireletse dibakeng se jalo mme o tla
1: bobatae
0: ga o ntsho walo ahe ga o ntse ore ya mapolisi ya kae ahe a o feta ntate wa ka pitsa go fa o e belang jale taba ena mongaka etlile e ntse tswela pele ga ke e rato e ntse tswela pele re bua le basotho re basotho tlhokomelang taba tsena gana ka wena gana ka wena ka taba tsena ompo motho ena taba ena ntlo ya gae e mpebe e o tlotse jale mongaka taba e ntsenana kanete re ipiletsa go yona taba e kang ena gore e batho ba eso mamelang dialemona tsa rona ke rona bana re tlakile gore kobang taba tsenana ka gore di etsagalle jale mongaka ga ke tsebe ke ne ke nagana ke tle ke fetele go ye nngwe le yona jale e se batla le yona e ntse e tswela pele e etsagala gobae jale re itse bophelo ba ntho tsena bo etsa gore bophelo bo bonolo go na le ena eo batho ba ipitsang diranaga ke ntho e teng ranaga motho o tle a le thepa kae kae ka ditumelanone le ena a go rekela yona motlho mo naga ya bogaelane jale ebeneng o ka motshepei botlhe wa o tlela taba tsena taba tsena ke itse ke taba tse ntle fela jale maitolo a kena ka ga tsona a senya taba tsena jale tlhokomela he motho a eso gore motho yo a tla ipitsa e le ranaga ka ga di-facebook tlhokomela kapa o batlisisa gore na e fela e le motho ya teng motho yo o la ka thusa bo mang ba ka tlhagang mo ba paka taba e jalo jale ko motho ka mo mong go utlwisisa gona o tlo e etsa bang taba tsena a tla e utlwisise gore a tla tlhokomele gore a kgona eno ya a se ena goba jale o tla bona gore o ka tloa tshepisa gore o ka tloa go motho re o komphe batho ba ba sebeleditseng monana ke bue le bone o fa ditsotsi tsabo tse o tla ga o bua taba ena di tlare a ka nete ntate malosi ka nnete monna eno ke motho a tshepalang gagolwe jale ka nnete mofa mosebetsi ono tate o tla go tshepalela wa tseba ka upa taba tseno fela o sofia o fana ka tšhelete ka nnete mongaka ga re se go tlile eno ya gore na bale dithepa tsena di tlabe gore kwa jwang ja kgola e nngwe ke ena eo ka nnete bale e le yona e se e tshwentse gagolo dintho tsena tsa bo di-romance e le romance scam ke mona moo jale o tla fumana gore
1: mongakake
0: maratong mona
1: le ona e se le scam
0: e se le scam ntho enana mongaka e se etsa gore batho ba bangwe ba je gantle ka gore jale o tla bo wetse le gabedi taba ena motho momamele o tla o kwesisa gore e etsa ka etsalela motho e mongwe le e mongwe gobae ore kante batho ga kata marato ntate waka
1: gago
0: jale ga re se ke le maratong go na le ntho tse etsagalang
1: ego e tshware jalo ge rekise fela o ntshware le hentate o ntse o tlhalosa gantle mamedi e re retse tsena fela ge rekise fela gagolo dikgaitse di batla go ratwa ntate a e bua taba enana e botlhokwa ba batla go ratwa e reketse tsena fela ge ke tle ke di latlhele ka mona fela ganyane fela ke a gotla ntse o mametse mmete life
2: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Clear Body Cream, all variants, 450 or 500 mils for $26.99 each. Protex Bath Soap, all variants, 175 grams, buy any two for 26 maluti. And Colgate Triple Action Toothpaste, 100 mils, any two for just 32 maluti. Valid until 6 September, only at ShopRite.
1: metso tsole shimene metso tseletse mo mabedi wa PCFM re fara letse go rala shimene metso medi ke na le sepolesa sa heso ka kwano mehe ba hlaha mona ditlolong tsa molao tse tswang ka marangrang ba hlao ofisini ya ne lwantshantsona ditaba tseno tse uvale di tswang ka marangrang e leng cyber crime re ya go le tsena he hanze ba tsola pele go utlo rona jwale mona maratong tlolo ya molao ka pa tsona ditaba tsena tsa go qhekella batho di etsala ka tsela ifeng ntate malusi
0: ka nete ke le ba mngaka ka nete ke le hona tabeng yeno hore gaitsedi tsa rona bontate bomme ka o fela ntwana e tsala motho e mong le mong o sa tsotile maemo a ha o sa tsotile he rona e ka ba ka nete o motho ya hutileng ha kae ya ka tsebang ha kae taba tsa di wetsala motho e mong le mong ba ne ba le ke na le mehlala e phelang ya batho ba hodimo ha holo maemong fela ba le ho fumana ba boetse ka magabana a mofuta ona ba ne ba le motho nana o tla be hlaha e le motho mo fumana ka rai Facebook ba le ho be wa ditaba mono ka nete ho be ho dingwellane ha o sontso dingwellane ho bua ditaba tsa makatong he o hlomong ho nka nako eno e ba e tla nkea ho fihlela moo jwale ho na le nako eo ho tla thwe motho wa Yesu jwale ha re etse tsona tsantsa makatanong fela o le kwana ke le kwana jwale ho tla nkuwa ke re founu tsa bona di bohlale jwale ka re itse ntho tsa di etsa ka le smartphone founu tsa bohlale tsa makangkang jwale di tlabe di nka taba tsena eno a le kwana eno a le kwana jwale ho sentelwana ditaba kapo ho shebiswana ditaba tseno tse ka etsalang tsa le kunutu monana ka hara maratano jwale kgantlhane eno e mong ka ha yena o sa ntse a protile motho enwa o ntse a nka ditaba tsena a di rekota gwane ha jwale a sa tseba go kanete ke tshwere ka nete papanta ya monna enwana kapo mosadi enwana eo ke tlile ke tsebileng gore o ntse a na le mahatsa kapo o na le mang jwale ke tlo mo tshwara ka tsone wa tseba o fitlha a sa tšheka kwa sa re ntate wa ka wa tseba gona jale e tlile o tshwa o ntshelela kete tse lesome mono kapo jwale taba tsa gago tsantsetse o di tsebang ke di tshwere ke di fetisetsa ka ga maranga a nna we o tla ba o sentela tswa ga ke tsena ga ke o tshose ba netla ga o ipona mono ntate wa ka o tla kwe ka fatshena le ka tabo wa ke ba wa le o tla bo hla wena o hlaha o etsa dintho tsa ntse o di rumela mokatuo wa gago mme o ne o nana ke le kuntu la lona o tla di boloka taba tseno jale ke enago o disa kae o disa marangkang ke mane moo are o tla emale monne mateneng gore banna jale 10,000 ke eng ka kae wa tseba ntate o tata wa tlhogo o fitlhela moo o tla ashe ke bone ka bophelo ba ka bo tla bo bo fedile ga nka ketele ke dumeletse motho yona gore ke tlaise ditaba tsenana kapa a di tlaise e re mpe ke bona nka fumana 10,000 maloti ka ebeneng ka nete oyo ke a dikolotong wa e romela ka nete ga e felele mono motho yana ga a tshwana fela o betse gape ke koko ya gaontle o ntse a o nonosa o ntse a o nonosa ka taba e taba ena e bolela gore e tlile o tla wa le kgobala taba tsenana go fitlhela bophelo ba gago botlhe go ba bale o tshaba ditlhaelela o re o tshaba le gore motlho o mongwe jale o ya le mapoliseng o utlwe ka mapolisa a tla sheba o le motho a jwangjwang go latela gona ka nako nngwe o motho ya a maemong a makae bophelong mona jale ke ditaba tseo batho ba welang ka ga tsona mongaka re ema mona re le sepolisa sa lesotho ge batho ba e se tlhokomelang ditaba tsena tsa makangkang ga re sebiseng gantle ka botlhokolosi yotlhe gobane jale kae kae re se re fetoa batho bao jale re se re le tlasa tlokotsi ya gore ka nnete ga re sa tseba gorena re tla tswa le kae ka gara diphoso tsena tse se re di entse ke a gola mongaka ka nnete e taba tsena tsa rona he dingata batho ba eso ba bale go tsaya go bosenya gona mane ga tsi le letsatsi go kena ditaba tse ngata bona ba e sale e nngwe ke ena ya ke bua ka tsena tse tlhedileng jale se di etsala nako bogolo ba nako jale e nngwe ke ena eo ka nnete o tla tlhaga mona o se o gonkue batho ba bagolo ka ganaga ka mo batho ba bagolo ba teng ka gara mmuso wa lesotho motlhomong ne tona le tšhelete motlhomong mang ba bagolo ka go fela ba tseba ka gara naga ya lesotho jale o tla ba tlhaga mono a o letseditsa pole a bontsha a o tseba o le ntate malosi ore ela ntate malosi wa tseba ke hlokometse gore hona le ntho e teng mona e o tlamea gore e etsa etse ka ye mongwana la pa leno ha o mme ka pontate e hona le ntho thutung ke ntse the double unclaimed death benefits di kintho tseo o tla fumana gore ho thwe ho wena hona le wa wa fana ya eno mona na yo ga tsebeng datwa ka pomme wa ka o ka motseba ya mama malusi jwale ke hlokomela gore claim yena na ha ka ya etswa ha ka ya process ka ya sebetswa gore e fitele mona pa etse nna ke le mama yo na tla ipitsa motho la mogolo ka ga sothuka ke hlokometse taba tse jwale ke ne ke re o nke monyetla ona o sebedise ke claim tshelete na tshelete tla tshelete ngata bona o tla kwa ga ke kana tla le ntlwe go bona ha ba o thota be tshelete o ntsha gore e ka nna ba bo di milione tse ma shoma ma ga o ka po feta ka po feta mo ono ho thuke tshelete o go bontsha gore eno wa eno o la tshaiswa ke koloi ne neng khale jwale ha wa tlengwa tshelete tse jwa lo ka mane ka na ha e mo tlhomo ya ba ha ila jwale etsa gore he taba tsena re etsa gona re sebetse he bana o tla bo dumetse taba tsena gore o tlo di sebetsa o le wena o utlwa gore atšhe banna a kgona ga ba ntse o sebetsa mosebetsi kae kae o re atšhe ka nnete mongaka latsinela atšhe ke mo fa ntho e sele ke mo fa ntho e sele tšhelete ke tlo e fumana ya tshosa jale o wela tabeng tse jalo tla ga ntse le ya o tla ba sa re atšhe wa tseba keng go na le diakgente tse tlameya go patala gore tšhelete e tletse be go tswa ebeneng ha o sa tshilo jalo jwale o sa re e tsa tjena nna go tlhokala motlhomo 20,000 ke tla ntsha 10,000 o ntshe tre goele ge tse ba o patala gente jalo o tla a ba o sentele le fake sleepy se bontshang sa banka e nngwe o e tsebang se bontshang se patetse taba eno gore a kana nna ebile se ke patetse ko gore wena o romelele tšhelete kalo accounting ena a o fa di-account a o fang kao fela o tla boetsa wa lokane teng o tse tse a 10,000 banna ya kgona no tšhelete ena ga baneng re tlo ya gola ka babedi ke 30 million o nka 15 million ke nka 15 atšhe 10,000 a sedetho banna o fitlha a raya mane mo ga uwang teng o a nka motho ya modimo o agela mane ha o ntse o akgetse jalo a kwa sa re wa tseba go tlhokala e nngwe banna e ne se ke lebetse go tlhokala bokana o tsa sheba bona o ka ba le tšhelete jang o tla patala tšhelete ena jalo o ntse o tho go tlhokala gona go tlhokala gona wa tsaya o tona o falelwa bona ga o sheba boleng ba tšhelete o tlo e fumana o tlo etsa gore o boe o ga dipokola kae o nke tšhelete ngata o ntse o patala taba tseno ke bua jana go bane kanete beng baka go na le metlhala e teng batho ba jua ditšhelete tse fetang bo 150,000 ba teng ga kana ga bona Lesotho ka yona taba e kang yona ena e le gore ke taba tseo ke di buang monana ka yona nako ena gore batho ba e se tlhokomelang taba tsena gore ditaba tsenanana tsa sekeme di teng ka ga magagang ka nnete go ko iphe setlhabelo sa gore o ko o fopisa ditaba tsena gantle goba o tla bo motho ne a bua ka ministry eo a leng go ona why o sa ye ministry o jalo wa ka botsa ka taba tseo gona taba tse tse di teng e le gore o tonola falelwe ke taba ya gore bano ba tla o buetse gore a ka nnete motho a e tshwana ntho e jalo kaka lekala lena la gone ke taba ya botlokotsebe fela tloa tabeng tseno se ka ba tlotse o etsa jale motho ka nnete ka ga go itswe ntho na etse le kuntu o tla tlhaga ka nako yane jale a sa haspoloseng tšhelete e seile bothata ba taba tsena ka nnete bo teng goba kwale ka nnete o sepolo sa motlote se teng go batla ditaba tsenana empa wale ditaba tse ding ga di bonolo gagolo di tlong ka nako di tlo tshwarisa stresse o tlo latlhelwa ke bophelo ka lapeng gobane ka nako ngwane ke bokitswe taba tse le kuntu a tsala mofumadi wa ga o tlaka tao sa mo bolelele mofumadi sa bona fela ga o ntse o omelela motho e mongwe ore ga motsa ga ntate ba o ga khona tsa ntate wa tseba taba tsena ke di entse le kunutu empane ya ba lore monga ka mosebetsing o mpona ke ntse ke bala menwana wa tseba ang hlokomela mputsa gona a bo ntate ntho ntate malo se ntse bala menwana ke ntate wa ka jole e be hona a tswang ka ditaba ba bana bana motho ha o mella bana ho tsala ba ka mwana wa motho wa na o ntse a fokola she ho tsala ba jole ke taba tseo ga sa batle masotho ditle di ba hlahela mongaka jwale re ya mamonana re phatlalatsa kapo re bua gore emi santa wa tsena tsana ka kang ka tsela tsena ntse le ho helwa ka tsona itle se ka maga ke batho ba hlale mongaka ba ne ba le ba go ba ba itse le kuntu ka pota ba kena ba o tatisa ha re etse ha ka pelinyana o a bona ba la ntse o dia mama o tla kena ta bentsena ke tawa tse bohloko tsena tse mongaka mesebetsi ya sokoleya ba bang ke tsana ba mesebetsi mo ba le ho tweng batho ba tla ka tletse ba ba ba ba ba ba tlo mesebetsi ke ntho tso thung ke di agent di teng mo hlomong di ga ba re start e ka botsa tshepala tse ding tsa tsona ka ga ho ho ma ma kang ga mona ya re ho na le ma mo re ho tla no kenel le ka ga o taba tsena na bana ka ba o ile ditso tsi ka bodi tlo tsebe ba senya taba tse jwalo tse batho ba ma ka ba di ka di fetola mesebetsi ya bona hore mo hlomong ka ba thusa batho ba bang ba fumana mesebetsi ne ba tsoba o una le mono le bona ba fika ba kena ka taba yentseno ba bolela ga a khona ka nna ha tsena o kene ba o siba bangata ha ntse o fsinya hona mane e ka gola ke be ke nyana le fitle le fela ho ga a tshe ga le motho o maganga ka bo Facebook mona na o la hla mo no go batlela batho mesebetsi o tla ba thata mesitse mono mo sebetsi wa shopong o to patola bokana wa bokana o to patola bokana jwa ka nete mesebetsi ya sokole ya ba mba ka ka kwisisa ke bothata boteng bana ba bona mesetsi ha eyo jwale ka nnete ba wela taba ntsena gona jwale ha o sontso o sena tšhelete jwale o kgothaletswa go patale go tloa kete tse pedi le makgolo a mahlano fela o sena tšhelete o sa sebetse batho bae moso taba ena e bohloko bane bae o tla bo kadime tšhelete tsa batho o kenya batswadi ba gago ka ga taba tsena bane ka nako ngwana fela wale ga o sebetse o kapo qetile sekolong jwale o dutse fela ka nnete o bone ka go same o tseba go bona o etsa bang jwale taba tsenana di qeteletse di kenya batswadi ka gara tlokotsi ya go jwale ba patala dikoloto tseo jwale batho ba nkileng tšhelete ba sa fane ka mosebetsi e le gore taba ena e bolela gore re tlameya re tlhokomele gagolo e nngwe ya boqhekanyetsi bona batho ba tlaka ashe empa mono nako ne re ke diposit tsa tšhelete ne kapo ke kenya tšhelete ena moo dinthong tsena tsa rona tse tšhete di fetang ka tsona tsa bo ntho mpesanato kankeum bo dikhwešhese jalo ake wa bona jale ke bona mabitso a motho a itseng mamang mamang moalosi ao banna motho ya jalo o teng ke yena ntšhileng a nkileng tšhelete yaka jale ga re ba tlhokomedisa batho bana ba bo rona gore o tsebe ntho o tong ke scameng ke ke mara ke ke sa hlaisa dondo di identity ya sona se etsa hore se lo hlaha ka mabitso a motho a sena molato hanga tota fumana ka pa hanga tota fela hanga nyana di a di ri ya ra hleya tsena tse o re bulang bo di mpesa bo di manga o fela tsena tsa di chelete fumana hore di a di tseo di a ra hleya ba gona batho bana ba lo bula yona mpesa kapo equation ka yona kareteng ID eno ya gago e latlhegileng motho e mongwe jale o a botsa gona ga o kgonala jang bane sentse ke na le yona o kgona le bang sentse ke na le yona ke potso eo batho ka iputsang yona gorena motlho mongwe dikgomo tsa gona di siretsa bang ga di a lebane taba tseno bane bale o tshwantse motho nana a na le olegedi a santsana le thepa e jalo empa bale e mong ke enoana o betse go o na le o batla go e bula gape e le gore ke challenge ka gare go dikgomo tsa rona empa ntse se re dutse fatshe le bona gore taba tseno ditle di lokiswe gore ka nnete ena ya gore jale e beneng taba enana ga motho e mongwe a fitlhe ka edi ga e reflect gore motho ena o ntsana le taba e nngwe ya mpese ga ntlena bane bale kgothaletso ntse e le gore o tlameya go ba le yona e le nngwe se dibe ngata kgothaletso ke yona eno empa wale e tlabe tlhaga motho ena a sa butse taba tsena e beneng o ntse a ja batho ka tsona monana jale rona re le sepolosa ka dipatlisiso tsa rona ga re tsamaya re kena ka rata ba tsena tsa dipatlisiso
1: e ya mangaka a kore e re ntse re le gona mono ebile re phethela re tle re boele re rekise re fetele ka mane ka boramatheo lantse o mametse PCFM nano ke lona la midday life
3: go Pick n Pay fumana dijeo tse tlase ka go fetisisa tsa dijo tse foreshe letsatsi le letsatsi bareki ba Smart Shopper ba fumana Huggies Dry Comfort Jumbo Pack ka $179.99 fela paketeng le Baby Soft 2-ply toilet tissue tse 24 ka $159.99 maluti. Ho Pick and Pay fela. Batho ba di jo tse fresh. Ho tloha ka la 27 August ho fitlela ka la 6 September. Hona le melawana le dipehelo.
1: Mamedi wa PCFM o tlo hopole he gore o ntse o re shebile ha monate fela ka lekepeng la PCFM Lesotho me ke hona mo re ntseng re buisana hona teng mo mamedi me ke phetala taba tsa rona kwano le sepolesa sa rona ka kwano bontate ke a kgolwa Basotho ba ka thabela o tseba gore na ba re fumana kae jwale ha ba fana ka ditlaleo ge le buile
4: oai ke a leboha ntate wa ka ge na le ofisi mane ntlokgolo ya seponesa moagong wane o pela Central Bank banke e kgolo ya Lesotho batho ba bangata ke utlwi ba sa tsebe moago onono maono no dipakeng tsa maono go tsebang ka BNP Center le Central Bank le Lehakwe ona le maono wa dipapadi mono no o motla go le tswa Lehakwe go fumana ya maono na ono no go fumana ona maono na ono tatwa ka o bitswang police headquarters me le mohali ge a fumana ya nka fana ka dinomoro tsa office ga o ntumela
1: eh ya ntate
4: Number one, no, no, no, no,
1: no, no, no, no,
4: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Kile wile haholo. Ba re ba PCFM re fetela mogahlelong o mong mo go tlotla re buisana jwalo le Dr. Monahim Mahlatsi empa he e re ke lokolle bontate ka kwano ka diphapusi tsa gaso. Dula le rona o tla utlwa gona go tshwaretse difeng mogahlelong ona wa go qetela.
5: Kala 27 Lwetse 2026. PCFM, Lili Mwati, Sangkono Khodu, Buchabela, Lima Seru. Du Memela, Pitiki, Edla, Torela, St. Paul Primary, Butabute. Hotoha, Gahora, Yale, Shume, Hoseng. Kwisa, Yabo, Shano, Manzibuya. Hey, Lamba, Sadie. Divini, Talisa, Tisla, Bakubu, Lisaule, Wasono. FC United ba magolo hlaswa bitike di tiketi di tla fumane ha monyako ka 50 maluti fela ba sadie ha re gabeng ka dishoshetsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba bitiki bonne bitike tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojosa Transport hi he ba sadie

0: mohope ho buang ka hona ke batho ba phelang sebakeng se itseng kapo mobung o itseng. Ka hona naha ke naha ka setjhaba. Jwale setjhaba sena ntate se tshwanetse hore se be le kopano le bonngwe. Mme sona setjhaba seno se lokela hore se be le lerato le moetso wa sona. Jwale se tla tseba hore se boele se sebeletse hape hape le katleho le bonngwe. Mme se sebetsane se feletse hape hape ka tlhomphano. E leng ditaba tsane tse ke reng di akaretsa taba ena ya lerato la naha. Ka kakaretso ntate batho ba tshwanetse hore ba phedisane hantle. Mme lefapha la haeso le shebane le tsona ditaba tseno tsa botho. Tsa hore na batho ba tshwanetse ho phedisana jwang. Mme ka nnete hore maikutlo a hore ke tshenyo ya tjhelete ha a nepahala. Hobaneng hobane setjhaba se tshwanetse hore se tsebe hore na se tswa kae se yang kae mme se tshwanetse ho phedisana jwang.
1: O buile ka taba e amanang jwalo le katleho le boiketlo ba setjhaba. Taba e ya lerato la naha e ka fana tshehetso ya mofuta ofeng ditabeng tse. Ha eba mohlomong re re jwale bana bana bao le ba otlang ka mono ka sekolong se seholo sa setjhaba ntate le ba file taba ena hantle ya hore ba be le lerato la naha ya habo bona. Na ditaba tseo thuto eo e le fanang ka yona e ka thusana jwang ditabeng tse amanang le katleho le boiketlo ba setjhaba?
0: Di ka thusa ka hore ntho ya mantlha ke ya hore motho a itsebe hore na ke mang, o tswa kae, a tsebe ho utlwisisa moo a leng hona teng. Mme taba tena ya hore motho a itsebe e mo fa morolo wa hore jwale ha a sa itseba a be sepetse sa hore a boulele tsohle tseo a nang le tsona tsena tseo seng ke di supile. A ikutlwe jwale a na le tokelo ya ho phela lefatsheng, a phele ka kgotso, a phedisane ka kgotso le batho ba bang. Ke seo ngwana wa sekolo eo re mo rutang a tshwanetseng hore a se tsebe hona hantlentle na ke mang. Ke yona taba ya bohlokwa yona eo. Mme o tla tseba ditaba tsena ha fela a na le lerato la naha. Mehleng ena eo re phelang ho yona ho bonahala taba ya lerato la naha e se le siyo. Re se re rata dintho tsa ditjhaba tse ding. Ho nepahetse hore re ka rata dintho tse ding tsa ditjhaba tse ding ha di ho kgasa. Empa hona ho se ke hwa re lebatsa tseo e leng tsa rona. Jwale ka hona taba ena eo re rutang bana ya lerato la naha ka mona ka sekolong se seholo sa setjhaba. Ke etsang hore motho a hlalohanye dipakeng tsa dintho tseo e leng tsa hae mme tsa batho ba bang. Mme a ithute hore jwale a qalelle ho rata tseo e leng tsa hae jwale a tsebe ho phela hantle.
1: Melao ya naha o buile ka yona taba ena. Melao ya naha yona e re kgothaletsa jwang ho ba le lerato la yona? Na jwale ka ho thwe molao o tloha ntlokgolo o ya ntlwaneng, na re bona e ka ho jwalo?
0: Ntate ka kakaretso re se re retsiitse dinthong tsena ka ho fela tse ke di boletseng. Re se re retsiitse ditabeng ya ho hlonepha molao. Ho na le batho bao o bonang hore molao ha o sebetse hantle ka mokgwa o lokelang ho sebetsa ka teng ho bona. Molao ha wa lokela ho ba le maso ntate. O tshwanetse hore e mong le e mong a lekane ka pele ho mahlo a molao. Empa ho bona re se re retsiitse ho na le batho ba bang ba sa sentseng le ba. Ke ka lebaka lena re phelang ka hara ditsikitsana tsa meno ka hare ho boemo bo hore batho ba itlolela molao fela tje ba bile ba tseba hore ha hona se tla etsahala ka bona. Mme taba eo ha ya nepahala. Taba eo ya ho tlola molao e supa hantle hore batho ha ba hlonephe melao mme ka hona ha ba na lerato la naha.
1: Mamadi, re na le metsotso e mehlano fela. Ha eba o lakatsa hore o ke o botse Dr. dipotso, nomoro ya mohala ke 2121-9956 kapa 5-9956. 2121-9956 kapa 5-9956. O ka boetse hape wa lahlela molaetsa wa hao nomorong ya 62009956. 62009956. O ka lahlela molaetsa ona mono ga utlo rena wena o reng ka ditaba tsena tlatsetso ya hao ke feng haholo malebana le sehloho sena sa rona lerato la naha. Mohlomo doctor ha re ke rutlo rena mo e ban jwa le lerato la naha le teng e seng lerato la mebala ya dipolitiki. Re ka bona eng hore jwale naha ena beng ba yona ba e rata? Ke matshwao a feng ao re ka bonang hore jwale naha ena e ratwa ke beng ba yona?
0: Mo nang le lerato la naha ntate, lesoro la bohlokwa le bonahalang ke tswelopele. Tswelopele e ba teng bathong ba nang le lerato la naha. Gobane jwale batho ba ba nang kopana le bonngwe ba rata mekga le meetlo ya bona, mme ba atlega dinthong tsa bona, ba tlhomphana gapeape taba eo e etsa gore setšhaba se jalo se phele ha monate mme se tswele pele. Empa setšhaba se go nang lerato la naga ga se tswele pele.
1: Mamadi wa Peace FM ge sa letsofela ke metso meraro e tswa ka kwano, mme le wena go fa monyetla gore o tlo kene o tshwaele ditabeng tsena tse amanang jwalo le lerato la naga. Ke itse nomoro ke 62009956 kapa 59956. Doctor, ha re phethele ditaba tsa rona, motlhomong le boipiletso ditabeng tsena tseo re qoqileng ka tsona, ke bona ka nnete ke thuto e hlakileng ena e sa tlhokeng le dipotso.
0: Ee, ntate, boipiletso e ka ba gore thuto yona ena e ke tatang go bua ka yona hantlentle ke thuto ya mohlomi eo a ileng a etswa moshesho, mme bona re sebele ke filosofi ya batho bana ba babedi. Gona re le setšhaba sa batlotho re theuwe godima filosofi ena eo leng gore e se e re tsitse. Setšhaba se sa tsweleng pele ka katlego ga sa gobane jwale re se re lahlile filosofi ena ya bagolo ba rona. Ka gona ke nako ya gore jwale re tsosolose filosofi ena e be filosofi yeo re e phelang ka gare go naga.
1: Doctor Mahlatsi ya gore ke tle ke monke fela eno wa go qala ke gola go wa go qetela le PCF FM dumela. Ha o tsonda di. Ya le bua Mkwena wa Mantayi wa Mkhese.
2: O bua ka ba bo tsoga no ha a bua ka
1: PCF yena. Ndate ntai.
2: Mkwena.
1: Ha ke tsena ho etsa la bang hile ha o hlaile hantle.
2: Ke khono sa ke taba e kgolo ene a bulang ka yona ya gore setšhaba se ratang se phela ka filosofi e nepagetseng, se tla rata boleng ba sona le meetlo ya yona. Mme ke batla gore ke dumelane le yena gore ke bone batswa ba tlileng ka matitšhere ka dibese tse tlhano ga ba tsa dipapading, mme ba bontsha lerato le legolo la bosetšhaba.
1: Le itlhophile jwang gore jwale le tsosolose yona taba ena le gore o ile a bona Botswana mane ha batlile kwano e le matitšhege Lesotho kwano o bona batho ba nang le taba eno ya lerato la naga? Ke a gola nka etsa motlhala nna ka mo ke boneng ka teng ga o sheba naga ena ya Eswatini wa bona gore batho bana ba utlwisisa taba tsena tse amanang jwalo le tlhonepo ya meetlo ya bona go baballa meetlo ya bona. Doctor, hanyane fela se bile retso.
0: Ee, ntate, lefapha la gaise la filosofi ka mona ka sekolo se sentshwa a sekao mmogo le project B e ka sitana le ba bangwe bophathi wa bona re kene letsholong, ntate, la tso solo se yona ya bohlomi mshasha philosophy me ho so hona le dintlo tse ngata tseo re seng re dikisetse tseo re seng re di etsa tse habileng mona ho tsosolosa yona philosophy ena e seng ntle.
1: Dr. Mahlatsi re tla tswela pele ka ditaba tsena ntate haholo nakong ena jwale eo e hlileng jwale e kang mohlomong Lesotho le leka hore le tsosolose ho thwe sekwele Basotho. Re a leboha hle ntate.
0: Ilelemwe.
1: Ga le bua doctor. Ba mari ba PFM re fella mona ku sejwa le matsong a Funky L.
3: Tokomedi so ba mamedi ba se a le moya. Re le se a le moya sa PFM. Re hlokomedisa ba mamedi hore re itla mme o hlomphamela wana ya gaso le dipelo tsa di license tsa rona tsa gaso. Tse ding tsa dipelo tsena ke tse latela. Ho ha samana ne wa fana ka ditaba tsa nnete. Ho ha samana ne wa ditaba a sankeng le hlakore. Ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko. O hlokomela hore mang kapa mang ha ho bo so le o sengwa lebitso mananeong a rona. Ho ha sa mananeo a sa kgothalletseng kapa o hlohlelletsa meruso. Le ho sireletsa bana ka ho ha sa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Dispute Resolution Panel. Ofisi ya lekgotla lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ho ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa Lekgotla la Tharollo ya Dikabang tsa Kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200-2021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.

Ke a leboha Frank Hill, momedi wa PC, ke a o dumedisa. Setsi sa thibelo le twantsho ya bobodu le bomenemene DCO se re go na le dinyewe tse se di hatetse pele tsa go fitlhela kgweding e fetileng. Ra tsona ke a lepolesa mmuso letlhokwa ya qoswang ka bobodu le bomenemene ba tšhelete e dikete tse 56 tsa maloti. DCO e re o se a baletswe qoso mme o tla tla go tla gape dipatlisiso di fedile nyeweng ena mme letsatsi la nyewe le tla begwa ka mantaga o tlang. Nyewe e nngwe ke o he yona Matshwanelo Nkwe Foshe wa Mogwebi a tobaneng le diqoso tsa bobodu le bomenemene ba tšhelete e balwang go dikete tse fetang 283 tsa maloti o baletswe qoso mme le ena o tla tla go tla gape nyewe ena e tla tswela pele ka la 7 kgweding e tlang. Motlatsi Velapi Mohlanka wa lekala la tsa legae yena o tobane le qoso ya go amoela tjotjo ya 500 wa maloti o baletswe qoso o tla boela gotla mme nyewe e tla tswela pele ka la bone le tlang. Tlaleo ena ya DCO e boetse bontshitse nyewe ya dimakatso madigetla wa lekala la ditšhelete ya qoswang ka bobodu le o tlhatswa tšhelete e kalo ka dimilione tse 3 tsa maloti o se a baletswe qoso le ena mme nyewe ya gae e tla tswela pele go tloa ka la 18 go isa go 19 motsheanong isao. Dintlha tse dintsi tsa tlaleo ena di tla latela. Ontse o sebetsana le ntlafatsa leano le tlo tataisa o thewa ha setsi sa naha sa mahlale hara tseding go tla go rhela batsetedi lefapheng lena. Go ya ka hloya ditaba tsa mahlale lekaleng la dikgokahanyo mahlale le sebediswa ona mong ha dikgiba masiu. Leano lena le ntse le bobjwa ka morao ho mmoka wa naha wa leano la mahlale a maiketsetso AI le sona setsi sena. A reka setsi sena pehelo ke gore naha e nolofallwe ke ho tlisa batsetedi ba dikhamphani tsa marang rang ba machaba le mahlale go tla sebetsa kwa no hae e be le sothole lona le ntlafala ditabeng tsa tshebediso ya marangrang go godisa moruo wa naha. O tlatseditse ka gore hara tse fihletsweng ke popo ya maano a mahlale a maiketsetso kanetso le kgokahanyo ya marangrang le taolo ya ditsi tsa lesedi le marangrang kwano Lesotho. Dihlogo tsa mafapha a mmuso le megatlo ya setšhaba qutheng ba thakgotse ditlhophiso tsa mosebetsi o tla tshwaya dilemo tse 60 Lesotho le ipusa. Kopanong ya bona mafaphana a ne a rala tsela ya ditšhelete kapo tsela yeo ditšhelete tse tla fanwa di tla sebediswa ka teng bakeng sa mekete le mesebetsi e meng e tla tshwarwa. Ofisiri ya setereke ya bogatlhaodi Mofumahadi Matlotliso Koro o itse lekala la bogatlhaodi le a boetse setereke ka seng tšhelete bakeng sa go tla ka merero e tla tswela pele go bonwa le ka morago go mesebetsi e tshwayang boipuso. O itse mafapha a nang le seabo ke gona setereke ka seng a lebeletse go tla ka merero e tla ketekana lane ya setereke le go ntlafatsa setšhaba. Gara tseo botlhe ba dumelaneng ka tsona ke gao ya sefika kapa seemagale se tlotlang Morena Morosi e ka sitana le nalane mme o feta mona nalane ya setereke sa Qutheng le dibaka tsa bogatlhaodi ya tsona e tla begwa dibakeng tsa setšhaba. Ditabeng tse ding Uber Technologies se phatlaleditse gore e emisa ditshebeletso tsa yona tsa dikoloi tsa baeti Nigeria ka morago go dilemo tse 12 e sebetsa naheng eo. Polelong ya yona ya maobane Uber itse qeto ena e kena tshebetsong hang-hang. Khamphani ena e ne ile ya qala tshebetso ya yona Lagos ka 2014 mme ka lebaka la go gola ga lefapha leo la kgwebo go phahama ga theko ya mafura le ditlhoko tse ding tsa mantlha e ka sitana le go kapa le go angwa ha boleng ba tšhelete ya naga e lokela go emisa tshebetso ya yona. Go sa le jalo Uber itse setsi sa yona sa ditshebeletso se tla tswa sentse se butswe go fitlhela ka la 23 kgweding ena go sebetsana le tseo e bang di saletse mabapi le diakhaonte tsa baji ba yona. Empa ga ya ka tlhakisa gore na ke palo e kae ya baji le bakganni ba tlo angwa ke qeto ena. Uber e boetse e kwala ditshebeletso tse tshwanang Uganda.
ha re diphetela ho ya katlaleo ya mogatlo wa matshaba a kopaneng UN tshetso ya matshaba ka dibetsa tshebediso ya mahlale ka hara sesole dilwane le tshetso ya thepa go bakeletsa ntwa ya lehae ya Sudan e ka sitana le ho fa mahlakore a lwantshana ntweng ena monyetla o hlasela ha bobebe ka di drone ho fihlela ha jwale ntwa ena e kadileng ka mmesa 2023 dipakeng tsa sesole le dilwane tsa rapid support forces e se e balehisitse mahae batho ba fetang dimilione tse 14 le go baka maemo a tlokotsi I saw Boni. UN e re ke bonyane batho ba fetang sekete ba bolailweng ditlhaselong tsa di-drone dikgweding tse hlano tsa pele tsa selemo sena. Ebile e beha mahlakore a lwantshanang molato wa kgatikelo ya ditokelo tsa botho le ditlolo tsa molao tseo itseng dinkwadi ya mahangwa le dintwa. E re UN bafuputsi ba fumane gore go na le monyetla wa gore RSF e tsheditswe ka dilwane, dibetsa, kwetliso le thepa ke batho ka bomong le dikhamphani tsa United Arab Emirates, Chad, Libya le Somalia. Sesole le RSF ha di a fumaneha go fana ka lehlakore la tsona tlalegong ena. Re diphetela ka tlhokomediso moya o matla o ka lebellwa ka jeno le go sane go boetse go na le monyetla wa go kgethea go a letlhwa dibakeng tse dintse phahameng ka maloting go tloa bosimo ba ka jeno go isa go sane. Ditaba tsena di felela mona tsa Sengesemane di a latela metsotsong ye 25 ka morago gora ena ya pele.

ke bra ruri hlotsa ditabo PCFM di balwa ke tbelo jane mo mamedi dumela Lands Sergeant Loinyane Mwalusi ho tswa ofising ya tontsho ya ditlolo tsa molao tse etswang ka marangrang hore ho ntse ho na le batho ba welang lerabeng la ho nkela ditjhelete ka tshebediso ya marangrang. Modulasetulo wa komiti ya badulasetulo ba lekgotla la setšhaba Monghadi Mokgothu Magalanyane o re ho lokela hore ho etswe dipatlisiso tsa hore bana ba 365 ba ileng ba hlokahalla sepetleleng sa Queen Mamohato Memorial ho tlile jwang hore ba hlokahale. Lekgotla la taolo ya dikoduwa DMA le tla tshwara thupelo ya matsatsi a mabedi mogotlong ho tloga ka labobedi la beke e tlang go itukisetsa boemo ba lehodimo ba El Nino bo lebeletsweng. Ho tsa matšhaba, nakong ena eo dikolo di bulwang DRC tebelelwa ke hore di be di kentse mehato ya bohlweki e matla tshebetsong ho leka ho laolwa sewa sa Ebola. Ho tse ding diteraka tse pedi tsa mokgatlo wa lefatshe wa dijo WFP tse neng di tsamaisa dijo ho ya Kadugli di hlasetswe le ho sengwa ditlhaselong tsa moeng ka bophirima ho setereke sa Godafan. Mamela ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka mora hora ya bosupa.

ba magodi hlaswa bitike di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 maloti tela ba sadie ha re gabeng ka di shoshetsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba bitiki bonne bitike tsena tsohle o ditlisetsa ke PCFM ka tshetso ya mojusa transport hi heba sadie.

0: It's about time. My better PC FM, I give it to my show, my baby, my solo, my fella, my friend, let's say, Horaina, Yabune. Hashtag the mention, afternoon drive. It's a throwback Thursday, old school Thursday. Is anything on your mind? Yeah, no. Hey, mami, kishabile, ditabasa Doja Cat. Hey, atuba, ibile, ke ukhuthatsa. Ukhuthatsa batho ba batsha. Ibile se se le batho ba batsha fela fela motho mo dilemo dilemo lemo nna a bontsha fela hore hey for dilemo tse ka bang tse robedi ka ofela e sa le mamedi a struggle ka ditaba tsa bo addiction ha ho le di drugs ei mo mamedi motho mo hape a pele ho ka mohele the pressure of social media wa bona ibile a gothatsa ge hey wa bona dintho tsena tse negative tsa tlabentse dingwalwa ha go lololo ke la bona ka batho ba hlaeletseng ka mahetla mo mamedi tsa tlabentse di hlaella marandra mona a re ka nako ngo di a re fihla mane ene ha di re fihla ha bohloko jelo qeteletse motho se bile o se o sena tshepo ho wena a nete wa tshwa wa tseba keng itlokomeleng have self care kala pele ka o hlokomela wena ibile ke se re qoqang ka sona ka jeno le mema tshepa mo sai self care ka jeno le na life skills Thursday ba mera PCFM tso tsinga ne mashuma mararo jela ke a gola ke taba o gothatsa fela ke se ke tswile di tabentseno a re se ke tswile ka nnete a re fela di taba tsa bo phelo bo botle ba kelelo ke wena a tlamengwe o hlokomela bo phelo ba hao. People should be kind. A re tsebena letsa mahara eng fela jelo bona social media yona. Hey, what is khatello e mone e matla ho le fela o ske ba idumella. Phela be phela ba hao. Ma mere pise tsa me e mashoma ma ba etle metse mra ro fela metse tso go fagaletse ho raina ya bone. Ke se ba jalo melaetse ha o ka pelinga na fela ma mere pise tsa mo e romelletseng. Ya when I became when I had said it's in kelelo nya ha mo medi wa tsaba ke la bone ra qoqa ka nete ke fela mo puthulwang he o tshe fela go naibe wena said it's in kelelo nya ha o ke fia ke se feng ha ile la bone tsena ka tswa ma tsaka lebelo re kopane le mema tshepano.
1: Ba ba mo metse hona ho na se ke hatela ho ene no ha ke ona taba ya ka thude ke re jo hantla ona so e be na go tla re to ba 5 years to come a tsa mabumbu ntse a tlo tswa go ka kosa o bo salwe o khona ga ntho tse mo natinyana ha e sa gwa lwetse ha ba ya kosa re fela wa fa mo tlo ka ga le benke la ho e ne ha re fela o tshwere list ya hao ha go ka pa ya fa tshete ya sa tlile ha funya ya ntho tso di batlileng ho bima ibile ntse wa bima ho ya pele a ipitsana ko etang ho tlo wa bang bana ba rona ba tsang ka morao ba petsang ntho ne ja ka matlhapo boetse mabombom empa ho tso tlhere di beo modimo di costa mabombom.
0: Yes, e lore grosare o e ngola mo mamedi e se e feta tšhelete go sa re dintho tseo di hlokang ebile o di tlhoka kaofela o tshwarwa tse ba ke di necessity ke dintho tse ke di tlhoka kaofela ka tlhong ka moe di feta tšhelete.
2: Hi Mabomza.
0: Hi
2: o re Mabomza. Hi PC monate ma e Mabomza wa tsona mente ke tabene ke bona ntse e matha ya spring wa twate marangra monana ine ntse ngwa sa maka metsi no fuma mtsana go ha swa batho itswela msebetsi ka metsi dikolo itsa batho di a bugwa di a saka metsi ga a ya ya ya ina ke bona ile nngwe ne la ntso sa ho
0: ya ha ile jalo ha hantle hana ke bona mang ke bona ena le di apiwe. Yes, ke bona ena le di apiwe a buile mmamelo ya PCFM e bile a itshela ka mathari yena yona ha isa ne paitse ho hanfela ka nnete ba tshelana ka metsi ba na Africa borwa ba tshela motho mo le mo mmamedi ba re happy spring day. Ke bona ke bonga batho ba hlahisitse maikutlo a bontsha fela gore a ha isa le tsena ha isa le yona jwale re so itatela fela ha le se bapala ka bolona jwale le batho ba tlwaetsaneng go etsa jwale e ke e bone ya botimane ke re jo o mong hape molaetsa gore hello Mabumza. Are good morning madam. Yeah, okay. Se ke ipotsang ke gore na go baneng bomme kapa bontate ba tlhobang di 4 plus 1. Tsa hathetsane, to be precise mo bamedi. Di 4 plus 1 tsa hathetsane ba sa re bolelle hore ba ilo tshintshana ka gona tseleng fela re palamela ka stopong e sentsile ba kuibari fa prosane tsa tsana ba le letsa ba ai ba tsetsane tshi balla jwale ba go lona le ba blelloge fela na ha o fihle mo ya nteng ka po e batla e le sukusukudisa ka pa we rat ntse ho re be ho ntso tshintshana ka lona wena o tseba go pala mekolo yena mohlomo bo ikgethetse bana we rat
3: Mabomza, mabomza, hape hape, shop is it, ala. Eh, se zimpila nyaka kajinche na, ipe di fela waname. Eh, kita waki kule nisi muna taho. Yona ye ba kanya lanza wuaka yona ye ya ore kona le mong. Kutse wula otu di mong uti me, wachireche afora. Ye wone nze foka yala maranga muna. Wachireche afora otu ngo, kseki kutse kata wate, mulu hoja, haki wame zita waka, puke wala kita wekare. Kapo motho ha tle ya ho lo mo hlekefetsa street kapo mo hlekefetse ga dipu empa hentse tla tswala pele fela go na le setho se bua le se hlekefetse ka tselena motabo state house go ha ga di dibaka state house so kana na bona ba ne ke tlontlolo e ka ya ka empa re tla ukwa gana go ntse ya engwe ke ya ka mogotlong ka mane ne ke mamitse tsarelena o the bana ba ntse ba go bala le mo ke khola ka bona le ho 3 days ba ntse ba go bala le mofu pele ga gadi ha o tswa ho ila ga gadi ba le ha o isi mofu ntho ha o isi mofu mosha ga o ga bona le mosha ga o ka ngo tla ba phisa mahala he ya le ma ga gadi wa phenika ya kwana le kwana ha ba tlisa ntho mofu mosha ga o bona go tla ipatela na ka mokobelo lo ya dipie ba bamba ba thoba re hle ka re ke e batla ile nthwetse e tsalang ka dithabeng ka mong ho motho ba wa thong le hlaba team fona ko e kana dena wo boloka hile a se dzeng tsa dintwaje se re phela ka 2026 ba thwa eso me ya tloyane ka botsa tsa ntse ne di tswa khale a ikho ai kona nje na go def certificate ba tla nga ka ba sa isa mo mo shaka mo le mongwa bana ba go tse ding tsa dintho a kona ga le batswa di ska nna ga gana hanela mo ga wa na tsena na go fetule le mehla e fetule ga tsela di go bela wa le bua ka ma bita a nna bile e wa le ba ka nya go ya le go go go e ka pirates wa zukela tsena ya shapa mutsi a yo ga jeng tsena yo le ha go tlo thaba ho lo mo rapelo mmalo ga se ba mai tsheka ha ka kwa le ke go
0: bol bla ile mutsi ya jeng mo me rapelo double play ai wait sentla ka mphe break mo me rapelo mmalo lona le tsebena me rapelo ene e personal jo pela he ke taba go fela da mmabedi ene o hlono le faditse ke fenga ke re tshe although it's a competition ba be re fisi fm e ke metsotso e mashume a mabedi le metse re bong ga fraletse hora ya bone hashtag the mission afternoon drive it's fisi fm yo pulse our beat o blahle mabedi re lo ga bana ba re ya buselela www.pcfm.co.za.

ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

melo ena me phali yemong wa batsietsi ba re ba shebile ka litlong tshotsho ka lebaka la botsietsi bo sa thekeseleng lena nong lena la boys holiday kamehla

0: ona le kae ari betsa kae na tsela ena shabana go metsotso ke yane e mashwa be dil metso e rubedi fela le sekoto ka mara ora yane ya botselela ke la taban ba le fa phala di taba re batlo ne le tsatsona ka le leme la sinyismani a ke sheba ke bone hore Tlaone letsa jalo ka o tlolo wa o thewa ka kwano ke austibello jane Mamedi khoso
1: e ka onda
0: tata runa
1: mo jana ntate o mo botsa dikela singa pa yo tifone
0: yo nna na
1: na ma kwae kwana kama ndika la sa huwa ibona ka ka kamu ka bete masudi
0: ei
1: ei
0: hona mo

berikere mpotsa potso e thata ore na mo supisi ba bona impina tse o tla u kwadila holomo o ritelwa tso kapo se thewela a monate ka pina tse o tla bona bemba tsona re ke wale mlaetsa ona o tla bona bemba tsona ba jaefa ka otuleleleng ha ba bua mona ba so thile leleme lena hey ah ngwana mme ho bo se tsena ba be ba utlwa boima mme re metso tso ke ana e mashuma mararo hantle ka morao ha ra ya botselela ke a ikoba

me tsutso ke motsutso re foreletse hore na ya busupa mo medio wa PCFM ha re dumedise bo ka di homo ho hle mo metseng e tshebeletso ya PCFM ho lona ding re le bojelo DJ Counterforce ka lana no le le monate go bela hape re kopana lena bejeng e tlang ka labone ka jeno ke labone he ke le phetelang beje lena lena nae ho bane go dina ya lwetse e tlhola matsatsi a magago ha ile selemo sona ke sa dikete tsepedi mashwe be dile metso tsheletseng me wa hopola lena letla ho yena kwa no moyeng manta ho isa labone ho tlo go nya busupa tsena ho tlhola man ho reng ya borobong le ka jeno ka le sentu ba ka ho tla ho bela lona moyeng ke nna thapelo le kanyane me re tla ba mo ho tlo no jole tsena ho tlhola ho re nyane ya borobong jolo ka ha ke hlalosa

sentle le tsenyo na kwa ga kirelo ko lena lane mo he re fumanang ho rena ke diketse halo defense ile ntsa itsahala na go ngeo khwedina ya lwetse ene ene nge hlola jelo matsatsi a mararo merikena jelo Africa boga mo na lane sipang ho rena le ka rona tsatsi lena tsremong sa sekete magolo a robong mashume a go bidi a metso e robong 1989 mo batho ba diketekete baneng ba le gahlalong jalo le puso ya apartheid Africa borwa ba ile banka jelo ka golo boipilaitsong bo matla gahlanong le ghetlo ya morabe ba ile ba hwantela jolo ho ya mabubo mabupong a le watle a neng a sebediswa jolo ke magwa fela me ka bomo ba kena jolo ka metsing le hotola ka mono kana go yeno melao ya apartheid ine e a gola jolo batho ho latela jolo mmala wa bona me batho ba ne ba thibela jolo sebedisa dibaka tse itseng tsa sechaba ho latela jolo mogabe mogabe wa bona me jwale he batho bana ba ne ba fitisa jolo molaitsa o hlakileng wa hore mabopo wa lewatle le dibaka tsa sechaba ke tsa batho bohle ho sa tsotelele jolo mmala wa bona a re fitela tsena tsena here kena jolo naheng ya Britane mo nalane sepang ho ene re ka lona letsatsi dina selemong sa sekete magolo a supileng mashome ya mahlano le metso e medi 1752 mo Britane le dikolone tsa yona di ile ntsa etsa phetoho e kgolo kalendareng naha ena ile ya tloha jolo kalendareng ya kgale e neng e bitswa Julian calendar me ya amohela jalo encha e bitswang ka hore ke Gregorian calendar ining ise bidiswa dina hintseng ata tsa Europe ho itsa pedro ina hwile hwa tlosa jolo matsatsi a le shumele motsolomong calendaring sina helo re se bolela hore letsatsi le ne le lokela ho ba la lathago lwetse li ile la fetwa hore be la la le shumele metsimedi lwetse ka mantsu ya mang batho ba ile ba go bala jolo batsi ba hore kajeno ke la pedi lwetse me letsatsi le hlahlamang ba tsoha jolo se le la le shumele metso e mene lwetse pedi ho ena ile ya baka jolo pherekano le khalefo ho batho ba bang me ho ile ho boela hape ho ata jolo dipaletsa hore batho ba ne ba ipilaitsa ba batla hape hore ho hutisetse jolo matsatsi ao a le shumele motso o mong ho bidi thata hore jolo batle ba tlo jolo mofuteng ono wa Julian calendar ho fitola jolo mofuteng ono jolo o ba ne ba tsena hona o bitsang ka re ke Gregorian calendar ona o re o ntseng ho sebedisa le ka jeno a re difitele tsona tsino here ke ne jolo ho tsirintsana lane mo he isupang ho gene le ka lotsa tsirina selemong sa sekete magolo a robong mashome a supile le metso e moraro mo America ile nya fihlela katleho e nngwe golo lefapheng la ho hlahloba sepakapaka sefofane sa NASA sa sepakapaka se neng se bitswa Viking 2 se ile sa tsogama ka katleho planeteng ya Mars ine le sefofane sa bobedi na laneng se ileng sa atleha ho tsogama moo kapa ho dula ho Mars ka katleho. Jwale, ka mora ho fihlela moo, Vikings 2 ile ya qala jolo ho romela lesedi la bohlokwa lefatsheng ho kenyeletsa le ditshwantsho tse neng di bontsha bokahodimo ba Mars tse haufinyane jwale. Ditshwantsho tsena tseo di ileng tsa rongwela di ne di bontsha jolo sebaka se batang, se nang le majwe le legole. Se fapaneng haholo le lefatshe la rona. Vikings 2 e ne e boetse hape e nkile disebediswa tsa mahlale tse neng di sebedisetswa jolo ho ithuta mobu le sepakapaka sa Mars le ho batlisisa hore na ho ka nna ha eba le maemo a ka tshehetsang bophelo na. A re grefite le nane re kena jolo America mo nalane supang hore e ne le kanone tsa tsidina selemo ke sekete magolo a supileng mashome a go bedi nala metso e meraro 1783. Mo hileng hwa tekena tumellano ya bohlokwa ya khotso eneng e bitswa tumellano ya Paris. Tumellano ena ile ya fedisa ka molao ntwa ene bitswa American Revolutionary War. Ntwa ena ene e le dipakeng tsa Britane le dikolone tsa America tseneng di batla ho ipusa le ho ikemela ka tumellano ena. Britane ile a mohela ka molao hore United States of America ke naha e ikemetseng ka morantwa United States ile ya qala jolo ho aha mmuso wa yona, moruo wa yona le dikamano tsa yona le dinaha tse ding ka hona ka la tharo lwetse 1783. Ntwa e telele ile ya fela me Britane ya amohela boipuso ba America. Ke ka mogene go hlopise ka teng he ho tseno tsa nalane re ne re le kola ho kana ke di feng ha re sheba mogao mane tse dintsa itsahala ha go dina ya lwetse e ne hlola matsatsi a mararo me ke tsona tseno he
di re be hantlo mesetso e supileng re fa letso rena ya botsupa re lokela go retle re lekole tsedintsa machaba tsentseng di pitsapele mehe ka hore yalo re sentse re kena jwale re tlile re lekola tsa machaba.

metsotswana jelo e dulagantle go e robedi re foga letsogaena ya bosupa go tsa matšhaba mokgatlho wa lefatshe wa boemo ba legodimo World Meteorological Organization o lemositse jalo gore El Nino e tla maatlafala dikgweding tse e tlang. Jale tlhogo ya mokgatlho ona e leng Celeste Saul o re ditlamorago tsa yona El Nino di tla bonagala jalo ka pula e ngata e tsamayang jalo le digogola komello le motšheso o maatla. Ke tsona tseno tseo jale le rona kwana Lesotho go lokelang go ba malala a laotse bakeng sa ona maemo ano ao e leng gore jale a ntse a leptswa a maatla a motšheso ao e leng gore jale go tlhalosa ditsebi ditlhalosa e le gore jale tlile e ntse e batla e atamela kapa jale El Nino e maatlafala, mme ka gona jale re lokelang go le rona re tletle re bone go naga ba malala a laotse jwang bakeng sa maemo ano a maatla a motšheso. Motšheso e tlotla e bao e leng gore jale ke o ntshang kwena bodibeng go tla ba gobe gagolo mo jale he jalo ka ke tlhalositse le komello lo etlahle ibe e matla, mme jwale ke tsona tseno jwale go lokela gore jwale tlile go tlotlo bona gale le ka letlhakoreng la mmuso go gagologolo le kaleng lena la temo go bona gore na maemo ana ba tlile ba itukisetsa gona ka tsela mofuta ofeng gobane jalo a tlo ama le tsona dihwai tsena tseo jwale di itekang di tlhaisang ditlhaiswa tse e fapaneng, mme jwale e ka gona ba tlenne ba go fumanege gore na ba tlatlhe ba thusege ka tsela ya mofuta ofeng. Re tla buisana le bona ga moragonyana re ke re utlwa kelo boitlhophiso ba bona kapa boitlhopho ba bona ditabeng tsena tsa El Nino ena eo e leng gore jwale lefatshe le e lebeletse. Mabedi ono jele metsotso e dulagantle go e kabang e leshome re fogaletse go rena ya bosupa e re ga re le mona ke te ke bela gape ke o fe tlhokomediso ke enage ntse re le gona go tsena tse amana le tsa boemo ba legodimo mo jwale he tlhokomediso e supang ga moya o tlatlhobe o maatla o ka lebelelwang ka labone lago lwetse e leng ka

kale wa lekanyane momedi dumela modula setulo wa komiti ya badula setulo ba lekgotlela setšhaba monggadi mokgotho magalanyane o re go lokela gore go etswe dipatlisiso tsa gore na bana ba 365 ba ileng ba tlhokagalela sepetlele sa Queen Mahato Memorial go tlile jwang gore ba tlhokagale. Sena se tlageleletse ka pela komiti ya PAC ga o ntse go etswe dipatlisiso mabapi le gore na ke dingaka dife le ba bangwe ba basebetsi ba lokelang go ngodisa ka molao le mokgatlho wa naga wa bongaka e le gore ba tseme go netefatswa gore ba sebetse ka molao. Tlhaloswa ke gore ke dingaka le basebetsi ba 36 ba sa latelang molao go kengeletswa le presidente ya mokgatlho ona Dr. Makamole Ledimo. Dr. Ledimo ha botswa ke komiti

committee o re seo o se entse ka bomo committee petetse ka hore a le fetchelete e o a ile filweng di kgwedi antse a sebetsa a sanete fatswa Dr. Morekisane Ramafikeng o re tseding tsadinga ka ha bantse ba batlisisa ditaba tsa bona ba balehiswa ke lekala ba iswa dipetlele tseding are boholo ba dingaka tse teng bo sebetsa ka thoko ho molao modula setulo wa PC Matshabana le Mphane Letsie o bile are tse ding tsa dingaka tse ntseng di sebetsa ke tsa baphaphathehi seo ho sa hlakeng hore na di balehile eng ha ha botsona Lekgotlana taolo ya dikoduwa DMA le tla tshwara thupelo ya matsatsi a mabedi mokgotlong ho tloga ka labobedi la beke e tlang go itukisetsa boemo ba lehodimo ba El Nino bo lebeletsweng. Dithupelo tsena tse hlophisitsweng tlasa morero wa ICOF 2 di tla shebana le ho arolelana ditaba ka maemo a lehodimo, boitlhopho le maano a tshebetso ya seterekeng. Mookamedi wa dikoduwa seterekeng Monghadi Phanontene Ore morero ona o reretswe ho matlafatsa tshebedisano setrikeng ho ntlafatsa mekgwa ya tekolo le ho matahanya mano a karabelo ya mafapha a dijo phepo e nepahetseng le tekano karabelong ya maemo a tshwanetso phano o ipileditse ho ditho tsohle tsa sehlopha sa dikoduwa setrikeng ho ba teng a bile a re ho bohlokwa ho tshwarana ka matsoho ho atlehisa morero ona le tshebetso ya ona pele ho maemo a lehodimo a lebeletsweng Morero wa phehlo ya motlakase wa matla a hlwekileng wa Ascend Lesotho ka tshebedisano le lekala la matla o phetha boitlamo ba ona ba ho tla matlafatsa phepelo ya motlakase ka hara naha haholo dibakeng tse ka maloting. Sena ke karolo ya morero kapa merero ya mmuso ya ho netefatsa hore Mosotho e mong le e mong o hoketse motlakase ka 2030. Mohokanyi wa morero wa Ascend Lesotho Mongadi Leloko Mokgutshwane o itse Chalete e tla sebediswa morerong ona e hakanyetswa ho dimilione e tse makgolo a tsheletseng tsa maloti. Ho itse morero ona o tla nela ditereke tsohle ntle le maseru le mokgotlong moo teng malapa a ka bang 27,000 ka maloting le ditorotswaneng a tla una molemo. E se e le malapa a diketle tse fetang leshome le metso e mene a seng a hlwailwe bakeng sa morero ona. Ascend Lesotho e qadileng tshebetso ka Phuptjane 2023 mme e tsheheditswe ke banka ya lefatshe e tla qala tshebetso mafelong a kgwedi ena. Ho tsa matjhaba. Nakong ena eo dikolo di bulwang DRC tebelelwa ke hore di be di kentse mehato e bohlweki e matla tshebetsong ho leka ho laola sewa sa Ebola. Matitjhere le botsamaisi ba dikolo ba hlophisitse dibaka tsa ho hlatswa matsoho ebile ba thibetse hara tse ding ho tshwarana ka matsoho le ho arolelana dijo e le ho thibela le ho fokotsa ditshwaetso ka diphaposing tsa ho rutela. Pala ya batho ba seng ba bolailwe ke sewa sena nyolo hetse ho diketetse tharo. Batswadi le baetapele ba setjhaba ba ipiletsa hore ho latelwa mehato ya tshireletso ka tio. Ba hlokomedisa hore tshubuhlellano ya barutwana e ba beha kotsing. Mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF o tlalehwa o ntse o thusa ba boholong DRC ka mehato ya thibelo dikolong. Le ha diteko tsena di tjametswe ke tlhokahalo ya ente e phekolang lefu lena. Hari diphethela diteraka tse pedi tsa lenaneo la lefatshe la dijo WFP tse neng di tsamaisa dijo ho ya ka Tukli di hlasetswe le ho sengwa tlhaselong ya moyeng motseng wa Dileng Gwadafane Bophirima. WFP se olotse tlhaselo ena ka hore dikoloi tseo di ne di tshwailwe ka tsela e bonahalang ebile di laetse dijo bakeng sa batho ba tlokotsing. WFP e bontsha ha ena e le tlhaselo ya borobedi e lebisitswe ngetepeng ya yona e Sudan selemong sena. Sehlopha sa ditokelo sa diagente le sona se nyatsitse tlhaselo ena sa kopa hore ho etswe dipatlisiso tse ikemetseng hanghang
sebile se hlokomedisa hore tshitiso e kang ena phumantshong ya dijo mmoho le komello e matla di mpefatsa tlala e seng ntse e le teng naheng eo. Mekgatlo ka bobedi e kopile mahlakore a lwantshanang Sudane ho hlompha melao ya matjhaba le ditokelo tsa baahi mmoho le ho netefatsa polokeho ya basebeletsi ba dithuso. Moamedi, ditaba tse phetelang letsatsi di fella mona. Mamela tse latelang tsa Sesotho hosane hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.

0: ka mora hore ho hlahelle ho marandrang hore e mong wa baruti ba hlaheletseng ka mahetla ka hare ho naha e leng moruti Tuane o hlekefeditswe mane State House ka Phupjane. Re buile le yena ho tloha se etsahetseng, mme moruti Tuane o hlalositse hore ke nnete hore taba ena e mo etsahalletse, empa a hlalosa hore taba ena ha ya hlahiswa ke yena kwano bo phatlalatseng e le hore e dutlile kapa e dutletse kwano bo phatlalatseng moo jwale ileng ya tsebahala. O re o ile a thusiwa jwalo hona mono State House ka mora ketsalo e jwalo, ke moo a ileng a fumana jalo thuso hona teng kapa thuso ya pele hona teng, mme o re taba ena ya ba fetela jalo mane sepoleseng ao ha jwale a ntseng a hlile a le ka hare ho dipatlisiso, mme o re ka ha taba ena e le matsohong a molao ha jwale o eleditswe jwalo hore a se bui ka yona, mmeng hang ha ho dumeleha o tla hlahella jwalo mme a hlalose seo leng hore ke se etsahetseng. Ke ka moo re buisaneng jwalo le ena moruti Tuane ka taba ena, moo jwale a netefaditseng hore taba ena ke taba e teng, ke nnete taba ena e mo etsahaletse ka kgwedi yane ya Phupjane, empa o makaletse jwalo yeo e leng hore jwale o dutliseditse jwalo taba ena marangrang kapa kgatiso eo marangrang e le gore seo e leng gore e ne lokela gore be se etsagetse ke gore ebe go tlogeletse jalo sepolesa gore se tle se fuputse ntle le gore motlhomo jwale e tle e tsebagale kapa e tle e fitlhe jalo ditsebeng tsa setšhaba, empa ge o netefaditse gore ditaba tse jalo tsona diteng ditlhile di etsagetse kapa di mo etsagaletse, mme jwalo o di sia jwalo kapa o fa jwalo sepolesa monyetla wa gore jwale se tle se etse dipatlisiso tse etsagetseng. Ke tsona tseno tseo ke neng ke re ke tle ko fetsa mogaogao kapa mo fetolela o jwale re atlegileng gore re tle re o fumane. Metsotso e gona jale 20 le metso e supileng re foga letshogo ena ya bosupa o mametse PC FM e re he ha go le tjena, re tle re boela gape re fete ka nqina.
1: Ka la 27 Lwetse 2026 PCFM le lengwetsi sa nkgono godu botshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarelwa St Paul Primary botabothe go tloga ka hora ya 10 hoseng go isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono MC yona e tla ba mmagodi hlaswa pitiki e di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela. Basadie! Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere, re bontshe botle ba pitiki. Bomme! Pitiki! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuso Transport. Hai hehe basadie!

0: mamedi metsotso e mashome a mabedi le metso e medi pele re fitlha mane goreng ya borobedi re tle re gatele pele mamedi re tle re tsene jalo ka gare go legotla la BAP mo jwale re buisanang le moetapele e leng professor Ngosa Mahao re ke ena yo e le moeti wa rona mothating oga jwale e le BAP ba dumela gore mmuso go na le mathata a mang a tlokolotsi a tobileng jalo setšhaba ao jwale mmuso o neng o lokela jalo gore o tle o agagolole ka potlako fela re tlotla re teba ka ditema tsena ka gore re buisana jalo lena prof Ngosa Mahao santse a le teng kono mona mogaleng prof Mahao ga go dumedise re o amogele ntate o PCF mo phedimaneng ena
1: Barare ya Bisa, Bisa li, tupa ma iswasi al mwanya, Bisa li lagajen.
0: Re le buile go lontate ka nako ya hao ke a gola re tle se re tsale hona mona prof mona mo jwale le BAP le elelwang ka pa le hlokomelang gore hona le mathata a manga hlokolosi ao a tobane jono le basotho ao mmuso o ne o lokela gore o tle wa gagolle mohlomong pele ho tsohle ke a gola re tle se re tsale hona mona ke di ntla difeng tseo le neng le hopola gore mmuso o tla lokela o ne o lokela gore o di sebetse ka pa o tsene jono ho tsona di tobile jalo ba basotho
1: ke o kholo datwaga ke tsaba ya bo maga ha gona di palo di supa ha basotho ba ntseng ba futsane palo ya bona e nyelile ho tloha ho 49% ya tsaba tsa basotho ka 2017. Mme e fitla ho 60% ho ragwa. Ka mantswe a mang, tabeng ya ho lwantsha bofuma, re fatela morao ho ena le hore ebe re a ntlafala re le naha. Ho ntlafala ko bolela hore nako le nako ebe o ntso fokotsa palo eno ya batho bao ho thweng ke bana ba phelang ka sekgoatla sa poverty data blind empa yona palo e ntseng eno paramente mane se kile ka botsa ka bona ga e ka selemo se le selemo paramente e ntse e aba ditšhelete fela jale nthwena ya bofuma yona e ntse e gola jalo ka e ka ga go letho le etswa na kaboe a ditšhelete e agabela kgolotso ena e tobaneng le basotho na a e bonagale ntate mebuso ke a kena ya tswa ka jen lena ke ona o ting o qeta dilemo tse nne kgwedi e tlang empa yone tlhane yona e ntse e gola jalo ka mpa ya mokgatšhane ke a pele eo tate jalo re ka tsa go tse ding tseo ga e le gante ke madinyane a ena e
0: kgolo
1: ga ke le sebokimanene ke buile ka taba ya batšha ba na ne wa tseba ntate wa ka batšha ba kile seabo se segolo go feta dikgethong tsena tse fetileng tsa 2022 mme e le gopane ba na le tshepo e kgolo ya gore ga ba kgethile jalo ka ga ba ile ba kgethile a resti ka bongata ba dumela gore e tshwere tharollo ya dikoloto tseo ba thulanang le tsona e le batšha empa jale boithuto bo entsweng ke mokgatlho wa Afrobarometer bo supa ga 63% ya batšha ka 2025 e lahlehetswe ke tshepo bokamosong ba naga ena ba bile ba re ka nnete ba tsa hore ba tsi ba tswele sithumona ba o bonana ba ke ke ba phila na hintsi o bani na ha ya le suthu ha ya ba tsakela letho ke bona batho ba ane ba di mahata ka dipalo tse kgolo ka 2022 ka yin lena pa la ke itse ke tshepo o ithuto bono ba Afrobarometer bo re ke fela 12% ya batho e reng e yona e bona e ka mmuso ntse o tshwere hantle mme ga o na le pelaelo 12% eno ke ya bana ba sena le menyetlanyana e kang ya bo Home Affairs le go hirwa ka sepolotiki mafapheng a mang a mmuso mme e palo eno ne ya 12% ya o bitsa onge bogolo ba batšha ka nnete ba ntse ba dutse ka ntle ka maleng ba kobile diatlana o sena letho le tlang go bone ke ntlha ke ya bobedi ya boraro eo re buileng ka yona maneng e le ntho e ntsha ke ya baithuti baithuti ke subsection e fela ya batšha jala ke bone ntho tse pedi tse etsagetseng moraotse ka nako e e fetileng mmuso wa nako eno o ne ile are go ena le gore ebe batšha bana ba ketileng dikolong tsena tse phagameng Bolero Todi, the Sutu College of Education, NUL, Botu, Limkwemkwe. We na lohore ibe, Pante Badila, Nitrate Muna, Misibisi Ilisipo. Ika kona, Badu men lohore, a ete di tuto sa postgraduate. Dite mpe di medibab, di ma kipe ba le dizi mono fela ba bile ya le ba ntse ba fumana go intlafatso thutong tsa bone ya ba mmuso ono o ba dumelela gore ba fumane ditlapiso tsa manpower ba ntse ba so patale dikoloto tsa bone jalo ka ga o tseba gore meithuti ha a ya sekolong jalo a fumane ditlhapiso tseno o kena contract-eng ya gore o tla patala sekoloto seno kapa karolo e itseng ya sone jalo mmuso wa nako eno ba bo o etsa taba e jalo ba bangata ba kena dikolo ba ya dikolo ka tlatsi tsenono ya manpower mmuso ono ga o fitlha wa fitlha wa gotola nthena fela o sa tsotelele gore ela batho bana ba na le legally binding contract le manpower empa ga go feta monono batho bana maka gago dithuto ga o gotola nthena e tlile gore le nakong yana ena yo o e sentseng o ntse o ithuta o sentse nako fela le tšhelateng yana ena e ne se e sebedisitse gore o nne o ithute o tshwana le ga e latlheile le me so ke se o ka bona mmuso ona o se ntse ona e le ntho e o jetsang batho ba sa etseng meralo ba tseba gantle go na ba isa bonyane ba ka beila ba re lona baseng ba ntse ba tshwere dikontraka ba kene ketelang dithuto tseno tsa lona he empa he ga re sa tafa mekgafelo e tlang menyetla e tshwana ba fitaga kena na le bana ba sentse ba tshwegedi dikontraka tse molaong ya bobedi ke ena e etsaetseng selemong sena eo jale mmuso o fetotseng leano gothe batšha bao batswadi ba bona ba kolotang manpower bao go otlwa bone kaogo ke ba fumana ditlapiso gobane jale motswadi wa gago o a kolota Baba Baba Sadibano, he can never walk on the yellow of any Havagafman and Yetami TV. Kapa Baba Massivilla, he is the animo. Yellow Sara was Sula, the water, Banavan. Mintu no ehasadu le mala wa motheo ha hona motho eo a tsadu ho ga ja ri se mala du sa itse yang ke e empa ya le tsa sa pusina ka ne di gine no e entse tati bana ba ba suntu ba se ile ba mwezi dikolong tsena tse phame ba mabitso ba na go metse men power ba se ba hore batho ba tla reka ditlhapiso tseno kapa ebe taba ya sewesoweso kapa ya gore na o tsebana le mang kapo gaela phatifeng ebe ba ntshiwa leterateng ba fua discolorship tseno ke kolo tse kgolong data
0: re ntse re le hona mono e profit abenyana ya manajelo le ditlhapiso tsa bana ba sekolo ke a gola ke gena mohlomong ke me gwaifeng eo e ka sebediswang go bana jole le fapha lena la ditlhapiso le la jolo ka tsela e monyebe yo jwale batho ba patalang ka yona ba se ba phetetse dikolo ba se ba sebetsa ba iphapanyetsa gore batho ba patale mme taba university se ke le gore meleko e menye tlang le yona ne thuso gore tle ne une molemo e patallwe mane dikolong jole potso ya ka nne le gore na e ka ba mekgwa e feng e ka sebediswang ke manpower go eo e leng gore mohlomong e ka ya itsa gore kapa ya tlamelela ba ileng ba una molemo ba gore ba utlwe ba tlile go ntse go tlhokega gore ba tle ba patale mokoloto wa bone
1: data ka bothata bo bogolo ke bona mesebetsi ha eba o seba leano leno le ne le re ha eba o sebetsa mmuso o tla patala 50% ya tšhelete o itseng sekolong ga e ba o sebetsa in the private sector o tla patala 60% ga e ba o sebetsa naheng e nngwe e seng Lesotho o ne o tshwanela gore o patale 100% jale ya pele kore mesebetsi a eo mme ke belaela le gore ga go na le database potelo eo NMDSC e nang le yona ya gore ba gore na ke bo mang ba sebetsang mmusong ka palo tse kae ba sebetsang private sector ba bakae ba setseng ka ntle go naga ba bakae seo ke se tsebang kore baithuti ba ileng ba ithuti a dinageng tse kang Aforika Borwa almost 90% ya bona ha e khutile ha e bonana e se bitsa ka Africa bo kwa ka e patela ho ka pula na e nya Africa bo na hona le mokgwa wa ho etsa trace batho ba ya le botse bo o bona ho re o ba le lekisa ho ba pata so system e la ya design a tsela ha ina mokgwa wa e tlhophileng gantle ya pokento ya tšhelete ke ntlhapi empa nna ke ntse ke re tatwane na thuto e tshwanetse gore e rekiswe naga e golang e kang ena ya rona Lesotho na e tshwanetse gore e rekisitse batšha ba yona nyetla ya thuto ka gore ke o fa sekoloto o tla go ja o tlo mpatala ona rona mo khengwa ha bo ona a ngedumela hore tshutwe e tsaretse hore e be free education e le hore e tsaka ho matlafatsa ditsebo tsa Basotho ntho ke ho buisa we in thing hantle ya le wife o sa hawe ke ngatsi ditu maobane a ditegile le gisana le yona taba ena ya batjha ba timeng menyetla Yali Gupa University in Yale. In each is also now with us. Yeah, I give one a whole day. So, we in the revised, so the na, ma fapa, atra, it's like a chapter tonight, Kiafi. Nehe, Kitiatali and Olino to some extent, the Gahuri. In a sort of a generous integral, a data is about town of the Na. How like he, Mafaping, a few more, as far as the movie, a quickie seven of Anna Haina, in a mafa pump, our restaurant hunter, the Harvard Swamp, but as all day. I will let me see if I buy what up. Ili have I seen a cabo. Jenna, yeah, in a page, right? I am going to be able to get a grace period. Ha a etsa kopo ya ho ya dithuto a ba ile a sheba lephata molenwa ge mona ke utlwa ka nka kena mo jale bana ba basotho ba entse di-application tsa bona ba sa tsebe ho gona sona le phetoho ba entse ambush jale ba bangata ke bana ba ile mafapheng ana ao mmuso oreng ha o sa tsa o a tsisa ka tšhelete policy ke re I can't have anything in a pahisi, I'll kiss his and took a 80%. Sell a mohau, I can't win Tibitu Gaona, all for say. We in the ambush when our suit.
0: Unto Sorello Fella, Prof. Ritter Fitis, Mabengela Kamitsu, Sana Fella, Ritu Hatala Pili, Mamedi, Ritter Fitelagelo Mabengeli.
2: Pick and Pay. Fumana dijo tsa se ka ofitisi tsa tsa dijo tsa for rush le tsa tsi le letsatsi. Bareki ba Smart Shopper ba fumana 200 kapa 230 gram Nescafe Classic Instant Coffee ka 129.99 maluti fela. Le 1 liter tsa 6 tsa Pick and Pay Full Cream Milk ka 99.99 maluti. Ho Pick and Pay fela. Ba tsuba dijo tsa fresh. Ho tloka ka la 27 August ho fitela ka la 6 September. Hona le melawana le dipehelo.
0: Mamedi metsotso gona jile ma e made e mene pele re fitlha mane goreng ya bo robedi mo metse PCFM re bisana le Professor Nosa Mahau e le moetapele wa BAP ke ena moedi wa rona mothating wa hajwale re gatela pele le ena go na le taba yeo ke eleletseng prof mane go marandang mo BAP e neng e supa gore tse ding tsa tse e leng gore dintse di etswa jalo ke mmuso gona jale tsena tseo go bonagalang o tlile o ikagetse ka setsotswana ka go tsona e tshwana jalo le go gokela motlakase go etsa ditsela ke bone jalo mo BAP ne tlhalosa gore le ga o le jalo go ntse o na le mathata a mang a o e leng gore mmuso o ne o lokela gore tle o qale jalo ka ona e seng taba eno ya go gokela jalo motlakase kapa go etsa ditsela re sa le gona mona prof ke tle ke kope gore o tlolle taba eo seo BAP e se bolelang ka taba eno
1: that raga ho haha infrastructure like ke taba ya botlhokwa fela botsatso go ebe o tseba hantle hore na di priority tsa hao ke dife o le na hobane ntho eo mmuso o e theherwang ko ho tla ka sebeletsa boiketlo ba setšhaba ha o ka wa gabisa ditsela ka metlakase ena ya mekgabiso Chela ya le palo tse kgolo tsa basotho dintse di futsane ha ile hante o a gabela mambo batswa jo ge sa binga ha ha go lumela sotho go re setla society ni na ha e a go haneng ka di sopa ta o gna re pila jwa 80% ya basotho ke batho ba kujwana di mahitse 20% ke batho ba dilang ga ga ke ntshika middle class ha ile hantle ke so ga metlakase fela metlakase ya mekhadiso le yetse tsa 20% motho ya nwa mosuthumane ne ha tlhoko ya mekhadiso e le go wetse tsa classy 88 menyetla kapo wa gabela di ebe lo tsa yona go fita tsa di le ke go itse mo tsala mane ne ti bomma le tuna ka paka ke ga bona sa ila gabela go re le ba ga le go botana ile ha bo tsa bana ke o ba ne ha ba so tshu ha ba tsa tsu ba le me ba tsoka menon tsa ba tsoka di u di sa tsu bona yale ya ba hore e a bile 40% ya di tselete se re ga mitsa le di pego ke di abela batho ba ho tsi ba ma bloko go bona la hore ba bana le potongwane ya hore ba ka tsiba hore ba le yale 60% e ya ho you hide na tsaba so tsa assistant ba le melampela go ba le ba tle ba kopesi ali ba 40% so we ja tele teng ata o palo nyane e nyane nyana ha go ya ba it's on a hundred le ana tabe ina ya mita ka si ya bi khabitso o arabela Afro is popularly as it is. In a little bit of a look, the papa didn't let the boy pull over. Jolly. When I lay away, good summer, ya sena mokgwa wa hore a ka tseba hore a rekele di-unity tseno tsa motlakase ha e le hantle wa mo phoka seo mmuso o tshwatse lebe oa tsetsa hore e be o shebile ka hare ho setšhaba sena sa basotho batho ba ka fuwang dikhupone tsa hore ba fumane motlakase wa mahala kapo o tsutsing haholo batho ba maqheku le maqhekwa batho ba ba futsana futse ha ba sala hore ba atale ka mokgwa o tsana le batho ba phela masiru bona ba dulang di sababong o thato go be le tlhaloganyo eno no ya hore ke mang a ka bang le bokgoni kapo a ka keng a ba le bokgoni jale o etse subsidize batho bana ba senang mokgwa e le go jale batho ba tseba go ba mone molemo wa gore ebe o ba fepela ka motlakase jale dinaga tse ding tikolong ena e re phelang yona di entse subsidize motlakase tedi o etse tsa motho e mong le mo yale ke ne ke re ha e ba mona ha gona ke le re botsa ba bima go ke ka itsa jwa ke na ka ha go se ba ka mo lulu wa bona hana ke o tsetsa go ho etse palo ya tshaba o so tsiba go gena ka palo e ya tshaba the re of the distributor it out for hore na but ba se na mo kwa ho ga ke bo ma jalo o ba itse dipone tsa hore ba fumane motlakase mahala kap bunyani ebe wins in subsidize ka mo kwa o mo hlanyane e lo re jalo ba se ho ba di crisis ya go na e kholo ntate ke a ho hloka tikatikano ka haro tsa wa kuku kidnapper e still fast ka lengope le di paking tsa ba khogang le ba lapile number 8 still fast o di na ha tsena 392 ke kholwa ho lo palwe me ke engwe yo ina tsa tsuru di ebe le mane ka bo ya di tshela te ba ye tya hona e a ga bela tabe na bona ke tlotsa ha ha bo go go dipakeng tsa mafapana a mabedi a seng a gwane ha wolo a se ba sa so ta se bo posiba ya le haiba o tanga tshelting a ta ba ne ke mongwe ya khelle o te commercial farmer onge tele te ingata bona e monzo ngwisa metlakase o e a khelle o thabisa a small middle class highland o hubisa ke ngopelino no la verifying tsaba khorang le ba na mo bankanti ke positive tsa BAP tsena ho ba ne kona ke tshutya tshobotsi ya tsaba tsa gona ke le ke o kebe wa etsa one size fits all mathateng a tsaba sena sna le ona ho ba ne batho ba ba fapane
0: tata benye prof ya ho hotelo ha motlakase motho mong ga re ho kenyo ha motlakase ka pa ho fuwa motlakase na ene ntse se tokelo ya mosuthu yo molemo ho gatle ho tlo ho bejwalo
1: ke na tsa re tshonda dire ke tokelo but how so easy o phetha sa tokelo e bona ho re motho ya ni a ka nta tokelo e ne tla mo tsela mo how size to hore a tsebe hore a tla gantse la o mo hoki ho tsana le ha o fanye ile na ma se fole galo ka tsi di le ka ho ikhomela fela e tsi tsi ka discrimination ka bio na ke o be ile na ba ke anu e fanye ile ma ne ne gari ka tsi di le ka ho ikhomela fela ke ba e fitse. What are you doing? Together, Sanatu, the event to you, Mutina, as long as I get access, I fuman. It's about a Mutuse, Wupilumba High, Interfacible Pilumba High.
0: O buile ka ntlha ya manajelo le tlhagiso ke go baneng prof Lesotho le ntse le thatafala jalo ke go theha di industry tse maatla le ha o tla fumana gore le na le metsi le na le mobu le basebetsi ba teng mo go le menyetla ya go fitlhela jalo dimarakeng tse di ntse itseng fela jalo o fumana gore ntse le bothata ba gore go tlogobe le tlhagiso e e lekaneng ka garona ke go baneng le sotho le thatafalwa ke taba yo
1: a ke reng ke e bonolo fela yo mo sotho mo le mo wa taibo in the last 4 years ha o ka tsamaya mona wa le ba Roma tsuta tse no ne mo no bo ha mo tloelwa mo ho hunya matlo aule ha motho la bona tla bona go mo tsuna o pila mmila o se bile o fitla wa nne o ka metsing no ka go ruku e se thetswane yana ji bad policy mo lao teng o geng se ba ga sa tsaitso ya dijo e le se ba ga sa tsaitso ya dijo me pa ha ha mo no no e le go bana ba ile ba fumana kimello ya le tuno empa dena haitsi haina tswe parliament mane le go bua ka yona ba sanga aba ipheta ka tswa mona ho ya le re tshuta tsane tsa bo maputse wa di bona ho di tsatselwa ke ma Musa hao tote le taba e. Mubana hafi taba di tenda kai. Ani eba unona li tenda kai. Maikabe basi maka hao kide tiki. Kenta pintu. Pentere bulaya. Na haya gona e manoni. Ika tiba honge ire saititi. Di jwa. Empa tabe okulu jina. Tatuaka. Kwa tiba honge. How ya Bureau of Statistics
0: mo?
1: Sa fumana hore ho staple food dijo tullo. Ke sa isa fela 25%. Ya di yozi o ke di janta sele. 75% ke ilata kantle hona. Ke bolela hore ke pelete if we go on Kahagona Abuna, A and him pity. Me na a Teltaka like Silam Hogarmu. Utime Muyati Elo Tiamsi Elo is our mobile production. Mona Hai Hagona Gohuja is I say Naha. Edi. Ntlo hore ebe ke tibetsa ka thata hore re tlhaisetse ke tla tla hona bana ho tsireletsa mo bua tlhaiso. Ka nnete ha ona mo kwa ho re tla ka ho tla. Ke tsamatsana he ke mathatana he. Ka le tlhaiso ka bo yona. Ke tsana tlo ke tsale ke mo morao ke ho be ibe. Ke o re khona ho re di tsaitse ka ha kona ha ka bona. Ke bile le di tsebetsa ho re ibe final product. Ka ha kona ha ka bona. Ya pele ke a ka bele taba ya ho re ibe ke tsaitse ke o re di ja. Ke a le bona ntle ke di tsanda. O buile ka taba e nngwe mona. Ke ka ba tsaitse ba me. Fela le anoli le fosai mezi au ke abukela ke a romela kantle ha to thisa tabe ya thaiso ya dijo ka ha bona ha ga motho go bale le teng se a gabelwa mono ke ditlhoko tsa mitosla batho ba ma ke rumana ma 17 galuga batho ba pata ba ke mo ke se bile fela go metiana ga ga ke tsaka tsebe ho ke ke fuma re chelete e ri tloija o e tla le go ya le ino me wa tseba go ba e janki ba hi bi ba pata ba ka go le ane a se tsaba metiana ha tsa ho ke an tsa fa se tla itse ya bona ya ri jo Kalete eno no ke tuta wela consolidated fund izo kontla fatsa o phelo ba ka go lonyana e nyane ya ra ya ya tsa. A bona botsa

0: fela pere e le ha ba bone phetogo ya letho ke ka hona of money hore 63% ya basotho e ngadile dikgetho ka dikgetho tsena tse fetileng tsa 2022 mme ke no ha hore palo eno e tlotla theowela go below 30% ka dikgetho tsena tse retlwang go tsona tsa 2028 gobane basotho ba latlhetswe ke tshepo ba ka dutse nga tsalela ke tsetsa le tlhano fela ke dintho tsa di-magician go baselamosa ga dina nnete ke ka lebaka la katamelo e
1: fosagetse ke shebile nako ya rona kwano prof ge lokela go retlege behe pisana go rona gotlo mona ke le buile go lo ka seabo sa bona la gona ka jeno ndate le kamoso
0: ndate ke a le bua senta ke ha re la ga khona ho re ke re buile wa sutu ka se alma ya sa ho ke be la ga jeno ke ho mo ndate
1: thank you ke professor Ngosama Hau hla ha jolo ka habo BAP o re be hantlo metsetswe le shumele metso e go bedi re fogale se jolo go rena ya bo rubedi o mametse PCFM na lone la ke la se hlohlolong ke lo ke la go ke tle ke fetela jolo ka nakong e tsheditsweng me ka mara ho mono ke tlatla ke tlo fa monyetla go tlo o kene o ntse maikutlo ha di tabentsena tsa professor Mahau tse o re ntseng re di bua le yena professor Mahau fela ke lo ke la go ke tle ke fitise metsotso se mekae ka nakong e tsheditsweng jolo ka ha e le labone jena wa tseba hore ke nako yane ya habo bullet me ka mara ho mono ka mara go re tle re phetela jolo le yena o santse le teng ka kwano re tla hatela pele ere ha ho le tsena he re tle re bona ho rena re mofase ba ka joang me re tle re utlwa ho rena jwale baking ina o re tshwaretse ditaba difeng re tle re tsena go lokela go he re tle ke tle ke monke tsena re kitle ke tsena kitle ke be ditaba tsa ka hantle ka manane ka mara ho mono he re tla re tlo tsela pele ga tsona ditaba tsena ere he ha ho le tsena kitle ke fete kitle ke etsetsena
2: Bullet Herbal Remedies. Bullet. Ha o sebedisa, o be le mamello. Itle etsebo e o hlolele. Ha re fihla re bua ka mofetse. Re bua ka dipalese. Re bua ka di kidney stone. Re bua ka dihlala. Bullet ke pheko. O ka re thola hohle ka hare ona. Le ka ntle ho 56991481. Kapa 63282900. Bullet high fisa milling ya ka
1: mabedi metsotso mashemo mabedi re fogaletse go rena ya bo robedi o fela go le jalo re kena jelo nakong ena e tsheditsweng ke ba ha bo bullet e sentse ke na le tebele ka kwano ka diphapusing tsa gaso le tebele ga go dumedisen datere o amoelo PCFM gape la bone lena
3: mogolo wa ka ke se ke gotse ka diwa le nna ke go tlhomphile ke a leboa ntate ga o seng amoetse ka godima ditshepe ka mone ka lebitso ke hlaswang kala ke letebele ka seboko jalo ka ga o tsho sepheo sa rona ke gore ge tlo tla re gopotsa basotho le go tsebisa bo e bang ga ba tsebe letho ka boleto hela basotho se ka ba nna la qetelela le ntse le kula disiki tsena tse boima tse kang bo mofetse bulete e le teng re go basotho ba soka ba tseba ka bulete bulete ya phekola ha ile a kopana le motho a nang le mofetse bulete ha e fitlha ka gare go mmele e kopana le motho ya nang le dihlala ga re na motho a yang thipeng a re na le batho ba di-high blood ditswekere mafu a mangata ka ga go mmele ga rena batho ba di-pulse ga rena motho a nang le leqeba le tla fumana le nka nako e telele ka ga go mmele motho a sebedisa bulete mme tsatsing la kajeko lenana ebile ke na le kgaitsedi ya ka a nang le bopaki ba maqeba a ile a ka a motswa o tla itlhalosa ena gore dumela kgaitsedi ya ka o ka phamisa lentswe re se re le sealemoyeng nna le wena Eh ho jwang wa mukwa ka mo.
1: E tla o tla kileng ntate.
3: Okay. Eh ga itse ya ka. Ge o meme o le emong wa wa ba sebedisi ba bullet. Ho ula ka sebedisa bullet ke hopola ha o no ntshwara e bile o nyahanya ha me jena na ke o khothatsa. Wa qetella ile hore o tlala ka matla wa tseba wa ba qetella ga ile kgwele mo lo wena.
4: Ee
3: ntate o ka bua hore na o nona leng bullet ha o tla e sebedisa.
4: Ee ntate.
3: Ee ya kgaitsedi ya ka o go duotle go tshona wena o nona leng ha o tla sebedisa bullet me ila ya o sebetsa jwang hwa ya jwang ka yona ka wena le yona
4: ende ke bana ba mphu
3: so ne ke tsho go itse ntse o no thunzwe ntshware o no thunzwe ba o kentse ba o yentse operation mpe e
4: yanda
3: e ya mme
4: ke le kubena ene tsi ne mo tlile ka magau mona tikinya tsa tsa ka mo khumwe so ene gautse mala ka hare ya ba ja go kwa mala a mo Yaba mo kuwe ni chidi.
3: Eh.
4: Ndi bila ki etla na kona ka fana go bila. O go ta go fihla o kwale. Ka mo ga o mo go nyiri. Go go be go tsa go la go hape hape.
3: Eh.
4: Yaba ke bona mo ya no wa mo ke. Ke ka nne ke la ka go nna ka ntse ke tsatse tsona tsela ke bona o go go bile tsile di ba mpuli. Yaba ka nne ke re ka mo ya na o mo ka o nwa. Ya khona ke la ka no go tlhokomela. Ke bona di di a go ka pong. Po inkana muno ba tika
3: 2023
4: aha era ya dima bo tlo tseno no ke la ka fola tutu ya ba tsela le nna ka le sa tsela le tsela le khono kwa di
3: ke hopola taba eno ha o ntse sa ke thabile le moholo wena ya gaitsedi yaka e jwale kwa ba le taba e nngwe hape yona ya leqeba le o hlobaetsang teng ho no etsala
4: Ka ba
3: pregnant. Aha. Ke lo khala bullet o santsane o lotsha.
4: E ba wa tsamaya ka nne ka tsisa re ka bullet go go ya pele. Ka inwa. Ya ba re se ke nwa ya bobedi. Ke dire kgwedi ka nnete. Ke fondile hona go. O re ka nne ka re lo khoka. Ha ke shoga ke tsepa ka tsipa go ha. O re ka ga ke na le tsela ga ke na le pholo le batho ba go khotsa bana na. Ha o go bana ka tlhaga re di le ka di 25 ke la ka tsheka ka bonga ke tsile ka di I think I'm going to check up on the check up. Go le ha ma bua le teng ha ke na bothata ke na le tlo sa tsenya na ona ntse ke le tsamo le mao
3: aha
4: ba le ke nna ka ntse ke go thabetsa batho ka taba ya buka ka mangyana wa bubeke bula ke ha ya ngolwa mo no go re e podisa di operation e tsa tsena ke le tsere tsanga yana ka ntse operation e kutsa ka ntse ke go lela khaiba
3: e khaitsedia
4: e ntate
3: no ke le bo a se a bo sa ha o hore o ile wa nka seabo ke hopola ha o no e tlile o tsho ntate ke ukwa hona ke le jenana ke sena bothata ba hore nka bua ka bullet hobane first a fukila ka e sebedisa ile a nsebeletsa empa le hona ke le jenana jwale ke bone ke tsota matla le boholo ba yona hore bullet ya sebetsa ke batla go kgothaletsa batho hore bo e bang ba pepile ka thipa bo e bang ba na le maqeba bo e bang ba na le bothata bo nono bo ba di ntho tse sa kwaleng bullet e tlo tla e ba thusa o bane kutlusiso ya ka kulo mo ho khitsa wa nene ine sile go sikulo e ya le bullet ile ga fihla ya fihla ya hlokisa go sieno merere ndade modimo ha ga bolokele wena mesebetsing ya hao yo hle go atle o sebetse hantle
4: ya le bona de ka nne ke go tsaletsa batho ka nne ke le tema ka hao mo mo hawa ngona go police ning ka ba matsebe tena mosebetsi wa yona na ka nne ke se re ke ke in thusi ke mo tsebetsi ngwana o mo me sa ngwana le ngo ke mo ka ile di tsa ngwana ke na ha ona mo ke mo ke na ka go tsebetsa ntle le bile
3: ee ya kgaitsedi ya ga mme ga o e sebedisitse o ukwa o le maatla gobane gere ka yona ga e fitlha e kenelela ka gago methapo jwale e hlwekise mahlwele e bang a setisa phallo e nepaetseng ka gago mme le be bophelo ba gago ka kakaretso o ikutlwa o le gantle kapo moo kakaretsong ya gago ya bophelo ba gago ya bomaatla ke se ke etelela pele ga o a bua ka yona yona ke re mo go ikutlweng wa gao maatla ga o sebedisitse bulete o utlwa o le setlhatlho teng o e ukujwang boroko bo monate go ja
4: ntho ngwe le ngwe ntate wa kaele bulete kore e maatla e maatla kore mo nateng ga ke batle gore ke ne ke re ke reka monga bulete kapa kesa ga ke are kwa nna ga ke kore sena ke se tswang botse bon bakana
3: eseeleseang ke le bo a holo ga itse dia ga se ya bo sa ha gore o go tle ke re gothatse ba sotho ba bang ta nge me
4: ha ba ke ba ina papa ba ke ba ile ba mabe tseleng ka tsa go police ning eng ka o fara matse ba ene ba tla ka ba fana ka botsi go tshwana le bona ba ka bana ba e gothalle ba ene
3: ta nge me ga le bo
4: ke le bo ntate
3: ta nge taba e re etsho ge le ba bullet ge re o tla fumana gore gona le batho ba nene ba pepang ka thipa motho a pepang ka thipa ha sebedisa bullet bullet e fitla e tla e hlokisa ka go popelo ena e ba skono o ukwe motho a gele ntate bullet ke hopola batho ba bamana ba tshwere ke dihlala ba tlameha gore jwale ba ya thipe monono batho bano ba eso banono ka moga gore ba sebedise bullet ba ile ba fola dihlala tseno tsogo ebile ba ntsha batho yolo ka mme le ena ga a tshware manese a namaketse ona ga wena ga o sa pepa ka thipa wena o sotla o letse o otlodile bothata bo bonoleng le bona o sebedisa jale ge le ba bulete gege bulete e potoloa gotlhe ka gago mmele e hlwekisa mmele ka kakaretso gere jalo ka ga retsho a rena motho wa high blood a rena motho wa wa ntate a tla bantsalela ka go mosese o so chesa diphio ga ke se ke yaka manene ke ukwa go se o na le bothatanyana go se o sa tshwane le maobane no bullet a o e sebedisitse e tlo ntsha mahlwele e bang a teng e tlo tla e bula methapo e tlo kibolola diphaepe tseno tse thibaneng e be jwale ntate o ntsha metsi gantle ga a sa ya ka tsela yane e thata yanene bontate taba eno ne e kotsi ya golo obane bontate ba bangwe ba ba ba qetelele ba sa ba gaotse kagolo ya botona ga ntse leng ka ganyanyana mme sebedisang bulete le phele gantle le ba malapa a lona sebedisa tsa mme bana nkgono mokgwa yona ke sejo tlatsetso jwale ga e qeta ke setlhaiswa se re se tlhatlhobileng ka mane ka sekolong se segolo go sheba ona e nepaetse go nwa ke batho ke maphelo a batho mme go jalo bulete e sebediswa ke motho e mong le mong mokgatšhane motswetse ga re re o latlhe treatment ya gago ge re nonnone treatment ga golo batho ba ba high blood ba tsukege o tla kwa bare nna se ke sebedisa bulete ga ke sa ya dipidising ke re no se ka ba etsa jalo o tla go bolaisa doctor nwa bulete o nonne o sebedise medication wa gago doctor ke yena a tla go jetsa gore o ko eme ganyane ke bona o se o tla makgetlho a magago e le gore o dula high blood le tsukere e le normal molwane wa ka bulete ge ka bua taba tse kgolo molemong wa nako e go kadimmeng yona ge re ba fe dinomoro fela kgetlhe re tsebe gore o nonno ge fa o sane ka mo nono ka masego ka mo nono tlasa yo safe mo nono go na le chemisty mo nono chemisty e nono ke Bahamas farmers e teng mono tlasa yo safe mo nono e teng bulete tlasa Memorial Hall, Neutral Farmers, iteng Bullet, iteng chemistry ke nana, Neutral Cathedral Pharmacy, di go botsena tse Oxford, mo ha o ngwa le jo under deadline mono, le mane mo ene le batho pele ka di madore khosi mono no, le tla sala sotho a sekolo tla sa Salman mono no bullet e teng chemistry eno e mono nna mathuso ja bafu ona le yona bullet ka o di maponesa ano a police station a marake montla sa toilet tsa marake eng handle ntate potsane ka mo ga di taxi tsana sa reta jwale re boele hape re be le ntate pello ha o qeta ho feta shop ya scouting handle mokhukhu ha o teng o mogubedu mono no ena le yona mane magonta bo le mane ntla sa stop sena na sa bo sihlabeng bullet e teng no no how can I get it mono hantle mkhuku go no etsa mpesa le iko cash ke di baka tsengata ho lo molwana wa ka ke ke ga qeta e re re be di nomoro tsa rona fela wena o tloge botsena mono mo teng o tla e thola ga ho bana etletse le lesotho lena le republic nomoro tsa rona dina le whatsapp e bile di a letsetswa jwale facebook mono o kena o bullet herbal remedies o tla bona mapaki a rona batho ba sebedisitseng bullet kena tiktok mono o tla bona batho ba sebedisitseng bullet o kena fela ho bullet herbal remedies tiktok le facebook nomoro tsa rona ke 56
1: 9 9 9 9 1 4 1 4 8 1 5 6 5 6 9 9 9 9 1 4 1 4 8 1 8 1 le 6 3 2 6 3 2 8 2 8 2 9 0 0 9 0 0 6 3 2 6 3 2 8 2 8 2 9 0 0 9 0 0 6 3 2 6 3 2 8 2 8 2 9 0 0 9 0 0 bahabule te batholala mono o letsitse o hatsa pile
5: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
6: PCFM your pulse our beat
7: ana mo gawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: metsotso e mašoma mabedi pele re fitlha manogoreng ya borobong e re re ke rutlwa maikutlo a gago nomorong ena ya 21 21 9956 kapa plus 266 59956 le nomorong ya WhatsApp ya 62 00 9956 62 00 9956 o ka ntsha jelo maikutlo a gago ditabeng tsena tseo re o teketseng tsona ka jeno e re ge ke tle ke nke le ka mona ka go WhatsApp ha go le tsena re ke tle ke bale jalo melaetsa 18 ke tle ke shebe gona re gatela pele jwang e re ge tle ge e tsetsena ha o ntse o kena ge nomorong eo o ntsha jalo maikutlo a gago ditabeng tsena re ke tle ke nke jalo maikutlo ka mona ka WhatsApp okay ntate letshwaga ka mane ka qwading o re ke bametse jalo professor Nkosa Lukja Mahao mme potso ya ka ke gore ebe a ka reng ka boithuto bo reng gara dipatlisiso tsa dinyewe tsa boshodu le bomenemene tse se bitswang ke DCO magotleng e ba tsa boemo bo fatshefatshe kgatlhanong le tsa ditšhelete tse boima tseo tsona di sutsang le go felelela fela magotleng a Lesotho ke potso ya gae mono mme re tle re bone gore na re tlatle gore re tle re gotlele jelo go prof mme a tla ba sa a tlo di ama kwano ke maikutlo a gae mamedi lwena o ka romela jelo molaetsa wa gago nomorong ya 62 00 9956 le nomorong ya 21 21 9956 kapa plus 266 59956 ke dinomoro tseo re ka atlyang gore here ke rutlwe go na wena maikutlo a gago ke a feng ditabeng tsena re ke tle ke etse tsena pele he re tlo tla re tswela pele kwano ke tle ke boele gape ke fetele ka ntena re tlong ka jalo maikutlo a gago ditabeng tsena re tle re boele gape re fete ka ntena
1: a na mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your power.

na mokgwa wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mokgwa wa hao o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba? PCFM yo mema ho nka karolo lenaneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: Cool and the Gang Celebration ho PCFM re ba metse seng le shume le metse mira go fela mo mamedi re di bile hore ya le shume ga ke tswele mana ga ke kise ha go tla go tsela pele ha kopa mo mamedi ka paka ba tsebisa fela hore wena my sweet lemon katla le ithanyana ka pa ha ke tsa kae kae ha ke ya mina ti mo mamedi ga ke sa fela ka go tla
1: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwe tsa go di botshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabote go tloha ka hora ya leshume ho seng go isa ya bohlano mantsibuya hey lamba satie Dibini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. MC yona e tla ba magodi hlaswa. Bitikie! Ditikiti di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela. Basadie! Ha re gabeng ka dishoshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba bitiki. Bomme! Bitikie! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojosa Transport. Hi, hey, hey, hey, bas, sadie!

0: Mo medi dilo bele shume le motso mong ka mara a ke le bile ho reng ya le shume PCFM 92.8 yo 4.3 megahertz ma metse back to your roots ona le na la la ka kopa mo ma medi ka pa ka batsisa fela o ga e ke sa khalo ke atla PCFM mo main dimela
1: hey le go ga ishi kula le ke
0: ai e jwalo
1: o so a ke rite
0: e
1: o so a ke rite
0: ma
1: Rite. Si rite indele go eka ya la go ha no yetswa. Ha no ma form 5 ma go ma form 6. Ah ana e tswa ndiyo. Ba ne ba tswa ndiyo ya. Bona re ke se rite.
0: Ntse ka farewell.
1: Ya farewell soro.
0: Eke.
1: Eh. Dinaye kulene again
0: eh
1: celebration aluta continue bon wa tsa aluta continue
0: aluta continue
1: eh na celebration my struggle
0: eh
1: out mom de bana we
0: uitseng sekipe uitse sekipe
1: eh a ile le
0: sekipe ah ke se tseba sekipe ke se mathile dile motsetelele haholo
1: No, Aluda Mono, she never had the law. Have I been to sit in high school classroom
0: when
1: I'm a new? Why woman so good classroom? Let it out, Hey, boy, you never would have a term at a class event. I tell about my watch and all in you. The little ice cream, the little happy new genius.
0: The law and the letter, the last guipay.
1: The last reason when I'm new, my class. Well, nice.
0: Ai, que levo a onda.
1: Ah, bora na gente, vai lá gente. Ei, no. Le quale na mudi. Ei, no do yo. Tá bem sido. Ona gata que tu tá na rede. Vai me dar de nessa sala de baixo. Vai o plano.
0: E
1: lá botando. Eu vou andar o cara hoje na música. O meu sangue nem deixa de receber. Hoje mando a levantar de chefe. Nem deixa.
0: Que leva o cara?
1: Eu. Mananha já, nunca mais, nunca moleca, education, mamã, mo. Não, porque eu não mando. Isso é vago. Ei, não é que
0: Emma Huntley. I guess I'm moving. How not that? Hey, like a celebration. It's a celebration. Yeah. La Hutli said, you're moving. Tots are highly, totally bait.
2: Hotter.
0: Hello.
2: Oh, Huntley, yeah.
0: How old is my two of them?
2: Ah. Ke yo tshwere ga tshwere ga mora ga thabase ke ba tshus ka mmino o mo nate wa maikutlo o hantle ke a ka ya boela go nya ne ka le fumele mo tshwini sho sho
0: le ke le ba mo mame di busu bo monate go tla ka bona peace fm hello
3: lai lai
0: hello
3: Ntate di wa wa letsana.
0: Hello ntate di baba.
3: Yele go utlwa tsa ding ke tla nne go ke kene ka tsene tse.
0: Eh.
3: ntate Segwane o bua ntlo tsa gale tse monate o bua ka bosegipe wa tseba laelae St Joseph High School mo e ne e le sekolo sa bašhanyana fela ee balala bano ba fitlha mono ba kgole go ditsweng ka uniform e putseo e ne e le banana fela mo e ne e le bašhanyana fela ntate Segwane o nkgolodie ka utlwa kena kae ebile a ke kene ka di-WhatsApp ke kena ke latsa laelae tena ngwana ntwa thapelo ntse ko ile ka lekhubu la 95.6 ke le masegolo a thamae
0: ke lebantatadi ba ba bosi bo monate wa utlwa
3: le wena laela o bele bosi bo monate ke a lebala ka kolaka
0: thank you ya tsebele nna ga o tshwaletshwe tsena leng gopotsa saka se ke se tsamaileng ya leng gopotsa ntho dintho ke di lebetse ke tsebele nna momamedi le nna ke na le tsaka tseng ka dipheta mmo fela ga ge mono ono le monate nako nyeso
4: Hi, my love.
0: Hello.
4: Ke ba go tlile go go tsenela yo ke ne re tshwere le container ya ka e ke di sample la ka wala le ka sekolo sa mo sa ha o di mo mane sa ka sa tla le lo spo ko ha o ga ba ke pe and also sekolo ka sa si le mala ka ne tla re sa pila go hlokofala la gona mo ga tloa wa ka ha ke ne hana ha mpe ke nna wa ke la bona sa ntla bo le bodutse mpa ya ka mo tlo ka ha ona mo ka ntla ke di thoballe ka sepisi ngwane se tangilelo
0: e ke le ba bona mogato wa ka boletsa gore hello lailai nna ke re ha re kopi ge ya batsibisa but somehow o tla dula somehow o tla dula o tla gege ge ya kopa wele hle mojolo mojolo a ka kopa o kopwa ka ditla ka mo ka motho sa re hello baby ne ke re ka ka so ntare ya welcome spring tla ba ke na le bolailai le boma ke kopa bile ha go ke kopa ho ya welcome spring jolo tsebe motho ya o tla qala mo hloma dipotso se peditse thago ke ka e hona mo a holo ke le mo medi ke tla boela le hlako gona ka motho a me le e ke hlako gona la batho ba bo ntate ha ke na ba le bo nnete hantle ba ha ke tsebe ka nkano go bona na ba sheba ka ke na bona o di bona ba ke tsebe ka bona ka mo o ke mo o lo etsa mo a kra mo na teng fela le ba go tsiba ka ga tsa ba come spring ke bo mama go tsiwa ba a tla bele belela yo mapompom le rilo ha ke batse ke bo mama bona ba ha baby ho pele ke ba le malentse go kwakela ka bona ke ba etsa jenala jenala jenala yela ke re ga qoqela na mo mamedika go mojolo ka mo be kukoketse ke re ya ke na le motswalle wa ka ke mapombom o etsa tsena le tsena le tsena le tsena o tsebe o etsa tsena le tsena ha ke go kokela ke re ke na le motswalle wa ka ke di neo wa thala o etsang jole ho sane se tlo etsa o ke tsama le di neo e ha ka la ukwa di neo fela ha sa batla ukwa le tlo ha o batla tsana le bona bo di neo wa ho ba etsa ntjele tjele tjele tje ha o imo o bulela nga ga ke ha o imone ha o e shoo mamedi kana go no soboletse henu hantle bile le ba o file le chelete palama ba o butsena o sharp ka chelete palama le thongolong o tla hloka di snack jalo jalo tseleng lo ga ha o ka nyoa tseleng no ga ke rete metsi ho ntso feta di garage je lebe kanete la pengolokolotse hantle batho ya engwa ya gona tsa maya o etsa welcome spring ba o lokolotse batswadi ba o fa sohle tso tla dihloka ba ba batho ba ge no go vetse na go solo kae kanene fihle ntate Thabo ya dutseng a dutseng botsebong ba pelo yaka mone o bona mo mo mamedi mana mo pelo e otlelang hantle ee go mana mologo thodila o qetela la madi le pompe ya nteng go mono aba ga ha o yi e be le na ke dula fatshe ke re se ke vetsa metswala di neo le mapomsa hey ne ke re ke tlotsa magele ke bona nthatsa ka di hana o kopana ho hana o kopana eng mo ba thepu ba ne di phahlogile hlophile nthongolongwe sharp o itse nthongolongwe sharp ke nya hana o kopana ha no ntse ke bua le motho a ka jwale ha ba tla ke tsamaya ibile o re hona le hore ke mo mpe ke ho yena bonya ha o bolela o ga ho ska tsama yo le ha o tsama e o ga ha ba tsi e bo vila fatse je le mo me di ke mane mo ke botsang he hona ga kopa pa ga ba tsebisa fela hore motho a modimo o tsebe hore ke na le mego go itseng ke na le mabaka itseng ka matsatsa itseng e o ska makala mpona so sampone no fono mona kana go tso tloetseng mpona ka tsona e tlebe ke le busy ke kae ke a mela spring na a ke kopi ke a bulela hele ho ninge kopa mamzi ke le ba wena mamzi e pole mo medi o tsa maiso ya ka mona ka mojolong e ka fapana le ya ka lenyalo o kwa ke e ka o bana ha se se ka dumela se se tla mo bana ga tsini thoko o tshwana e malapeng ka o tshwane ka nna ba nna la ithabo ha ga nyalana a ka nete tsela nne tsa go sebetsa ka nna mojolong mane se getsa balance brought down fela ga tswela pele ka tsona e ka selenetse ka sebetsa ka yone ba bang thodi ya fetu sele yebo baba e sentse le ya mme e ha mme a sabatle ha batle ka nna ba mojolo mane nentse nontso motsebisa fela o ga ke ya kae kae ka mqobe oho sharp sharp ne se ke tsama ile hantle oho huluki ka lengelo ka mona so tla me o kopela go enda tete ke kopa hore jena le jena mletsa hore nna ka nete ha ke kgothaletse motho hore a kope gobane motho yo ha ka hana moo e le ore ga o tlo tsamaya alina 95.6 megahertz mmino o menate ka nako tsotlhe go PC FM ke yona potso ya ka yone ya alina ona e le ore ha hana ga o sala mo re yang re dula fatshe he jo le teng ga o tsamaile o sa mo fetsa sa mo tsebisa ke ta le teng ga o mo fetsitse a hana
5: Ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi. Go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your

Ele la ho esipileng ka morao ho rena ya le shume mo mamedi Kenny Rogers coward of the kanji re be a mitsing yone esipileng he mo mamedi ha re tsela pele ke qoqeng ke re buisane re shebisane ona re a kopa ha ho ne pa etse batho ma modimo kapa re mpa re tsebisana fela hore motho a tsebe o ga ka letsatsi le itseng o tsebe hore ke tla ba kae kae ke na le ba ba ka itseng ke tla be ke na le batho ba itseng mo mamedi ka nnete mo mamedi motho a hane wa tseba batswadi ba dumetse ba itse a ebo ha bona thata ngwana rona a koye o kolo thaba le bana ba bang ho be monate la mo ile spring wa bona di sorte mo mamedi wa tsa di hle di sorte i sorte sorte fela ha ga tsila e o kopa ka nqena le ka nqani shude be di hana mo mamedi sa kupile ntate sa kupile mme o ke kopa he ka tsatsi le itse ntle ke tsetse mahana moletsa o hello lai lai wa tseba ngwana batho ba bomme hangata ga kopa go bane ga batla go fuya le tshelete ya tsela ke na hana ke yona e etsang gore re kope otherwise ha o hlokagale ka nnete o mofao mofao bathong mofao wa tsela seke ga lebala mofao enhle mofao ona ke taba bohlokwa mofao ke ntho ya bohlokwa bana beswe ga ba hanaka please lafatshe o ya kae ena I wish I can fly. I believe I can fly.

0: Also, nga nnete ha nga nnete. O tlameha ko ke a shebile a dinko le baka le ka etsang hore ebe nka mahalela ho ya moo metso ke tonyele ya hae ya ko limetse setswadi. Ke nnete motho wa ka nnete fela tjhe. Ke yena. O tlameha ho ishebe ka mahlakore a mabedi. Hosane e tlabe ha o kopa e le ena wa hana. Ke nnete lona batho ba bomme a letshapala o batho ba go le ya kae kae. Kanti nyana o ya o ntlatlamisa tjhe. Ke tlo e nka jwalo le yona ena e na e lebala ke mathibo ka mona ka thakatseka ka mona. Ke yo mami se
1: sharp sharp o ke le ba ka mona ka thabatseka o tshimo thobele o tla kopa mona ka pare ke ya kae kae e ya la ya tinga no o thalla o thabatseka go re fi se fam ke le bo bo hle ba kentseng le tsho mo gahlelong mona ke tse ntse ntse nna ke mo wa medim ke ta ya ka ritsa e bona ke relationship ke le nyalo ke ke le ntshena ke a lona ke ke lona ditlameli tse re batla ho yetsa ke kamano ya lona ko ena le motho eno ya hao le babedi ke a lona lona ke lona ba tla iketsetsa tsamaiso ya rona le lona tla etsa maisa jwang hobane haeba wena le motho wa hao le dubelane le tla kopana e lokela ebe jwalo le kopane le tsamaise jwalo. Ke la batla go le tlo sheba ona le a ithabo ka nqena ge tsebisana fela gobane ke tsamaiso ya relationship ya ka lena ke tsamaiso ya lenyalo la ka lena gobane jale ga ka ga batla go kopa ketsho kere o iketsetse melao le tsamaiso dithong tsa lona se ka batla go kopitsa kae kae gobane ga ngata momamedi ke one sa pase ga ga ntse re sheba ona bo mang ba etsa jwang. Nnete ntho tse dingwe re ka nnaga ga sheba-sheba gona fela ona le ntho tse ntse o tla bona o mona o batla lona diketsetse go e leng kgwa lona eba ka re go mojolo wa ka a ithabo mo e taba ge tsamaisana je ge re ra ke tla go kopa ga ithabo a sa batle ke dula fatshe ga ke sa batle o dula fatshe e be jalo se ka gobane metswalle ya ga ebele bona ba tsebisana fela ebe o batla o etsa sekere iketsetse melao ya lona ka gago ntho tsa ke nna momamedi mo ka mokgwa nna ke e bonang ke re ga ngata ka go dikamelo ka mona ga rata go sheba ebe ke shebile kamano ya mogotsi ya ka mane motswalle ke shebile ke kae ka ga ba e tsamaisa gantle gampe motho wa ge o mo tshwara tsena le ena o tshwara motho wa ga itsena o monate ebe ke batla o tlitsa ka nqena be fitlha ya go gana molaetsa wa go mokope a gane o ye o ikutswa ga ore jamjang o motho le ya ntsha jaifa sabi o mofumane mono ebile a le VIP o ga le VIP o mo bona gantle wena ebile o tshwere terata o entse je baby o teng mo o teng lwe go tla o obedi 212 196 plus 266 5956 o mo fumana ebile a le VIP o mo makalo aibo o teng mo o teng wena o teng mo nkonyane ya COVID ba e bitsitse mojolo the pandemic ya momamedi ga re e kwale
2: dinako ya kwale jantsa senyolo sa makgale jole se fitlhile ka ga masego a se fitlha se a tlabang se nna ke itse fela ke le ntwelela ke le bua ka kapatse kgolotse ke kiketseng yone le nagalagale fela ke fitlha ke a dumela le ntse le mpotsa le gomomoge ya gore na ke ntse ke bobothea tsena ke babogeledi ke eng empa le tho le ka gabo ahela a e soma jantse mmane gobom ya mogaleng tho ke a iketsa tla ke tshole pela e se ka fumana mogatla e sa ikise ga e le papatswa ke sa bua ke a mabenkeleng ke tsebana ke lo reka gae ke a dumela ke iphuntse mpaolo a le matlhalela o mona mateng ere ke tobeta a nga o lakatsa o latswa se o majanja supa mamela PCFM
3: PCFM your pulse
4: our life ke tlhagale mpona ke le jeje tshwantso sa mo je tshwang
1: emashwe ba le metse sepileng ka morao ha re ena le shume mo mamedi ho rengela shumela motsule mong ke la bone #throwbackthursday #throwbackthursday song requests #boysholiday ata bona mo mamedi ho rena o #throwbacksongrequests na beking ena gatla ga tshwere di fe he gatla di bona tsene papile mo ne go tlobala rona ka jana go ketse ka eng hlokomedisa ka eng gutwa ka eng tsa tsileleleng holona ke lebeletseng ka tsoko ke machaba o bua ka ditaba tsa mofuta ofi mo mamedi wena dula jwalo o ske bo wa switha ske bo ka kapa kae taba bohlokwa he ke yena nka nako ho motsiba

nka nako o mo tseba e ka be metseng e mashome a mararo mo mamedi bitsa take time to know her ke Percy Sledge re be metseng e mashome a mararo ebile lohi mashome a mabedi a metso e robong le bile goreng ya leshome le motso le mo mamedi ke nako jwale go bona gona ga ke tse kaeng tlhokomedisa kaeng go utwa kaeng tsatsi le le leng go lona ke lebeletsweng ka thoko ke matšhaba go bua ka ditaba tsa mofuta ofe ga re di shebe mo mamedi tsatsi lena ke letsatsi le bitsang International Day of the Orchid. International Day of the Orchid. E bo me di wa tsaba ke na kwa tshuntshung di fate di a thunya. Ba le sa di a thunya, ho a thunya, ho a thunya. Jele ga shebile go hong ho thunya mo mamedi. E ga shebile ho itswa ke flowering plant. E go ke ke simela se thunya ngwana mo mamedi le mela tsena tse tumeng ka ho thunya. E na le di flowering plant tsena mo be dina le 20,000 species tse tsaba halang ha jwale 20,000 ka feel me re ke tika the orchid mo be di ha ile la bone la pele la go dina lwetse mo be di selemo le selemo ni le selemo sera a sirena le fela wela hantle sa senyana la la boga go la godina ya lwetse we bona taba yo mmomedi yes jele hangata mmomedi taba tsa mofuta ona o tla di bona hantle dina hentsa ntsa Europe kwana bo Netherlands jalo jalo wena mmomedi o ba ni 90% ya dimela tsa mofuta ona o tla di fumana wena Europe mo no ba ni di colorful mmomedi di mebala e metle ganyang ding ga ha monate e bile jwang wena mmomedi ke source ya inspiration bakeng sa mekgabiso mo mamedi batho ba kgabisang ba sheba gona mono mo mamedi gona ba ka ntlafatsa ditaba tsa bona jwang ntho tsa bo fashion ntho tsa bo go kgabisa ka tlong interior design botle jalo jalo mo mamedi lifestyle design art ntho tse ngata wena mo mamedi tso shebiwa botle bona ba nature fela e botle bona mo mamedi ba nature tso shebiwa fela le bona he ga nna tsana tse thunyang di mela bo di fate jalo jalo ke na kwa thuntung he ke engwa di thotse hlolang ha holo ha ina kwa thuntung tsena mo mamedi tsebe ho tlabele botsa ba di signers o kwa ntate ba etsa ntho mona ya wena e mona wa etse ba ja e mona bo tla bo e jere kwa na ba bang ya ona ha ke le bitire e fumana go na mo medi bo mahlomona ntate o tla bona motho so tsile ntho sa e bone e o tsebe ka tlwa ga o tswa fela wa tswa e se wa pagetse ka pa o ntse o le hantle o seng o ile mosebetsing ha o qala fela o tshaba ka sipone go bona fela mahlomona o fetuile sebopeo so fetuile sebopeo fela o sa sebe athi o fitile kae kae se fateng ka po spale seng e fefeng e o hlola a nete ba ba go tla utlwa fela motho a santse etsa go nyoma na bo ya bona jo la ke ba batla go ba ingwae ka mona ka mopela ha ona mogwa go ka kekela letso ka pa monwana ka pa eng ka pa eng e go motho a re ka nka tirata ka kenela ka nkong ka mona ka o ho yiba na beso nna ke tse ke ithatela Maria go bane ha na ntho tsenata tsena tse mmakatsang nomme do PCF ke tsala tsa ke tika tsa hlo go bisa ka tsala tsa ho tswa ka tsona etsa tsilena ke le boha e ke tswe le mona fela ke khotla hatela pele ya o di ma tswa ma le le tswa ka ma se ho go tera na

0: CFM, your pulse, our beat.
1: Ejalo mama medi, na mama medi kuta. 2121 9956. 2121 9956. Ele plus 266 599 56. Plus 266 599 56. Atamela, atamela pele kapotela. Kabu kuto wena. I guess vain. Kuto wena. Kwez harang na king. 2121 9956. Plus 266 599 56. Mama dia baso bolela sarume sa haulwena o ka romela molaetsa 62009956 wa ngwala ka poetsa wa snow di mama di ha ke bone e ga ke sa bone tsena ke potele mhlomong he ga tla bana ke gutlaka. All right, oh ah you e ka bone mama di peace fm away in jumela
2: ho ga mo ho a tsa mo hlabuli
1: e This one. Ina yona nintse ke sa tloloka ehle ke shapo hona mo. Ke shapo maemongana aka ana nkimetseng a shapo. Yeah, ibo ne ke sa tloloka bo ba medimo. Yeah, ke tlolla o tsebe ke mothwallang ka pili ya ola boemo bo nhlula le ne ke tlolla jo Bob Marley no woman no crying.